0: si Jesus mingon ngadto sa mga klabawong pari o sa mga punuan sa lungsod. Pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini og ikalutag lungag nga kasudlan sa Ginoo sa og nga ubas. Og nagtukos siya og bantayan. Unya, ipasaw pa niya ang iyang parasan o milangyaw siya. Sa ting pamupo na sa ubas, ipadala niya ang iyang masulipon ngato sa mga saop alang pagkuha sa iyang bahin. Apan, gidakop sa mga saop ang mga ulipon. Gibunala nila ang usa o ang usa ilang ipatay o ang lain pagayod ilang gibato. Unya, ipadala pagayod niya ang laing mga ulipon nga labaw pagkadaghan sa unang ipadala. O maugihapon ang ibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan, ipadala niya ang iyang anak. Mingon siya, sa ulay duha-duha, tahuron gayon nila ang akong anak. Apan sa dihang nakakita sa mga saop ang mga ang anak, naging nanay sila. Ania ang anak sa tagiya. Tana, patyon ta siya og maato na ang parasan. Busa, siya ilang gidakop, gitaran nga to sa gawa sa parasan o gipatay. Karon, inigabot sa tagiya o sa mayang buhaton sa mga saop ng utana si Jesus. Sila mitubag. Sa walay duha-duha, patyon niya kadtong mga taong dautan o pasaupan niya ang parasan o laing mga tao na makahatag kaniya sa iyang bahin sa al-abot sa hustong panahon. Si Jesus mingon kanila, wala ba kamo makabasa sa gingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikoy sa magtutukod kay walay kapuslanan, nahimuhinong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo o kahibulungan gayud kini. Umidugang si Jesus, busa, sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo o gihatag ato sa mga tao nga makahatag kaniya sa maayong bunga. Mga kingsunan, ang maayong balita sa atong kaduwasan. Manglingko sa ito. Maayong buntag. Duha ka importanteng pahinumdum kanato sa atong ebanghelyo. Una, ang atong pagkapinialan, ang atong pagkatinugyanan. Ikaduha, ang atong paghatag og subay ngadto sa tagiya. Sa English pa, accountability. We came into this world with nothing, but to God, we are something. He wants to share with us everything because He loves us more than anything. Og tugot sa maong gugma, iyatang gipialan nga mo'y mudumala sa kalibutan. Was siya mingon nga, kamu'y managiya, kundi kamu ang mudumala sa kalibutan, sumala sa inyang kabubuton. Gabi eh, alasays, nagbisa ko dito sa Sandayong. Nangutan ako sa mga nanimbahay, kinsa man ninyo ang mga mag-uuma. 99.99% ni isas kabot nga, mag-uuma may padre. Nangutan ako pag-usab, kanang yuta nga inyong gitikad, inyong giuma, inyo na. Hapit ka to nga, mingon, dili amua padre, nagsaup lang mi. Mga nangutan ako nga, unsa may paagi sa pagbahin, naniingon nga, inupat padre. Napuling nga, tinutlo padre. Unsa'y pasabutan na, ingon sila nga, kanang inupat padre, 1/4 sa tag-iya, ang 3/4 namong mga nagbaol, naguma. Kontinulo, 1/3 sa tag-iyas yuta, 2/3 amua. Ingon ana ang sharing. Abuti pasabot, ang mga saop dito sa sandayong faithful nga mihatag sa ibahin nga tustag iya. Nganuman kay sila kasaligan man. Nabuti pasabot, di ka mo salig, di ka mo pial sa tao nga di kasaligan. Unya, muna ipapaluto yung rabanga, ang pagsalig, dugay o lisod kayong pangitaon. Apan dali ra kayong wagtangon. Kaya ang pagsalig, pariha o salamin, nga kun mabuak, tingali imo mapapilit pagbalik, pero nanagi mga garas-garas tungod kay kini, nabuak naman. Inayunan na ang pagsalig. Mamangaling, inayunan yung naingon nga, your best friend is sometimes your worst enemy. Ang imong labing suod nga higala, mao imong higpit nga kaaway. Kay nga naman, kay tingali siya nagluib. Kay tingali siya naglimot nimo. Imbot pasabot, nag-traidor. Sanglit kitang tao, gipialan man sa Diyos sa kalibutan, pag dumala, sumala siya ang kabubuton, ang pangutana, nagmatinudaan bata sa itong pagkapinialan. Di ba kataparya sa mga saob sa itong ibanghelyo ron nga, nangangkon sa dili ila ang nipatigbabaw ang kahakog. Huwag ka tamangangkon sa ato. Kaya ka nabito ang kanta nga Exodus nga nagingon, this land is mine, God gave this land to me. Kung imo na, nganong rimanin mo dadon nga tuslumanan? Kung imo na, nganong magbuhis ka man? And so on and so forth. Kung dili, gipial lang na nimo. Unya, ang sa pagpial na, di lang kay para nimo lang, kundi para sa sunod nga kaliwatan. Unya, ang kontra sa stewardship, ang pagkapinialan, pagkatinugyanan, mao ang kadao o ang kahakog. Doon na ikalainan, ang kadao, di ka manghatag. Ang kahakog, ang pag-angkol sa dili imo. Kasagaran namin, di ba yung ito nga daghan ng mga hakog? Nga nungin ko nga daghan ang hakog? Kahit anawa lang, pito kaadlaw, usa kasimana. Gihatag sa Diyos ang unong kaadlaw para natong tao. Nangayo lang ang gato ang Diyos, o usa kaadlaw para atong ihatag na dunia. Pero, pila ramay manimba matag Domingo o Sabado sa hapon. Waras kumingking pilay population sa atong parokya. Dinin mo minus o 25,000. Kagikwaan man o 20 na po sa kolonya, na po sa putat. Atong ibutang 25,000. Unya, lima ka misa ang atong simbahan matag Domingo. Alas 5, alas 8, alas 10 sa buntag, alas 3 o alas 5 sa hapon. Unya, naay misa sa kalangahan o naay misa po sa apanan. Atong ibutang, nga di minikabot o 500 ang manimba din hikaroon. Atong ibutang, lima ka misa sa tag 500 plus 1,500 ra. Buta sabot, 10% ra sa 25,000. Mayroon ko nga, daghan ang hakop. Mangangkon sa dili, ila. Umuni ingunta nga, gipial ka na to ang sa Diyos, ang tanan. Panahon, katakos, o gabilidad. Pero sahay, dita kahibaw, mubahin sa tag-iya. Kaya nga to ha, ato ra. Ikaduha, ang accountability. Di ay pari o obispo namatay. Wa madugay namatay sab ang sakristan. Ang sakristan na langit. Ang pari dito sa purgatorio. Nakakita ang sakristan sayang kurang nga dito sa purgatorio niingon nga, Padre, nga nung naamang ka diya sa purgatorio, ako diya mas langit. Unsay gitubag sa pari nga, ayaw saba, kaya ang obispo, tuapas ilaw, tuapas impirno. Ang moral sa istorya mao, magkataas ang imong katungdanan, magkadakusab ang imong tulubagon. Akong usbon, magkataas o magkadako ang imong katungdanan, magkataas o magkadakupod ang imong tulubagon. Kanang gitawag na to, command responsibility. Masa na po, kanang giingon ni Kristo nga, ibubo sa atong mga palad, kuto sa atong mahakgong. Pero wala mapasabot, nga na po na imong palad, imong isuod sa imong bulsa, busahod na po ka. Kaya gana, hinakog na na. Muna niingon si Indira Gandhi, niingon siya nga, God has given enough for everyone's needs, but not enough for everyone's greed. Ang Diyos naghatag sa tanan sa iyang giki mga panginahanglan, pero dili para sa iyang kahakog. O the moment na ang tao mupatibabaw na ang iyang kahakog, ingrato na siya. Wana siya igbaus. Kanang atong ingnon nga, ato pang gihungitan, hastang atong palad, gikaon pa. Umanosahay ang hita mo na to, ngadto sa Diyos. Kunya base sa itong kasinatian, kunaa kay suon nga higala o gibudhian ka, nagluib nimo, malain ka, masuko ka. Pila ka kahigayon nga ang Diyos nahiubos na to. Pila ka kahigayon nga ang Diyos nasuko na to. Pero wa siya magsapayan. Ano man, kaya ang iyang gugma, way sukot. Ang iyang kaluyo pasaylo, way kinutuban. Kaya nga no, dihay babay, nagkumkum ubas. Ningato siya sa pari, o niingon nga padre, mangumpisal ko. O sige, hindi, kumpisal. Niingon ang babae nga, padre, ang akong mga sa padre, ingong kadaghan sa bas nga akong gikumkum, di na maihap. Mapasaylo pag ako, padre. Niingon ang pari, dool raman ang dagat inday, adto sa dagat, ilabay na ang imong bas na tos dagat, kuna pagin mabilis yung pad, kugasis dagat, niya ikaw man, balik nganhi. Tuod man, ninglakaw ang babay. Paghuman niya og labay sa bas, sa dagat, diya pa may nabilin siyang palad, iyang hugasan sa dagat ang iyang palad, og nalimpyo, umibalik siya sa pari. Ipangutana siya sa pari niya, unsa naman inday? Kumusta naman ang bas na imong gilabay sa dagat? Isa na wala, padre. O tungin niya sa pari nga, inguni ana, kalapad, kadako, ang gugma o pasaylo sa Diyos. Kulang imong mga ba, imong mga sala, pareha kadaghan sa bas at kabaybayunan, pero ang kaluoy pasaylo sa Diyos mas lapad pa sa Pacific Ocean. Iyon na ang Ginoo nga mas lapad ang iyang kaluoy pag pasaylo na to kung kita muduo lang ato niya. Huwag mo ni ang panapos. When our hearts are filled with gratitude to God, there is no room for envy, covetousness, and greed. Kung nga itong kasing-kasing puno sa pagpasalamat nga ito sa Diyos, waylo na. Halang sa kasina, sa kaibok, ingon man sa kahakog. Kaya nga no, ang atong pagtanaw, dili ang kawaling-kuli, ang uban, ang atong isikataw. Kaya si Kristo mismo ingon nga, bisag unsa itong buhaton nga ito sa isikaingon, ato nang gibuhat nga ito niya. Niya, nakahimuta. Ikaw rin makatupagan. Inaw ito. Manindobalok. Nagato ako sa Diyos ng amahan makagahom sa tanan, mabubuhat sa langit o sa yuta, o kang Hesukristo yung buktong anak, Ginoo nato, nangipanamkon sa lalang si Espiritu Santo, giyanak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matayo gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulo kaadlaw na panhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuwa sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya, aron pagukom sa mga buhiw sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Uban ang hingpit nga pagsalig sa atong Dios, ang tigatag sa tanang maayong mga gasa, Dado nato karon ang atong mga panginahanglan ngadto sa Ginoo diha sa pag-ingon. Manggihatagon nga amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Kitang tanan, manggihatagon nga amahan, pamatia ang among mga pag-ampo.
1: Nga ang mga pangulo sa simbahan sa walay puas mugiya kadato sa pagsangyaw sa maayong balita ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Manggihatagon nga amahan, pamatia ang among mga pag-ampo.
1: Nga ang tanan nga anaa sa gobyerno manalipod sa labing ubos, ilabina na sila nga nahikalimtan o isalikway sa katilingban, mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Manggihatagon nga amahan, pamatia ang among mga pag-ampo.
1: Nga kita nga nagkatigom hiniusa diha sa pag-ampo, nga mapulungan ang bati natong mga taras o kinaiya, ug ang tanang maayo ug matuod mapalambo, mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Manggihatagon nga amahan, pamatia ang among mga pag-ampo.
1: Nga sila nga masakiton sa pangisip ug sa lawas, mga nagmingaw ug giabusuhan ug nanag-antos sa bisan unsang paagi, mahupay sa Espiritu Santo, mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Manggihatagon nga amahan, pamatia ang among mga pag-ampo.
1: Nga imo untang isipon nga takos mapuslanon alang kanamo nga halandong Teofilo Kamomot, mabayaw na nga to sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Manggihatagon nga amahan, pamatia ang among mga pag-ampo.
1: Nga ang tanang nangamatay makadayon na sa langit nong gingharian, mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Manggihatagon nga amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Maluyon nga amahan, patalinghugi ang mga pag-ampo nga among gipugidalangan ha kanimo. Tabangi kami sa pagila sa mga imong kahalangdon. Sa ingon, mamunga kami o mga bunga sa pagtuo, paglaom o paghigugma. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Manglingkod palihog.

kordero serius nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang idapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, di ako ang ay mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo.

3% for them?

Domingo na usab. Ani anasab kita sa atong tulumanon nga maghatag og kinabuhi sa mga huni ug awit sa kagam. Din atong mahandom mang manindot og may nuklugong kagi sa atong kinabuhi din naglambig itong usakawit. Og pinagi nining atong tulumanon. Atong pukaw ng nahikatulog na unta nga kagahapon. Okay, karon October 4, 2026, dali aragid sa panahon. Mag-ubanta hangtod alas 12 sa kaudon. Ay, muli na yung tempo karon. Kalian sa kalitasan mayong tempo karon. Aron diri sa studio ang gwapo nga engineer. Engineer Yape, tay nagkadugay sa gwapo mo ni.

0: Okay, sa tanang nagsaulog silang adlaw natawhan karong adlaw. Happy, happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Okay, good morning dia sa tong Campus Director na si Engineer Maria Carla Way Abakita. Good morning na imo din nama. Kung ingon man ang atong Station Manager na si Engineer Fernando Manggubat Jr. Good morning mo, Engineer. Nagpaabot gid min ninyo atong Sabado, Engineer. Do na siguro yung mga kakulian. Maong waka to. Gilang, Engineer. Oy, Konsyal, by Nato Libria. Good morning, dia. Sa Marmol. Busta na mo, dia. Kaitsunan akong suking tig paminawan. Buiwas-was. Tata Libria. Uman Resda, oh. Oh, sila si David, JR. Waman mo na to. Kining, wapasan mo na to sa inyo. Kaya dito sa Oslo, nag-budget hearing. Good morning, dia. Taga Marmol. Ug sa sitio da, oh. Luhan ni Jimmy Galier ne. O ang usay itlog nga si Jimmy Galier ne.
1: Happy birthday to you.
0: Happy G, bunda, shout out DJ Master.
1: Happy birthday.
0: Jirig ko po. O, ikay una na katong nagwabur, G, bunda, ikay labing swerte rong adlawa. Roy Kimbo is watching. Salamat mo, Roy. Okay. Christmas na gyud kay patukar tag Christmas song October na gyud.

Matod pang konsyalyo Jenarego, morning daw, ngarita ni Otto Balay. Iya ko giandam ni mo sinugba isda. Labas kayo, kaya dito ko punta ganina. Salamat konsyal. Judith Marie Quer is watching. Salamat ni mo dia.

Good morning dia sa kumong sukintig paminawan dia sa mantawihan nga gipanguluhan ni Kunsyal Roger Jamante binuan ni Disa da Cyril si Kumi da Carlos dia sa tanan na lang namin ra sila si Sunny Junyo, si Joel ay lang na si Rocky kay wak manay radio sila si Alok Gracia wa mangka mo ato Alok pabot ko ni mo Alok. Okay, salamat tayo sa nangad to mga

0: sot, ah si sot sot eh. Hoy sot. Wana ko ni mo sot. Runi Nengi is watching. Selamat bye Runi.
1: 90.1 BT Radio.
2: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
3: Magalingin bala ang imo nga uha.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compact.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: Taday loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nagkinibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap dire mismo at tubangan sa sitio Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiyaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my dizzy sked. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
7: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
8: Fiber Connect IT Solutions.
7: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
8: 0943-248-2389.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga proper, National Highway Tuburan, Cebu. Ginumala og gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with four double deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedel Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CDU Homedel, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlinda Palabrica, Sibintay S34, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nagdadali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay Diyo ko kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko. Nami kayo kong kuan, tutukuto hawan. Niya, kilag, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
4: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa panahon karon, naanda na. Pero medyo tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Set Living Testimonies.
7: Taas ang sugar mao ngay bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
8: Taas ang sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
7: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
8: Una pa na pag-inom mga isa pa kapad na hurot na Set Panyawan. Huwa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Tanong nga sa kabuwan to, magawas lagi itong bato.
7: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen, usap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na Bastida na Tabangan.
6: Living Testimonies.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Patron. Subok na.
9: Hey, Alex Makabasa, Tagalinabo. Balingan sa amin sa amin Oriental. Juan Mangod, ka na naunag, untong niya ko. Hindi ko pakatunog, pilagit ka bulan at kong gibati. Alo, ay sagas karon. Ang Victron, lagit ang nakauli na ako.
10: Karon, wala na insomnia.
9: Wala na. Pasalamat po, nakatabang sila sa ako. Magbuntag, di po katulog, sir.
10: Mm-hmm.
9: Karon, kaloy sa Diyos, nakatulog na ako, sir.
6: Victron, subok na.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakap, lupot mo.
1: Ukal ang pagtong nga problema. Afford pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarte na ko. Discarting bisdak na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kugihan ba?
10: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
11: Kargado!
10: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
9: Kargado!
10: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
11: Kargado!
10: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
3: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa ramang uri ng sakit.
13: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: Classics.
1: DT Radio.
2: 98.1 FM. The greatest hits of all time.
3: Atong takna, alas 9.27 na sa kabuntagon sa Gihapon kamo nagpaminaw sa Bulawanong Tinobdan Radio 98.1 FM sa inyong mga radyo nagsibya gikan sa lapad nga wanan sa sityo Duburan Campus. Kanilang Gihapon ang inyong ubos nga sulugon sa kanginan. Dejo Pajo Mulyo. Padayon. Okay. Black and White. Bogey! Ako ni Pasaya o dahil ni Mother Kuning. Montirola Pontimesa. Tabili! Mora ko nun ni Usahay mag-arang-arang sayahan. Sakit sa tuhod, basta makasayog. Bogey o Chacha. Oh, limbura krabi paborito ko ni Mother Kuning. Oh, good morning dia Mother Kuning. O ni Father Elliot Pontilias. O bingon si Mom Janet na Aronias. Tabili. Oh, napundi si Dom. Kuan dia? Junel, nauli ito kagabi. Yan na nabat magpangadya dito sa

Ronay M. Nainggay. Oy Red, pasi-out ko sa akong mga cousins diha sa Marabilia. Tabuy dan sila Abner o Bukoy Hugan. Di kantong Ronay Nainggay. Matupang dia bunda. Shout out ni Sina Bunda DJ Gopaw.

GR Malirong, good morning DJ Gopo, shout out ko sa akong uyuan Manoy Jiri Malirong, og shout out sad ko sa akong apuhan Nanay Alicia Malirong na minaw ron diha sa barangay Uno. Salamat sa pagbasa, salamat mo GR Malirong. Okay, Piloy Durano, imong kinam, o ni Mother Kuning Destabalain, kinam sa Limburak.

Yan to din, yan to din pista sa Pilipinas sa Turday. Daghang kayong salamat sa mga do. Labay ni good ni Dr. Ed Gias ni Dr. Tony Cinco. Salamat kayo Sir Edo. Sir Tony, masa na nangad to. My friend, Joel Canedo.

Ingon man sila si Ina, si Pare, si Konsyal Lidoy, si Padit. Salamat kayo. Nagkahimamat usab kami si Kwan, kanhi Vice Mayor sa Katmon, Batanon. Kasi TD Uyas, o karon consultant na ni Gab Pamparikwatro. Pag-anhang stabili, gikuigan sa iyaha, papa nga si TD Uyas. Nagkahimamat mi, nagkahinumdom si TD Uyas nga ningaris siya sa SB, sa tupuran, diyan pa ko sa SB. May tuyo sa ni kanhi Mayor Aljon Diamante. Daghang naman mga tao, akong ipalingkod sa akong pisina niya. Namay, puntahan nga gamay direkta sa pisina ni Mayor Aljon. Ako siyang ipasood. Nakinundum siya. Si Kinidai si TD Uyas o si ex-Mayor Aljon Diamante, business partner din niya dito sa Davao, Canada.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Morita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibugay, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kailangan ko, sir. Di ba matay ko, sir, sa akong lawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pag humala ko pang hapla, sir, tinghaya-haya, please ko kayong pamilya sa akong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o gliampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lempo. Susas Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lempo. Tara na!
5: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
6: Oh, simple na, Sir Max. Pang-haplas og said liniment oil.
5: Basin bayad mabatal noon kung balik, ana, ha?
6: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
6: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: Uy, Kuya Atan, nausa mo na yung atong amigo nga masulupon magkayog naong?
8: Dito, no? Atong pagutan nun. Kuya Alcher, unsa may imong problema? Ganun masulupon magkayog kag naong karon?
9: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahanglanon.
7: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay sabyo nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
8: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFA Rice. Ning atong lungsod sa Tuboran, nagkapud-apud po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
7: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
10: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
11: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa mimutang sa bag-o na itong merkado o nagatubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
12: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
13: Sa Lactopapi.
14: Lactopapi.
15: Lactopapi. Sa Lactopapi.
12: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
16: Bring health into your home.
17: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
18: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminog o kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
17: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
19: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
9: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasalusya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kablisis din na, lipong-dyo ko, hindi ko kabangon, kasukaon ko. Siguro, may gitaon ko nga lilumayas kunti yan ba. Nagdali ko ginam lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan. Kukutuhawan. Ya. Kilab. Nami kaon. Kaon dyan po ang nag-ubay-ubay. Nangaw na to. Nanawasawasan ko. Namati ka rin. May batsa sila. Ngalain lang kutukuto. Yung marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Nami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension. Barangay 5.
17: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Das bang imo blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Samosa. Charantine. Gagapamubo sa Goku. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Gapanahong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Sa pinakabulgang butikin sa yunga.
17: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
20: Unilab quality yan.
13: Halagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
21: Kugihan ba?
22: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
23: Kargado!
22: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
21: Kargado!
22: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
23: Kargado!
22: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
20: Unilab quality yan.
22: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ubab!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpok na problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang pagpok na problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.
9: The

0: All day, all the classics.
1: CT Radio. 98.1
2: FM. The greatest hits of all time.
3: Okay, good morning po di ay sa naminaw karon. Pirmi di siyang naminaw na ko, akong agaw sinsin kolonya. O siyang hamiling kapulikas na si Gaumonet. Minawas la kada Domingo. Kani si agaw sinsin. Kan kunsyal ni Skatmon. Nanaron, nagpuyo da Spansoy Sogod. Dito sila sa pista stabili niya itong Sabado. Salamat kayo Gausinsin. Kini si Gausinsin kolonya dako kayo natabang sa lungsod sa Katmon sa panahon siyang pagkakonsyal. Nagdunit ang ilang pamilya og luna mo'y gitukuran sa slaughterhouse. Modernong slaughterhouse karon operasyonal na. O niya gisiminto pagid ang karsada gikan sa highway ngadto sa slaughterhouse. Dako kayong natabang ni kanhi konsyal Gausinsin kolonya sa iyang panahon. Mabuhay ka Gausinsin kolonya. Ako sa shout out yan na minaw sab siya diya karon. Minaw sab siya diya karon si Konsyal Attorney Royal Huban na minaw ko siya na to. Atong pasalamatan kay na minaw siya na to Konsyal Attorney Royal Huban ning how pa kang ganit niya itong pagsisyon nila sa ubis. Igna ako migo nang musta ko niya kanindot paminaw Attorney Royal Huban Konsyal sa lungsod niya gigrita niya salamat kay Attorney minaw ko na siya nero. Daghang nagpasalamat ni Attorney Royal Huban sayang nahimo iyang gituman iyang gisaad free legal assistance o konsulta dito pati mga legal adto niya why bayad niya yeah, monotaryo sa why bayad basta ordinaryo lang nga notaryo dili didubsil kanindot servisyo publiko mabuhay si Attorney Konsyal Royal Hoba. Good morning usab diri sa tong merkado publiko sa Tuburan. Good morning dia sa tanang naminaw na to. Naminaw rin dia kong amigo si Juan Alan Montelegre. Ay one time nga nisa kako doon sa tindahan. Sus na to aman programa gi paminaw si Alan. Tanang naminaw rin dia sa public market Tuburan public market. Good morning ug daghan salamat. Sa gyapon ako nagpahimang no nga ang kalimpyo ato kanunay nga pagahimoon dia sa merkado kay nindot na kaya tong merkado sa Tuburan. Oh, good morning usab dia si ex mayor. Kiss me quick. Agaw pari Aljon Jamante. Nakahimog dako ang usaban sa lungsod Tuburan. Ako siya gimbiter niya tong pista stabili pero isa at siya pirmiro iyag yung paningaw Mr. Peru wagin mahimog kay dito siya sa Cagayan dia kasal sa kung ano anak ni man yung supatam dito. Okay sa gaw sorry kay gaw pwede yung ka na okay ra gaw Mayor Aljon Jamante. Si Konsyal Eugene Arrigo sa pwerte paninguha nga makaadto pero nag-budget hearing guys sila hasta si Konsyal Marvin Monterola dito sa Kuan Oslo nagabhian kadlag pa uli sari nga siya sari dong kaya silang trabaho man Sot-sot Jamante mo anak ko ron engineer Sot-sot Jamante dia sa inyo ha. Sus, isa aran dito sila sot-sot sa pista. Salamat kay sot-sot. Okay muna kong gigsoon si Narli sa Lisa Jamente nga to Stabili. Salamat kay sa kong gigsoon mga igagaw nga na mista dito Stabili. Salamat kayo sila Undo Do Flores Sansen sa patong brand daghan kayo. Salamat kay Oxy Kuan Pad Kapitan Limuel Kamingawan Oxy Konsyal Ira. Salamat. Uy ngayo yo ko og suri ni Kuan Konsyal Lorna Butilya og ni Royal Butilya yang bana. Nalimot yo gun. Nalimot yo ko dito di ay nangutana na kong tinito waman mamista si Lorna og si Royal Risan buang ka nga dito kagapon kinsam dito sa iyo ha So sorry kayo kung sa Lorna. Sorry kayo. Tina kung wawa sa kung kagalingon nga ko ka. Entertain kinyo niyo sakto kay nakalimot yung goni mo. Si mga naong og si Gawruel kay gabi mo kung tumidit sa inyo hanya. Kinipon si Ruel.
4: 90.1 BT Radio. Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko sa ospital ida at lugos ko ginhawa ng pasadoktor. Lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Ang akong pangita na sa dagat yung kanuna ay mutong natulugan ko na bikil. Na mutong nga ibabaw may akong immune system tinugos ko ginhawa. Salamat kay na atong Sed Cogon igamit itong instrumentos ginoong ako nakarecover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Purukot Sotongaw.
4: Ang Cogon plant makatapang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Sed Cogon Herbal Capsule. Living Testimonies.

0: Sulfur soap, cod shake o glota soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa Mena. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa payangihuat, bisitahan na ang Mena Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. Mena Health, Beauty and Wellness. Kaysa Mena, ang inyong kaanyag o kayuhan, among prioridad. Mena Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Papaminog sa kamot ni ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga likod. Hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM.
5: 98.1 FM.
6: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
7: And it's starting business, ana.
8: Rexino Forte!
6: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
8: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
8: Rexino Forte!
6: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
8: Rexino Forte!
9: Mas paspas ba na sa upat?
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Umba!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
9: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: the greatest hits of all time.
1: We'll be dancing on the...
2: Okay, Dancing on the Moon. Naghatod sa tungtak na alas maybe 54 na sa kabuntagon. Okay. Kinis mother kuning murag nakasayaw pag ining musika siyang kabatanon. Okay. Kunin patukar ni mother kuning para ni mo.
1: We'll be dancing.
2: Good morning, DJ Gopo. Paliyo kong patukar sa awit ni Eddie Pergreen na nga Mimirs of Our Dream. Di ako di sa balay maginang bedre sa mong kaida. Nagtapad o usak kagarapon. Mahinumdum jud ko aning musika, DJ Gopo, sa akong kabatanon nga magsigi migbaili akong asawa. Speaker nagkadayon gid mi si Ricardo ni diri sa kaban. Salamat Ricardo.
3: Yes, honey. You think that
2: full up tonight? Yes, sir. Wilson Aquilia is watching. Salamat mo, Wilson. Hain mangkaroon.

0: Loano Inupen Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Atong takna alas 10:02 na sa kabuntagon sa gyapon kamo nagpaminaw sa Bulawanong Tinobdan Radio 98.1 FM sa inyong mga radyo nagsibya gikan sa lapad nga Wanan sa City of Tuburan Campus kinilang gyapon ng inyong ubos nga sulugon sa kanginan. Did you Pajo Mulyon? Okay. Ay, salamat kayo sa pagpaminaw dia. Ex-Barangay Councilor Alejandro Irmin Ginita Diastabili, Igmas Gaubibian Diastabili. Salamat sa pagpaminaw.

Good morning DJ Gopo, si Rulani, panggil ko patukar sa awit ni Victor Wood na I'm sorry my love, akong ipanog sa kong asawa nga nang laban. Okay, salamat, mabuta lang.

Katiriang naminaw, labi nagyud ni konsehal Yakong Ditos o si Linda. Okay, wa man mo mamista. Sabi nga man rin sa kalangan si Ilse o si Sirio. Si Wilmer dito. Okay, salamat Wilmer. Okay nga, maing pagpaminaw diyan nila ni Kampun. Ben o ni Billy Dimante. Okay, ni Tete o ni Ariel o si Liwaya o dito sa awihaw nga naminaw nito si Gamig, si Rose. Sila si Jesus Dorado, si Mati at si Wardo, sila si Pedros. Okay, dito sa Sungo na Minaw, si Konsehal Jose Duran of si Konsehal Iman

Radio Podium X Barangay Provincial Inting Lumbang. Naku, waiting balik talan sa ato. So ayan, pero murag wa may klarong eleksyon. Okay, klaro usay wa eleksyon wa yung sad naa sa mag manid latas panahon.

atau mga barangay. Murag mo man ni Claroy kung sabi niya. Di ba kanay tilimad o na inika 2022 sa eleksyon, ha? Sana pagkawa naging klaro. Good morning dia, Kunsel. Minsin minsabi, super ka singko. Ako nang gibitan sa sarili ko mo tayong mamista kay si Kunsel Hinyo man wa to. Good morning sa taga Bray 5, labi na gyud ni. Bare Captain Kapsana Desmero, si Tulag, ang among presidente niya si Mari Minmin Bautista. Good morning. Si Bainito po doon, si Mingming na Minaw na to ron. Mingming o si Bainito Suko, Minaw, tapos Barga 5. Dito si Ubo na Minaw po sila, si Libby Kamingawan o si Marilyn. Okay, good morning. Sila si Tata de Brigola. Uy, pabagas undoy, oh, kumat ngon. Undoy season. Kahit ito, matay itong tawanan. Ako, migod, kahit ito. Daghan ito gagyan, na di itong dalik kay Gugkwan. Kamatayon. Survive to pirme. Kita nung rin nag-amping tangates, kita mo rin daghag sakit.

Lolito Ondoy, Padyo, good morning. Request kong song text to sulong akong ipahinungod sa akong asawa nga naglingkod. Wheelchair, Mildred Ondoy. Sa barangay Tipolo. Okay, pa.

0: 90.1 BT Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa siya niyo, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignorimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Ignor. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasupaon ko. Siguro, may gitaon ko nga dinumayos kunti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto-hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon diyo po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Ngalain lang kung tukuto niya, marilag malipong. Yung ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, nami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Tatay Lois, Lichon Manok Lichon, Bali Oga Liampo. Nagini bay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4 Tuburan Cebu og nausab diri mismo atubangan sa City of Tuburan Campos nausab sila sa Tabuelan Asturias og sa Balamban Cebu makontak ka pinagi sa cellphone number 09661942224 pagita si Sir Julius Edilion ang tagiya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym ang Tuburan Fitness Gym na lagi may mutang sa Barangay 7 Tuburan Cebu Tatay Lo isa lichon na dog lichon belly og yan Tatay Lo isa lichon na dog lichon belly og yan og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa Kalite Nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Whoa!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Napati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayrgof na put mo.
1: Ukal ang batong na problema. Aboard pa. Mayrgof na.
2: Mayrgof. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrgof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxVit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
9: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Gima, Resaldo. Diri sa gusa, hindi o. Ako, nahulog diri sa mong balay. Hataas nga, hulog. Burot yung agtang. Nagpalit mo na kung ba naan ng Wonder Herbal Oil. Ako, ang gaplasen. Kalo siya Diyos mo sa dula, may gibati sa bata niya. Kupos mo dahil pag humanaw gaplas. Na ayaw na gigiya.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba? Uglit sa manok, ugliampo, nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
5: Ang nagsige man ka balik-balik sa ito ang lulumas yung tiki-tiki, sir. Palit, sir.
6: At siyempre, naayaw mo dyan akong anak. Ito, ang hasta nung anak ko kaabo. Muna, misalig dyan ko yung lulumas yung tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon di siya. Ang akong anak na kinamonghoran na isakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong dipainom. Pagtapos siya pagsulta na uli ang Diyan yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos na uli ang Diyan siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan siya tiyan gilantan. Siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na uli ang Diyan silang duhapon duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko Diyan sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang gumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
5: Taga-asa man ka, sir?
6: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
5: Ay, daga kay salamat, sir.
6: Thank you. Salamat, sir.
7: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga makafulfill sa imong cravings. I got you. Na ay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu. Bring
2: health into your home. Marami na ang believe sa Lactopapi.
8: Sa Lactopapi. Lactopapi.
9: Lactopapi.
2: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
10: Bring health into your home.
11: Miti Radio, 98.1 FM.
12: Oy, Berto! Wala lagi ka na masyada. Mingaw kang talad.
13: Duha ka simanan akong nagtambay, no, eh. Tugod sige, binod akong kamot. Napag yung magtusok-tusok. Sa itibok adlaw, yung luya akong lawas.
12: Ayaw na pasyagde. Ako gade. Bisad sa sitay ocho da. Kurya buyag. Baskog pagyod ko. Sekreto na ko. Nerflex Capsule.
13: Nerflex Capsule? Para asa man na?
12: Ang Nerflex Capsule, makatabang sa pagbalikod sa ugat sa atong lawas. Magprotector sa atong nervo system. Para walay bidhon, walay tusok-tusok o permit condition. Oo, aha, magkabalta.
13: Adto sa kunoy, mupalit sa kong Nerflex Capsule.
11: Nerflex Capsule. Goodbye bidhon, goodbye tusok-tusok. Mabalik sa mga butika o parmasya.
14: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Mati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, ang may rakap na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bistak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
8: Ang discarding bisdak, ana.
6: Rexino Forte!
8: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
6: Rexino Forte!
8: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: Rexino Forte!
8: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
6: Rexino Forte!
9: Mas paspas banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa
13: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

Ako na i-shout out akong kaparentihan diyan sa Patanan. Sabi na si Boy Fruta. Oh, good morning boy. Salamat sa pag-ados. Peace at tutili. Inuman sila si Kwan diyan. Edgar Rumo. Sila si Tise. Sila si Kwan diyan. Uy, hapit na rin pista sa Suwa o niya sa August 10. Niya Sabado. Good morning sa lagat. Agswa, magagaw niya si Erem Mulihon. Okay, good morning Erem. Happy Fiesta Barangay Agswa. Binag ni Gaw Silso ni Kwan ito. Gaw Libit Sudario. Good morning.

Oy, gikan ni Ina, Maxi looking ka. Ingon sa Brad, bless ko, great birthday na inday ita in heaven. Oh, birthday din ni ita, ita Maxilo, kinamanghura ni nilang kwan, suso ni ina, patay na ito, si inday ita. Happy birthday, inday ita in heaven.

Butal di Subtings. Selamat sa pagpaminaw dia Julito. Musta na mahdungir neng dia. Don't play that song. 1960s neng musika. Medyo ko malimot na ako gagawa patay ng taon si Rogelio Mulyon making sayawan. Oy, good morning dia Astaga Kamansi. Labikin nila ni Cap Itching Mulihon Kumilang og ni Danny. Yung mga si Daria dia. Sila si Guding si Antipas. Wah, man mong mista ay maabot yung gunin niyo.

see that song for me. It seems like a memory.

Ato pang Julieto Butal. Good morning, Idol. Watching from Pasig. Shout out sa akong papa ug mama diya sa Suwaw. Ug advance happy fiesta sa Suwaw. Happy fiesta sa tanan. Gigikan to ni Julieto Butal.

0: 93.1 BT Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement, gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals, at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw.

0: kay Melda, sa Mwanga Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Bitron nga syrup ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. E, tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukhaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kay dili mangguni siya mutulog magabi ya. Dayon, dili sad kay mukhaon. Akong gisulayan na inyong Bitron syrup. Dayon, karun yan. Uyon naman kay, maayon naman sila mga tulog, maayon na sad mukhaon.
1: Bitron syrup, multivitamins plus iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium has para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
7: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasalukya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Inonimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Inon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, Dipungju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gikaon ko nga lilumais kunti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko, nami kayo kung kuan, puto-puto hawat. Niya, silag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Namauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka rin, bumibasa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
11: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
13: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilan. Not
14: and discarding bisdak ana.
15: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugat.
16: Rexino Forte.
15: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilana.
16: Rexino Forte.
15: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak nato.
16: Rexino Forte.
17: Mas paspas banat sa upat.
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtog na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. O nang pag-mayrakop na put mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle. The

0: the classics.
1: BT Radio. 98.1
2: FM. The greatest hits of all time.
3: Atotak na alas 10:55 na sa kabuntagon sa gihapon kamo nagpaminaw sa Bulawanong Tinubdan Radio 98.1 FM sa inyong mga radyo nagsibyag ikan sa lapad nga unahan sa City of Tuburan Campus. Kinilang gihapon ng inyong ubos nga sulugon sa kanginan. Dejo Pajo Muleon Padayon.
4: Alone at night.
3: I think of you ni Jonathan Butinciano usan ni semakin naham ni Ma'am Janet di mana dia stabila.
4: And suddenly my pillow is your face and your arm.
3: Atot ba ni Engineer Sutsut Mulihon jaman teh. Si atot ko dia pa jauh sa taga Mantawihan ugun ug sa konsyal sa matugan si konsyal Roger Jamanti ug ni Mama Desha Jamanti. Manini na kong shout out

0: 89.1 BT Radio.
1: All of those, mga langga, this is again yours truly, Mommy Pucci.
2: Og kiniusab si Mr. Miguel. Kuyugi mi ninyo mga palangga, atua ni hisgutan ang usa sa ingredients nga naa sa atong lulumasyong tiki-tiki.
1: Maayo jud kaayo ang atong adlaw karon, Mr. Miguel, kay tungod naa na puti natabangan sa lulumasyong tiki-tiki. Muna sa mga naminaw karon nga naay gipamati sa kalawasan or sa mga taong ganahan lang may mahimong healthy para jud ni sa inyo ha. Karon, Mr. Miguel, kabalo naman ta nga ang lulumasyong tiki-tiki na ay upat ka ingredients: ang kamunggay, mangustin, grapes o alingatong. Kaibaw na mamujud ta kung unsay mahatag nga benepisyo sa mangustin o kamunggay. Karon, ato na pud ning paghisgutan kung unsa di ay ni ang alingatong.
2: Sa akong nahibaw-an, Mami Pucci, ang alingatong maayo na siya sa ato ang kidney.
1: Yes, tinuod, Mr. Miguel, tungod kay mutabang ni siya o limpyo sa atong kidney nga mugawas to ang mga toxins nga naa sa ato ang dugo o agianan sa ihi nga maoy makaprevent sa kidney failure. Pero, kabalo ba ka, Mr. Miguel, dili lang diha kutob ang power sa alingatong.
2: Unsa pa jud ay ang kayang mahatag nga kaayuhan sa atong panglawas sa alingatong, Mami Pucci?
1: Ang alingatong, Mr. Miguel, makatabang po di ay ni siya sa pag-manage nato sa ato ang blood sugar o blood pressure.
2: Ngano man, Mami Pucci, unsa may naaana niya?
1: Ang alingatong, aduna na siya'y phenolic compounds, Mr. Miguel. Usa na siya kaklase sa antioxidant nga natural and mas maayo nga alternative kaysa sa mga synthetic nga antioxidants nga mapalit nato karon. Usa sa iyang benepisyo kay kaya niyang mo-neutralize og free radicals. O kaning free radicals, Mr. Miguel, mauni siya ang makapakos og chronic diseases sa usa ka tawo like cancer, heart diseases, and diabetes. Delikado kayo ni siya kay long-lasting ni siya nga health conditions.
2: Definitely, Mami Pucci, kay sa panahon na to karon, daghan na kaayong temptasyon nga makadaot sa tong lawas like mga instant foods, bisyo, computer radiation. Kana sa tanan, Mami Pucci, mauna sa ang mga factors nga magkasakit ta.
1: Yes, Mr. Miguel. Munang mas nindot jud nga naatay ginatumar para sa tong lawas. Mas nindot jud nga naatay gina-invest sa ato ang health para layo ta sa mga sakit-sakit. Kanus a pa man ta managang? Kana bang naigo na ta?
2: Dili ta maghulat, mga langga, nga mo fail or mo give up na tong lawas. Usa ta man ning kamot og pamalit og mga tambal. Pa-check up diri, pa-check up dito. Pa-opera diri, pa-opera dito kay mas madak-an ta sa gasto. Naara jud ni nga permihon ra nato pag inom og lulumasyong tiki-tiki. Maka-save pa ta sa gasto in the long run, ma-healthy pa jud ang atong lawas. Og ma-happy pud ta kay ma-enjoy pa nato ang atong life, kaya pa natong buhaton ang mga butang na gusto pa natong buhaton.
1: Mao nang samtang sayo pa, batasano na nato sa pag-inom og lulumasyong tiki-tiki. Wala ni siya gipili, mga palangga ha. Pwede ni siya sa mga bata og sa mga edaran. Dili lang siya advisable sa mga buntis.
2: Unsa pa man ninyong gihulat, sulayin na ninyo ang lulumasyong tiki-tiki available sa mga butika.
1: Wala na tay igong oras, Mr. Miguel. Dinhi na lang takutob. Daghang salamat sa mga naminaw. Kininausab si Mami Pucci.
2: O kiniusab si Mr. Miguel. Sa programang
3: Health is Wealth!
0: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

Dondon midil mulhun Baing uddu didiu diji agaw Suot shout out sa mga mulhun family Og si Div Moralidad Ligan tong Dondon midil mulhun

0: 101.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yung sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manusuhot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit sa atong kalutahan, mawala yun.
1: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: keeps you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Seth, living testimonies.
2: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Sed Liniment Oil.
3: Tinood yun na Sed Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Sed Liniment, ni Uga. Tapos pag Uga, antig karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdaning ini.
3: Sige lang, santod na ka, antahantod na, uga na lang dito siya, sir.
4: Eric ko, kapasarang gani, poblasyon, 43.
2: Sed Liniment Oil, napamatudan.
1: Living testimonies.
5: Tatay Lois, lechon manok lechon, baling oga liyampo. Nagkini may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og naosab diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Naosab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi adosab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon manog lichon beli og yempo. Tatay lo isa lichon manog lichon beli og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tatay Lois lichon manog lichon beli og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
7: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kingsuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkuntag, pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang GM D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
8: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
9: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
12: Ang sige man jud balik-balik sa ato ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
13: At siyempre, naayaw mo jud akong anak. To, hasta nung anak ko kaabo. Muna, misalig jud ko yung lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon ni Jay. Ang akong anak na kinamanghuran nga bisakitan niyo siya kaya na ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong di pa inom. Pagtapos siya pagsuka, naulian niyo rin ang sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian niyo siya. Kung ang luhan ako kaapo, bisakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian niyo silang luhapon, luhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
12: Taga-asa man ka, sir?
13: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
12: Ay, daga kay salamat, sir.
10: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
14: your home. Marami na ang believe sa Lactopuffy.
15: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
16: Lactopuffy.
14: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
17: Bring health into your home.
10: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
18: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
19: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag-uri ng sakit.
10: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
20: Kugihan ba?
21: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
22: Kargado!
21: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
20: Kargado!
21: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
22: Kargado!
21: Mga bisnak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
19: Unilab quality yan.
21: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayrgof, lapot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa. Mayrgof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Paspas-paspas sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: Oy, problema kay di mo katulog panahon sa kagabion. Bisag unsa unyong paningkamot nga makatulog mo, nya di gid mo katulog, duna na nay tukma nga solusyon. Ang Vitron tablet, kaning Vitron tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, ang importante sa tawo kanang magnyo makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron tablet makatabang pud ni para ang atong makaigsuonan, limtano na kaayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron tablet para mobalik ang atong maayong memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
1: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
2: The Best Buy mo ang gipangita. Suka nga maka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dogdress Vinegar. Dogdress Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdress Vinegar, siguradong solve na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdress Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdress Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede rasa sa 0961-6322-520 o bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
3: Bugas-bugas!
4: Akong katul-katul!
3: Matay kabutangan!
5: Bugas-bugas! Ug katul-katul!
6: I-DTX 500 na!
5: DTX 500!
6: Aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha
6: ug pag-ayo sa bugas-bugas!
5: Ug katul-katul!
6: DTX 500!
7: Mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar!
8: Gusto ka ba ug lechon manok ug liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
9: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity
10: Beauty Show. Og karon si Ma'am Shirley Albarico nga taga Malalag kasama. Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
11: Okay ma'am, oy nagulak kay ko na nagligot-ligot ya may bah. Iba ang Kojic soap ma'am nga Celebrity kay paggamit na ako isa-isa lang nakuha gayton nga nagadmay nga kuan ma'am sunog katong sunog gani nga pino, ilisa o dilak dos.
9: Para sa masanagon himsog nga panit gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
12: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
14: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunsya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imnonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatin ko sa tenis sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, lipong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may ikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko. Dami kayo kung kuan, puto-puto hawat. Niya, silag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may batsa sila, nga lain lang kutukuto, yung marilag malipong, yung ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
8: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gasant,
4: toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa Mena. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang Mena Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. Mena Health, Beauty and Wellness. Kaysa Mena, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. Mena Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
15: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pon o diskarte! Memo Smart Capsule! Produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika!
16: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
17: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement, gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals, at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya, mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
16: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
18: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
19: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
16: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
20: Kugihan ba?
21: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
22: Kargado!
21: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
20: Kargado!
21: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
22: Kargado!
21: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
19: Unilab quality yan.
21: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ubo,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. O nang pag-mayrakop na put mo.
1: Ukal ang pagtong nga problema, afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Mao nang ang discarte nako. Discarting bisdak nato.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 98.1 BT Radio.
9: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.

0: Okay, mayang hapon sa tanan, sa kutob sa mabuti itong Sibya, Tabuylan, Tuburan, Sugod, Asturias, kutob sa maabot niya itong signal sa BT Radio, ang FM station sa Tuburan, sa City Campus, Tuburan. So, sa tanan ng mga naminaw karon sa tagsa-tag sa Kapanimalay, tuguti sa kami nga maka greet ninyo nining kahaponon sa tanan nga naa sa balay. I hope nga naa mo sa mayo nga panglawas. I hope nga inyohang kahimtang naa ra gyud sa okay nga kahimtang, labi na sa tanan natong mga senior citizen. Init baya kayo atong panahon. Mas maayo nga dili ma-dehydrate tong lawas kung dili naatay intake nga tubig para magpabili ng ato ang pagka-hydrate. Sa tanan ng mga suki na itong tigpaminaw, Brother Jay, atong i-greet ang doon ay magtanaw karon sa itong live. Si Ma'am Ilustrisimo, si Brother John De La Torre, si Brother Darwin sa Ayungon, o niya sa tanan ng mga suki na to diha sa Tabuylan, sa Olibon, na Pastor John Cubilo, Timarillo, sa uban pang mga suki na to diha, labi na sa Olibo Heights karon, sa tanan ng mga kaigsuunan o suki ng tigpaminaw mayong hapon. O niya sa tanan po ng mga suki na to diha sa may tigbawan ni Sir P.G. Olyamot, ni diri sa may Magsaysay Tabunok, ng Paaturo, ni Lantoper, nila ni Jerome, ni Charmin, ni Ruben, ni Didi, ng Rose Jean, ng Los Ramos, sa tanan diha ni Malita, o sa uban pang mga suki na to dihang magpaminawan nila ni Nicasio Mahinay, Romulo Mahusay, sa tanan unya na apay nilang Agapita Roylo. So di na to ma-mention tanan, Brother J, pero sa tanan nga naakaron sa Panimalay, hinaot nga inyoming padayunon diha sa inyohang tagatag sa Panimalay, umaminaw ta sa pulong sa Dios. By the way, kamiradoha ni Brother J diri sa booth, kaya doon ay mga importante ng mga lakaw, Pastor Dudong, Pastor Rodel, hinaot nga makig-uban mo na mo ni mubo nga panahon, mubo nga oras nga gigahin. Unya, may hapon po diya, diya sa barangay yan na, Monte Alegre, ng Pastor Ryan sa may Toril, Pastor Elimino, ng Ilen, diya sa may Bulwang, Pastor Nini, o nga diha po sa may Makabon ni Brad Alan Nunez o ni Sister Melanie. Diha po sa barangay Tominhaw sa Sityo Lamakan, may hapon ni Brad Rulan Briguli. Yung kanunay nagpaminaw diha. O diri po sa barangay 1 Sityo Tagasa nila ni Paerning, nilang Lia Angel ni Tanong Ila o ni Manay. Sa barangay Carmelo, Sityo Daligdigan, may hapon lang Brad Lando, Sister Edeline, Jima Encarges, Subnang Bilin Lapi. Sa tanan ng mga naminaw, dili na to maganid, pero sa mahuna-huna nag-mention, may hapon po din ng Alwina sa may Tuminhaw, may hapon ni Sister Edita, may hapon po ni Noy Pipi Malirong sa barangay Danung Sud, nilang Sir Kindaw, nilang Gaga, Padrico, Sister Waning, mayong hapon Bad Eric o ni Sister Edna. Sa tanan ng mga lumulupyos na lungsod, mayong hapon, o sa tibuok nga lungsod sa Tuburan, mayong hapon. So, mo-mention lang ko sa Makadiyot, Brother J, ni Bulls Parilla sa Barangay Dos, o niya mayong hapon po ni Nangjilin Parilla, ni Naminda Martin Kilia, yan na kilid sa balay ni Bulls mayong hapon. So, Brother J, simuhang kuan?
1: Eh, mayong hapon no, sa itong mga soaking tigbaminaw nga maabot nining atong pagsibya, walang mga panghinaot nga namo sa kapiskay sa inyong mga panglawas. Kunya sa giingon na ni Brother Charlie, stay ta nga hydrated, labi na nining grabe nga kainit nga itong nahiaguman karon, o matod pa sa mga balita, mas magkagrabe pa kinito na umaabot nga gitawag og El Nino. O mga higalaig suon, padayon ta sa pagmabinantayon. Unya, atong mahibaluan nga usay nga atong tubig magwala-wala na, so sugod ta sa pag-imbak og mga tubig, mga pagkaon, kay kung di pa gini maibsa ning grabing kainit, magkahinay usab nga to ang supply sa tubig. Unang padayon ta magbinantayon o mag-amping ta kanunay sa tong panglawas. Niya, kusang ipaabot akong pangatahuran diya sa ako ang lupang natawhan diya sa kumbang nila ni Mamiili diha sa mga igagaw diha, mga uyuan, iyaan may hapon, dili na lang tamungan lagtag sa tagsa, ibawa na mong kinsa mo nga kanunay yung mga nag paminaw nining atong programa mo yung paglaom nga madungog na to diya sa Bitter Region, no? Kunya, ako usang gi pangayag katahuran, ako ang papa na sa Tabunok, si Papa Jewel, si Mama Biti, sa kong mga mangho diya, o sa ilahang tagsa-tagsa ka pamilya nga naminaw sa karon. Tungod, grabe ang kainit, siguro na agin mo sinyo ang tagsa-tagsa ka panimalay. O diri usab sa kugon nila ni Lola Alice, nila ni Tinalin, nila ni Mary Raul, nila ni Namnam, ang hapon ninyo diha sa Blue Hole, San Juan, nila ni Nui Maning, nila ni Juicy, nila ni Marmar diha, kung mga higala diha, nila ni Rinan, nila ni Hanay Auring, maing hapon o maing pagpaminaw, nila ni Marites, nila ni Rubin, Charita, o sa akong mga tanan nga higala diha sa San Juan ngayong hapon, o padayon ta sa pagpaminaw nining atong pagsibya, padayon ta nga mag minaw sa pulong sa Dios nga mong paghisgutan nining takna sa hapon. Daghang salamat.
0: Okay, ngayong hapon, Brother Jay, ako dating i-shout out di ay ang mga nagtanaw sa live na turon. Possible kung mag-open sila. Ako i-shout out si Mami Rasol Ilustrasimo, Mami Evelyn, daghan man ni sila nagtanaw. Si Pastor Richel Banyas, akong pag-umangkon, si Richie Suico, si Mariti Sarindain, Brad Pao, possibly mo tanaw si Brad Pao sa live. Si Ben Resurrection, si Lisandro, uban pang mga nananaw sa live, niya Ti Eva sa may Ohio, USA, sa tanan nga mga kaigsuunan nato sa gawas. Mga kaigsuunan po nato sa Bohol, Brother Jay. Sila si Pastora Lingling Ibarra, Brad Ading, Pastora Milba, Brad Victor, Pastora Maria, Brad Emil, sa tanan nga mga youth sa Bohol,
1: Balilihan.
0: Mayong hapon, Saling, Balilihan. So, ang among katuyuan, higalaig suon, mao ang paghisgot sa pulong sa Dios. So, karon, naamigi andam diri pa lang para kaninyo, ang atong basahon karon kahaponon, sa tanan ng mga anaa sa ilahang panimalay, kung doon na mo'y Biblia, pwede ninyong matanaw diya sa 2 Corinthians chapter 7 verse 13 and 14. Nakibisaya diya, Brother Jay? Ako ang laybasa?
1: Hindi ka na laybasa.
0: Sige. Tumbasahon ang 2 Corinthians chapter 7 verse 13 and 14. Dirita mag-isgot ni ini kay timely kahigalaig suon, mag-isgot tamo itungod sa itong nasod kahimtang na to karon. Unsa gayud ang atong buhaton isip lumulupyo sa Pilipinas kay sa gusto na itong sadili, apiktado yun ta. Bisang pagmulikayip ta, na agad tay apiktuhan yun ta sa sitwasyon. Kasi 2 Chronicles chapter 7 verse 13 and 14, ningon diri, kung takupan ko ang langit aron dili mo ulan, ug suguon ko ang dulon sa pagkaon sa mga tanom. Kung padadaan ko kamatay ang akong katawhan, ug kung ang katawhan akong tinawag mo dangop kanako sa dakong pagpaubos o mubiya, sa ilang sala patalinghugan ko gayud sila o pasayloon sa ilang pasayloon mubiya, patalinghugan ko gayud sila, pasayloon sila mga sala o ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. So tumakita sa mga kaigsuunan na to nga naa karos panimalay nga usa ka na siya saad sa Dios kay kanimang higayon na Brother Jay mao ni siya higayon na nga nahuman ang templo gidedicate ni Solomon, nag-ampo si Solomon dito sa templo, gidedicate niya mao na sa verse 13 gitubag sa Ginoo si Solomon mao ni siya tubag nga kung ang iyang katawhan mudangop kaniya, magpaubos, magampo, mangita sa iyang kahubuton, tubagon gayon sa Ginoo. So, okay. Muna siya ang kahintang tungod kay ang Israel nining panahon na dili man siguro pareha sitwasyon sa itong Pilipinas, kung dili usap po nakasinati po sila o krisis, labi na kung sila makaptive sa ilahang kontra. So nining higayon na higala igsuon atong tan-aon ang kondisyon kay atong makita Brother Jay, realidad lang yun.

0: Ginoo sa Second Chronicles, although instruction ni, although mo ni siya gibuhat sa Ginoo ngadto sa mga Israelita, atong tan-aon pod sa ato adiri sa nasod sa Pilipinas, isip ng mga Kristohanon, isip ng Christian nation sa Asia, unya ang nahitabo karon sa tong nasod muramad og usa ka butang nga kaingon tabang nga napabakay paglaom atong nasod. Kumao na siya ang pangutana, doon ay paglaom. Kaya ang tubag diri, kung na may, kung ang akong katawhan, unya kay katawhang Pilipino, kita, maingon magyud na to nga, pulos magyud na nagtuos Ginoo.
1: Tinood.
0: So, unsa kay mo ikasultian ni Brother G, aning sitwasyon na. Kung ato i-relate sa Second Chronicles niya, ang sitwasyon karon na to.
1: Tinood yun, Brother Charlie, no? Na kita, isip, nasod na Pilipinas, kung kita o sa ka mga Pilipino, nailhan gyud ta nga usa ka nasod nga dunay pagtuo, muna nga gitawag tag Christian nation tungod naatay pagtuo sa Ginoo. Unya, kung atong i-relate ang atoang sitwasyon karon, ilabi na nining crisis nga atong giatubang, kanigong usa corruption, blood control nga hantod karon, wa pa gyud nanubag. Unya, mausad ang corruption, way control. Grabe hantod karon, makita na to higala igsuon kung giunsa lang ta pagbulabula ning ato ang mga na namunuan sa atong nasod. So atong makita diha kung ato alang yun ang basihan ng sitwasyon, magayon ta wala na ipaglaom. Pero kung atong ibasi nining ato ang gibasa karon nga pulong sa Dios sama sa nahitabo sa nasod sa Israel atong mga 2000 years ago nga dunay mga kalisdanan nga ilahang mga nahiaguman.
0: Yes.
1: Atong usang makita nga makaingon sa tanga wala na ipaglaom. Tungod grabe yung po ilahang mga kalisod nga nagyan. Pero, nakanindot lang, higalaig suon. Kung ato dining buhaton, kaning giingon rin sa pulong sa Dios nga kung kita, makamauta mo, humble mo, paubos sa itong kugalingon, unya, muampo.
0: Yes.
1: Unya, mo biya sa itong mga dautang, mga ato ang mga pas nga mga sala.
0: Yes.
1: Unsay giingon diha igala igsuon sa sunod ana nga pulong sa Dios na asya nga mo ayo sa ato ang ayuta.
0: Yes, tinuod.
1: Panalangin siya igala igsuon. So bisan pa man nining mga kalisdanan nga atong na batyagan karon, bisan pa man nining grabe nga pagmahal sa atong mga palaliton, ato yung makita nga bisan pa man ni ana kung ato lang yung itugyan isalig sa Ginoo ang tanan, unya ato ning buhato ni ang giingon diri na kung kita nga nagtuo sa Dios, kung kamauta mo paubos sa tungo galingon, kamautang mo sampit niya, na kamautang mo biya sa ato ang mga sala.
0: Yes.
1: Andam ang Dios mo tubag mo manalangin pag-usab kanato. So ang paglaom so naragyud sa tong Dios, sa tong buhi nga Dios. Sure man gyud ko higala igsuon nga kita nagtuo gyud ta sa Ginoo. Unang ibansagan tang Christian nation.
0: Yes.
1: Tungod do na tay pagtuo o pagsalig.
0: Tinuod gina Brother J, gani makaingon ta ba? Why Lord? Ngano ni Lord? Ngano ni Ginoo? Lord nga. Ngano ni hitabo man ni, although ato makita Brother J sa giwali ni Pastor Dudong kaganina, nagisgot punto siya 1986. It's a revolution.

0: siya sa una.
1: Mm.
0: Ya, yeah, murag anang panahon na akong edad size pa man, wa ba ko'y kalibutan no sinitabo ba. Aray lang ko mo relate sa panahon ni Irap sa una katubang itsa to. Kay dako-dako naman ko anang murag akong edad na higayon na
1: bayong bayong anak brother.
0: 21 naman siguro ko anang idara. So makarelate na ko anak ng idara. Sa panahon ko ni Irap brother J, kusog kayo ni siyang passage sa Second Chronicles. Naga ni siya kanta. Heal our land money, na ikanta. Jimmy Rivera. Tungod kay maoy gitima sa mga tao sa una sa pagpatalsik ni Irap, aron ko na mawala ang corruption. Mawala ang mga unsa pa na diyang klase nga mayon na to, nga dili maayo ba. Pero sa gikan ato hangtod garon maura magyapon ang sitwasyon. Wala yun siguro matakdo ang gibuhat sa mga Pilipino. Igo lang na patalsik siguro atong higayon na, pero ato makita ba ang karakter, kinaiyahan, ang mga binuhatan, namunuan, naalang gihapon ang matawag na to nga
1: ang punuan.
0: Naalang gihapon ba? So, naigo, unsa man dahil problema ani nga ato mo nang gipray. Basin, o, ato makita, tumbalikan, Brother Jay, kaning chapter 7 verse 14, naamgin na yung mga steps diri kung saon. O kun ang katawhan nga akong tinangmudangop ka na ko sa dakong pagpaubos, kaning number one, kanang humility ba? Di magiging na kalikayan nga the pride of Filipino kanibang
1: umaba.
0: Oh, naagid tay garbusad as a Filipino. Taas noo kahit kanino, maumgi na. Taas noo kahit kanino niya. Tungod lagi kay kanabang ang pagpaubos, usam ko niya sa pag-ila niya kita mismo sa itong kagalingon, doon na tayo sipyat. Labi na sa panahon sa pagpili sa itong leader.
1: Tinoon.
0: Niya, usahay di, biya kita mo dawat gabi nagmasakitan ta. So, mauna siya usa kabutang, lisod kayo ang pag-accept, kaya ang pag-humble down, mauna ang pag-accept, pag-dawat, kung sa yun ang katuyuan sa Diyos. Unya, usa sa mga butang akong nakita nga, doon na yun tayo isip mga Pilipino nga nagtuo sa Diyos, doon na yun tayo sayop. Dili lang siguro kutob sa pagpili, kung dili, bisad pa nga itong mga gibuhat. Muna'y katuyuan sa Diyos. Kaya nabaniog man yun nga the only Christian nation sa Asia. Gusto ang Ginoo nga mahibalik yun sa tinud-anay yun nga pagtuo yun nga Kristiyano yun ta. Nga gusto sa Ginoo ba nga mo humble down ta niya, mo ila nga nasipyat ta. Kasala ta. Nga pangayuan na itong pasaylon siya. Muna siya ang giingon diha nga magpaubos diya. Muila bang wa tay mahimo kung walay kung wala tabang niya.
1: Tinuod.
0: Kana bang the only hope nga naa ta mao lamang ang Dios. Wala sa namunuan. Kung dili atong paglaom na sa Ginoo, aron kaning namunuan hikapon sa Ginoo. Tandugon sa Dios, ipaabot ang kaalam kahibalo kung unsaon pag eliminate sa corruption, unsaon pagpamaagi, unsaon pagkuha sa mga bati nga imahe na itong mga Pilipino. So, mauna nga, usa sa ito ang pangayo at pasaylo, dili lang ang atong kasalanan, kundili lakip na ang sala sa itong nasod. Nga daghan kaayo ang kriminalidad, ang
1: corruption,
0: ang uban pa ng mga dili maayo sa mata sa Diyos. Unya, apil na diana ang ato ang mga personal nga binuhatan nga mo'y nag-lead sa corruption.
1: Tinong.
0: Gisgutan mo ito ni Pastor Dudong kaganina. Nga nung usata sa contributor sa corruption. Di magyuna nato ikalimod mga proseso sa gobyerno. Doon lagi day
1: mga gitawag
0: gitawag o
1: under the table.
0: Under the table. Ilawom sa lamisa lang. Hindi na natin na under the table kay murag ilain pa minaon. Ilawom sa lamisa.
1: Ilawom sa lamisa.
0: Mga buhat ba? Usan na ni Ana kanang magpicture-picture. Tinuod ning gina.
1: Tinuod.
0: So usa na siya sa mga nahimutang contributor ba? O gana siya mo na ito ang iluhod sa Ginoo, pangayog pa sa ilo. Nga doon natay kana bang repentant heart nga usa na siya sa mga contributor.
1: Mm.
0: Nga during election contributor po na siya.
1: Oh, okay. Kay mabuhat man tag kinsay dako ogi tunol.
0: Oh yes, tinuod na niya. Mawagtang na nga to ang kita na ngandoy ta og tarong leader, tarong mamuno, pero ang ato ang action wala mo sigo sa tong pangandoy, wala mo tugma. Mo nang ningon na Ginoo, humble yourselves. Magpaubos nga na kaniya. Ni magpaubos og mubiya sa ilang sala. So repentance. Nako'y nabasahan, Brother Jay. Ang repentance ko no, dili repentance. Kaya doon ang may nagkagpasaylo, pero the same thing.
1: Repeat.
0: Repeat lang yapon.
1: Repeat and repeat.
0: Nagkagabi pa. Kaysa akong panahon, nakaingon ko nga, ginagmay raman to. Pero karon nagkadag ko. Nagkadag ko niya, wag to o pa yun.
1: Minalita naman.
0: Oo. Oh,
1: Bilo pa to una.
0: Minalita, pero karon rock ka na siguro. So dinaghan ba mo na higala igsuon nga di gyud ta matangtang labi na sigita og kana bang piit sa kaantos sa kahagipot sa panahon sa sitwasyon na to nganong ingon ani mani okay yun ta Ginoo nganong ingon ani mani nangita migtaro nga leader nganong nahitumpawak mo mi ani so posible unahon na to isip Kristohanon o Christian nation sa atong kagalingon mismo atong eksaminon mabita ng komedya sa uban Brother Jay kanabang estudyante sa estudyante baka nakapangurakot naka
1: tinon
0: kay manikas mo kasi mong ginikanan so yung sabi mo iba na Brother Jay
1: bitaw nagsugod gini sa muna nga ang kausaban sa atong nasod wala ni nagsugod gini sa atong kagalingon mao ginay siya ay sakto nga makaingon ta nga kanang kung gusto tag kausaban ba naisgutan na mo diri ni Brother Charlie nga sa panimalay pa lang as sa usa ka sa panahon nga nahimo kang estudyante na naman ang corruption
0: yes
1: kay mga ikaw og kay na nga ikaw og amutan imo ha mang overprice ang amutan oh nagkatawa si atong technician no
0: basi da ka so
1: experience so, diha palandaan kita na to nga kanang nagsugod na gyud ang corruption kay agi gyud na nato nga ang amutan gistra ta to nahimo nang 20 unya mag-ana man to kadako
0: yes
1: so ato yung unahon sa to ang kaugalingon sa to sulod sa tong panimalay labi na nga nana tay mga pamilya ato gid silang tay mga anak ato gid silang i-remind ug unsa gay sakto unsay angayan so para pag abot sa panahon kung maanad sila nga ingon ana nga binuhatan
0: yes
1: tarong ligdong binuhatan siguro niya ng panahon na wala na siguro ikuan brother Charlie no nga kanang kurap mangurap
0: yes
1: so ninana maguna siya higala igsoon kung di na tama kontento sa ginagmay di na tama kontento sa sinubri muna moabot yun sa panahon nga minalita na yun yan dili lang usa ka malita tag 40 20 so grabe
0: minilyon na
1: muna nga balik ta sa pulong sa Dios na nasay kung imo ni siyang mabuhat nga butang ba aning giingon diri pagpaubos una pagpaubos ngano nga kinahanglan ta nga magpaubos tungod usa kini siya ka gawi nga diin kung ato kining mabuhat sa tungko galingon atong giila nga kung wala ang Ginoo, wala gyud tay mahimo.
0: Yes.
1: Sa giingon pa ni Brother Charlie, no? Tinuod gyud. Kung ato lang gyud i-accept nga kung wala ang Dios, wala tay mahimo. niya pagpaubos o mobiya sa ilang mga sala, sa atong mga sala igsuon. Atong hinumduman na ang Diyos andam nga mo pasaylo na dihang mobiya ta mga itagpasaylo sa itong mga kalapasan. Sa ingon ana nga paagi, bisan pa man sa mga kalisdanan nga itong nagian karon, nagsalig, nagtuota nga din ang Diyos. Iyan ang gialaw ng mga butanga nga mahitabo sa ito ang nasod. Kaya ng mga kalamidad nga itong madungog sa laing nasod. Earthquake diri, bisan gani nga rin sa tuwa na paghihapon karon mga dagko kay nga flood ngadto sa laing mga dapit sa para mga sunog higalaig suod gi allow na sa Ginoo aron kita mo dutdut ta niya, mo salig ta niya.
0: Yes,
1: tungod siya raman ang ato agyong kung ato lang yung hunaunaon ang atong kinabuhi, wala man inag agad sa mga naglingkod na muno sa tuang nasod, kundi ang ato ang kinabuhi ato lang gining isalig tungod ang Ginoo ra magi paglaom nato kay siya may nasayod sa tanan.
0: Yes, tinuod na Brother Jay sabi ta padayon ako sa ning basahon si James Zamora Aling Tanyo. Shout out lang ko sa akong pamilya Zamora Aling Tanyo, labaw na akong ati Nida Buotan. Sorry. Nabuotan kayo Mamalita Zamora Amping sa inyong trabaho. Nang Ibanjilin Parilya, mayang hapon Brother Charlie, naminaw ko nimo karon sa pulos Ginoo ang init sa panahon. Thank you Borge Parilya, good afternoon Brother Charlie. Always naminaw in buhing paglaom. Then Anna Moral, mayang hapon yung tanan diha sa Betty Regis. Sa tanan yung mga shout out o comment, mayang hapon sa tanan. So atong balikan Brother Jay, ang nasigutan diri una mo yun ang pagpaubos. Pag-ila una sa tanan nga wala tay mahimo kung wala ang tabang sa Dios. Kadua ningon diri and pray seek my face, kanang pag-ampo mo bitaw na kasagaran. Ako yun ang ibalik-balik Brother Jay, nag-ampo bata sa wapat mo pili ang leader. Kay ang nahitabo na to, nag-ampo ta karon tungod sa nahitabo sa tong leader. Ang atong sitwasyon ba nga murabag kung sa kuan pa usa pa ka manguros ko na ni kilat. So pa kilat to ka nang uros. So wa pa ang pagpili sa leader, nag-ampo ba ta nga ang leader nga mulingkod dunay kahadlok sa Dios. Nabuhat baka ni nato. So usahay nata diha na imong failure ba unya mareklamo ta. Doon na tayong mga problema ang maagian niya. Kaya yung tanga, paita naman ani sa sitwasyon. So, kung atong balikan, Brother Jay, nga ang pag-ampo, dili lang kutob nga, nga kaya pasaylo sa Ginoo, pasayloon ka, o niya, ato po di ampo, bisan ang mga dili angay.
1: Iampo.
0: Iampo. Kanang imong ikalagutan, iampo usad siya. Example, naglagot ka sa atong presidente, example lang. So imo na siyang iampo nga maayo dili kay doon na biyay nag-ampo pod alang sa iyang
1: kadautan.
0: Iampo gyud na nato siya kay wala maging posible niya atong balik-balikon diri nga ang Dios nahibalo sa kasing-kasing sa tao. Unya gawas nga nahibalo sa kasing-kasing sa mga tao, ang Dios nasayod. Doon na siya gahum sa pag-usab sa kasing-kasing sa tao. So, mo nang higala-igsoon, sakit kaayo kung ikaw naglagot niya niya, imo siya iampo, sakit yun na kayo. Murakag kaampoon, dili. Apan kay ningon managin, humble yourselves. Dili, pinaagi nga ikaw nag-ampo ka, minta nga, imo bang giila. nag-ampo ka para aning tawhana nga dili angay ni ampo imong giila nga ang Dios ray makahimo nini. Dili na nato kaya nga mausab siya kung dili ang Dios ang makahimo nini. Buot pasabot, nagpaubos ka, ni sanung ka nga ang Dios lamang mo'y paglaom aning tawhana. So, sa tanan nga mga suki na tutig paminaw, kung sa inyong hunahuna, sakitan mo sa panghitabo, naglagot ba mo ron sa pamunuan sa tunasod? So, siguro, gahini o panahon. Mag-ampo nga unta, Lord, ang iyang kasing-kasing mausab, niya makita niya ang, kanabang makita niya Ginoo ang kahimtang sa Pilipinas yun, sa ground. Kaya base niya iyang nakita, puros maayo. Mga report maayo. Huwag niya makita ang tinudanay niya nahitabo sa ground ba? Sa grassroots yun, sa pinakaubos. Muna higala igsoon, una, humble down ta, ilho na to, nasayop ta. Dili lang sa tungo galing, kundi ang mga sitpiat sa tung nasod, nahitabo. So nasod, unya mag-ampo ta para sa to ang leader, labi na sa nangulog yun. Aron ang Ginoo
1: lamdag
0: o muhatag niya lamdag o giya o ato po di ampo nga unta mabungkag ang sistema sa corruption sa sistema mo sa sud sistema ni siya niya gawas niya na magampo tag kinsay tao nga muguba na sa sistema atong iampo kay o walay manghingusog nga tao nga muguba na sistema ha padayon gyapon ang sistema. Brother Jay, ikaw Brother Jay,
1: tinood yun no? Nga kung walay tao nga diin mahimo siyang isog
0: instrumento ba?
1: O gamiton siya nga instrumento sa Ginoo para maguba na nga mao nga sistema tungod sa una pa maginagong sistema ha Brother nagkagrabe lang yun na karon na mingaw-mingaw lang na itong mga panahon nga nagka-presidente tag
0: isog
1: isog ba doon ay isang salita ingon ta so higala igsoon mag-iingon na ni Brother Charlie mag-ampo ta dili lang sa itong kugalingon kundi sa itong nasod ug sa mga lideratos na to mga leader nga diin atong gipili nga mao imo dumala sa tong nasod magampo ta sa ilahang nga hatagan sila og lamdag sa balang Espiritu Santo nga ilaha gayong ma gampanan ang ilahang kanang tungkulin ba ilahang
0: trabaho
1: nga ilagyong makita ang tinud-anay nga kahimtang sa tong nasod dili man diha-diha dayon makita na to ang resulta pero we believe nga din sa dihang magkahiusa nga to ang kasing-kasing unahuna alang sa pag-ampo sa to ang nasod sa to mga leader gatoo jud ko higalaig soon nga in the right time of God ma sulbad kining atong giatubang nga krisis ilabi na nining korupsyon nga mo'y nagpa naghimog pobre sa atong nasod sa Pilipinas unya isip mga lumulupyo isip mga Pilipino ang kitang mga galisod samot kalisod
0: yes
1: tungod wala na may maayo nga mo maayo nga mga benepisyo nga mo abot sa tuang mga kalungsuran tungod sa grabe nga korupsyon.
0: Yes, so, tinod.
1: Higalaig suon padayon ta sa atuang pag-ampo. Padayon ta nga diin isalig na to kining atuang mga kalisod nga na hiaguman karon.
0: Yes.
1: Tungod atong hinumduman nga diha sa walay imposible sa ato ang buhi nga Dios. Iyang nakita tanan atong sitwasyon mo nang sa giingon pa dasig lang. padasig o padayon ta sa pag sampit, padayon ta sa pagkinabuhi nga matarong, pagkinabuhi nga din mahimutan sa Dios.
0: Yes.
1: Ang atong mga binuhatan.
0: Inood kay Brother J. Ningon si Brother Pau. Good afternoon ninyo brothers. Brother Pau, nag-unsa man ka diha? Inaot nga nag-enjoy ka. So muna siya Brother J, no? Kung ato lang kay hinumduman Brother J, ang naitabo ba sa itong nasod? Kung imuhang makita, gamit yung kaayon niya, maubaya ni siya'y pinaka butang nga kaingon ta ba, powerful weapon ang pag-ampo.
1: Ang pag-ampo.
0: Muna usahay, mungutan ako sa mga estudyante, matuo ba mo nga ang pag-ampo powerful, gamhanan? Mingon ni estudyante, yes sir, tinuod. Naigahong pag-ampo. Pero nga nung juter man nag-ampo, nagtuo mo din doon, naigahong. So higala igsoon sa matag panimalay, nagtuo ta nga ang pag-ampo doon, naigahong. Pero nga nung di man ta mag-ampo, nga dam, naigahong. Gamhanan man ka pag-ampo, powerful weapon man ka pag-ampo, pero ganong di man ta mo ampo alang sa tong nasod. Sa ingon niya na kung ato pang gigahin ang mga panahon diin, wala ba ta maka kuan Brother J ba? Kaya nabang panahon nga wa kita gibuhat. Panahon nga nabisita sa ato ang mga sideline sa buluhaton, ganong di man nato igahin sa pag-ampo. Kay kung ang pag-ampo powerful unya gibuhat na ni sa Pilipino sa una pa, dili unta mag-anam og worst ang sitwasyon, Brother J. So higala igsuon doon natin mga kaigsuonan nga nagbuhat gyud niini, kana bang mangusog gyud ba, makibaka. Dunay mga kaigsuonan nato nga naa sa ka, naa sa dalan nagsig rally say maayo. Pero kung effective pa na siya higala igsuon, ang sistema sa corruption na bungkag na unta. Kung effective pa siya, so nganong di man nato suwayan ang pag-ampo diin ang atong mga tuhod maoriginay atong palakpon diha sa salub. Ang atong mga tuhod, pagpiko sa atong tuhod diha sa Dios, tinud-anay nga humility, tinud-anay nga pagtalikod sa sala, ug ang pag-ampo nga tinuod gyud nga ato abang itugyan sa Ginoo ang tanan. Kay ang atong pag-humble down sa Ginoo, ato mag-iila nga wa tay mahimo kung wala ta. Kay kung naa pa tay nahimo, nausab na ni atong nasod ron. Kung naa pa tay nahimo, pero nga nagkagrabi man Hinoon ang sitwasyon, dili lang ang corruption mo'y ato ang gisgutan, hasta ang mga panghitabo, Brother J.
1: Tinuod.
0: Kaning linog, kaning kanadi ni mo masabtan ang weather ba? Nga, init ka ayon niya, doon ay nagbaha dito. Makaingon ka nga, unsa ka ni? Unya ang baha ba ya? Naibaw mo higalig suon nga nung sigig baha, sig init. Tuod kay wala pa'y wala pa'y unsa nga nanang nanagot ba? Wala pa'y nasilutan sa iskandal sa flood control. Kanang matagbaha, nagpahinumdom na sa katawhan nga naapay wala pa ma silbihi o justisya, wala pa ma serve ang justice para nila. Nagbangon ng makahinumdom ang tao, doon na yoy kuan, doon na yoy korpus ang Ginoo sa sitwasyon. So muna higala igsuon usa ka butang ba nga gamhanan ang pag-ampo, nganong di man nato gamiton ang pag-ampo alang sa itong nasod, alang sa kayuhan sa itong nasod. E sa ingon niya na higala igsuon aron mahinay-hinay og kawala. Kay niyon ba yabli sa verse 13, Brother J, nga dunay mga dulon o locust manigisgutan diri. Locust mani ang isgutan sa verse 13. When I shut up the heaven so there is no rain, or command locust to devour the land. So ang gikuana ni sa ilang panahon, katong gisulti yung pasuldunong ko din kaganina ba nga ang dulon o apan-apan literally muadto sa pananom sa mga Israelita o kaunon ang mga dahon. Antod, mamatay ang ilahang crops. sa ato kuno modern karon, ang mga lupus mo na ting mo na ning mga buaya.
1: Nanas kongres.
0: Oh, nanas kong mao kuno ning mga lupus nga ginahinay sup-sup ang ato ang
1: panudlanan.
0: O mo na nakakost kaysa sa giingon pa ang kaning mga nangawala ang kwarta sa atong nasod. Kung ato ni siyang isumatutal, dato yun ang Pilipinas sa kadaghan sa kwarta nga nangawala. Mm. Kung takatagsa na to na ataani, ay di maglisod ang Pilipino. Di na to ma-experience ang kanabang ma-shortage ta sa ato ang pananom, shortage na mag-import ta o bugas sa laing nasod. Imbis na atay dako nga farmland sa Pilipinas, kinahanglan pa ta mag-import dito. Kaya wak may budget ni gihatag. Walay job opportunities ni gihatag ang gobyerno. So, muna ang mga tao, manarbaho na lang sa laing nasod. Kaya wak may gi-offer ang gobyerno. So, muna higalig soon ang senaryo. So, kung ato nang isalig nito sa Dios ang tanan, atong itugyan sa Ginoo, labi na ang mga leaders na ito nga dili lovable, ato siyang higugmaon, pinaagis pag-ampo. Mm-hmm. Aron sa ingon ni Ana, ato abang ma, ato ang ma, sa ingan, aning, ato as siyang madala nga sa Dios, mm-hmm, posible pa siyang makaila sa Ginoo.
1: Tinoon.
0: O niya, mauna siya pinaka-importante. Humble down, repentance, pag-ampo, yan yung pag-iwag ng Ginoo, seek my face. Mm. Pangitaa ang akong dagway o ang iyang presensya.
1: Presensya.
0: So, but pasabot, higalig soon, magkinabuhi ta nga adunan na ipagkamatarong ng pagkinabuhi. So, kung unsay atong nahimo, kaya naingon mo to, turn from their wicked ways, maghinulsol ta. Mm. Kung sa una, atong gibaligya ang ato ang
1: buto.
0: Dili na ta.
1: Okay. Dili na.
0: Nausab naman ta.
1: May gani ba eleksyon?
0: Oo, nausab naman ta. So, dili na ta maglantaw. Pila diri, pila diha. So, ang ato ah, according sa ato ang
1: konsensya.
0: Konsensya o sumala sa gihatag sa Ginoo nga standard. Mm. So, kinsay mamuno.
1: Pino.
0: Kay, sa ako pang nahibaluan, doon naman yung mga guidelines ng Ginoo nga angay kung kinsa gi mahimong leader.
1: Mm.
0: Pero usahay kita, di mo kita mo tanaw, Brother Jay, no?
1: Tinoon.
0: Sa kay imuhang ikasultihan na, Brother Jay?
1: Tinoon, di na, no? Usahay, dili ta higalaik soon, dili na to tanaw ang timaan unta to ba nga siya angayan nga mahimong leader. Ang ato hinoong gitimanan o kinsa to'y dakong nakog na hatag
0: pa
1: election.
0: Maogin na.
1: Kaya mahinomdom ko sa istorya ni Brother Charlie. Tinood gini nga istorya sa ang ako ang misis dito ba na sign sa bukid ba.
0: Mm.
1: Panahon election ni serve siya dito. Kung tinood mo na hapit na lang mag mahuman ang buting.
0: Mm.
1: Na pag-uwi wala ni Butar og sa dihagi pangutanan ako naghuwat pagud sila og apaso ng ilang presyo tanaw wara guro unsa gyud ka ingon ana ang galay so tinuod na siya nga hitabo.
0: Yes,
1: usay in ana unta ato untang nining mga panahon nga karon ba nga nakita na to og nalipay babaghatan ning ato ang sitwasyon karon sa kining mga namuno sa ato ang nasod murag wala nam siguro kay tanan kita mo na to no nga nagkagubot man tag maayo ma social media man or sa kuan murag wa na git ta kauyon.
0: Yes, tinuod gyud.
1: So ato yung tagaag importante kining kuan gyud kini bang pagpili o mamahimo na tong leader kay mao mo gini siya hinungdan na kung sayop gani ang atong pagpili og leader kanang dili gyud siya kanang kuan ba wala bitaw siya kapasar gyud sa standard unta gusto gyud untang kanang angayan gyud unta siya ba kung wala gyud siya kapasar nang dapita dili unta ta madasa kaning kuan kwarta ba
0: tinuod gyud
1: dai magud ma among gyud aning Wa bitaw na gi kuan. Wa bitaw ka na ngayo, hatag ra man nila. Nya di mingon man dayta nga mo justify man nga kung di po na mo daw ni mo dawaton, antom sana nila sa umo. So di na na ba daghan kayo og kanang kuan nun juga ba? Ambis unta nga
0: untaron ka.
1: Gusto ka mo pili kung kinsay angayan, nadamang ka. So mo na nalupig ka sa imuhang konsensya.
0: Yes, tinuod yun.
1: Ang imong konsensya napalit na muna nga karon kita na tong resulta.
0: Yes.
1: So padayon ta nga diin mabinantayon bisan pa man nga wala na dayon no. Mura na kuan na magiti ngali ang
0: na-postpone gipirmahan.
1: Postpone na magid no. To makita nga pero naparoy mga daghang mga petition nga gikuan ug unsay response ana sa higher court kung pero murag postpone na gid siguro. So ingon ana nga paagi sa sunod daghan pa mang maabdan siguro na to nga ato yung pilion o kinsay ang ayan kay makita man ato diha sa pulong sa Dios na agay mga standard good nga diin may angayan nga mamahimong leader
0: kinawag yun Brother Jay. So sa atong isgutan higala igsoon baliko na to kita isip mga Filipino na ilhan nga usa ka Kristohanon nga nasod sa Asia. So isip kita nga mga Kristohanon atong pangayoon sa Dios ang tabang niya. Magpaubos ta atong ilhon nga wala tay mahimo kung wala siya. Nya sa atong pagpaubos mga itagpasaylo mga atong pangayo ang kapasayloan ang nahitabo sa atong nasod, nga sala atong nasod. Unya sa ingon ni ana higalay suon atong iluhod, atong tuhod ug atong itugyan sa Ginoo ang kanan. Atong iampo ang natunamunuan, atong itugyan sa Ginoo nga unta malamdagan nga ampo na to sa Ginoo nga dunay ihatag ang Dios nga instrument nga moy mubungkag sa sistema sa korupsyon. Unya atong iampo sa Ginoo nga unta giyahan ta sa pagpili sa sakto gayud nga leader, the right leader nga mooy adunay gyud tinud-anay nga kahadlok sa Dios. Kay kung dunay kahadlok sa Dios, mahadlok gina manikas, mahadlok gina mabuhat ug sala. So higala igsuon napopost pod ang atong oras. Salamat sa yung pag-uban ka namo so sa kaoras. Salamat sa pagpaminaw. Sa ngalan sa amuang senior pastor Pastor Dudong Luyaw, assistant pastor Pastor Dudong Pastor Rodil Hinon, atong technician si Genesis Baflor, kini si Brother Charlie,
1: kini si Brother Jay.
0: Kami manaminit og mga ingon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.
2: Mga higala o mga suking tigpaminaw, napupos na usab ang atong panahon o kami ng hinaot na aduna kamoy napupo ng mga pagtulunan sa kinabuhi. Among mga pag-ampo o mga panghinaot na kamuhatagan kanunay sa Dios o maayong panglawas ug tagbuon niya ang tanan ninyong gikinahanglan. Dinhi na lang kita kutob ug hangtod sa sunod nga higayon. Mag-uban na usab kita ni ining atong tulumanon sa BT Radio, ang inyong madungog matag Domingo, alauna imidya hangtod sa alas dos imidya sa hapon. Ang buhing paglaog. Alang sa mga pag-ampo ug mga pagtambag, pwede ka mong makatawag o makatext sa atong mga cellphone numbers sa Globe 0967-2319-740 o sa Sun 0923-369-2434. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo o ang Dios magapanalangin kanato.

101.1 BT Radio.

0: kapanyawan, new normal na! Diining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga doon na kita insaktong depensa nga kahibalo, batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing, nagmugna niining tulumanon nga maghahatag kaninyo og mas luwas, natural og herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal o alternatibong pamaaging pangontra sa malatian. Ania ang tulumanong. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ang ganiton. Usa ka tulumanong makatabang ka na to aron kita mamahimong makaangkon o kahibalo. Aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas. Bisan pag-aduna kita gisagubang nga pandemya karon. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ganiton. Ug karon, ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Mga kapanyawan, welcome sa atong pagpanag-uban. Kumusta kamo diha sa ato ang mga kaisunan nga nag-obserbar sa ato ang new normal. Atong ipadayon ha nga makailikay kita sa mga nagkadaiyang mga problemang panglawas mga isuna. Katong atong mga kaisunan nga aduna na'y pangidaron 45 anyos pataas, mag-amping na karon gumikan kay aduna na'y daghang mga balita mga kaisunan nga ang usual raba nga maigo sa COVID-19 mao kining mga tao nga hinay og immune system. Mao ning mga tawhan na nga aduna na'y pangidaron, ilabi na kining mga 45 anyos pataas. Diin kasagaran ni mga igalag kapanyawan kining mga tao nga nagpangidado 45 anyos pataas. Basin siguro mga igalag kapanyawan sa kanila sa kaniadtong medyo bata-bata pa dunay pagpangabuso sa lawas, mao ka nang pagpatong gayud sa insaktong pangidaron mga igalag igsuon, medyo mukubos na gayud ang ilang mga immune system. Bueno mga igalag kapanyawan, dili mabalaka gumikan kay ang SED Marketing nangita og pamaagi nga makatabang sa ato ang lawas. Kining atong SED Panyawan Herbal Capsule ug SED Panyawan Liniment Oil makatabang kini sa mga bisan unsang matang sa mga problema sa panglawas. Kung pagpakusog lamang sa atong immune system ang atong kinahanglan mga kaigsoonan, aduna kitay SED Panyawan Herbal Capsule. Kining atong kapsula na pamatud-an kini mga igalag isuon nga makatabang gayud sa pagpakusog sa immune system nato sa lawas. Gumikan kay mao kini ang tuyog tumong sa ato ang SED Marketing ang paghatag og kaayuhan ug usab proteksyon sa atong kalawasan. Kining atong immune system mga igalag isuon, aduna kini mga factors ug mga parte sa tong lawas nga gikinahanglan aron kini mag-function pag-ayo. Ilabi na gayud kining atong ginatawag nga white blood cells. Kining atong SED Panyawan Herbal Capsule mosagol kini sa lugo mga igalag kapanyawan ug ang kapait niini moy makapakusog sa ato ang mga white blood cells mo kini atong army sa ato ang kalawasan para dili kita kataptan ug bisag unsang matang sa mga problemang panglawas. Karon mga igalag kapanyawan, kung pananglitan na adunay manggali kitay mga ipambati diha, medyo sakit makaning atong mga lutahan, no? Gumikan kay siguro aduna kitay arthritis o baka mga igalag kapanyawan kaning rheumatism mga kaisunan, matabangan ta sa ato ang SED Panyawan Liniment Oil. Paghaplas lamang niining atong mirakulong haplas mga igalag kapanyawan nga napamatud-an na nga manuot suot, ha? Makita ninyo na mga igalag kapanyawan nga inig haplas ninyo sa ato nga plus mga kaisunan, pipila lamang ka minutos mawala ka na, no? Murag mo disintegrate, murabitog ka ng maabsorb sa ato ang lawas. Ingon anak ka miracle mga kaigsunan, gumikan kay manulod-sulod kini sa itong mga lawas, pinaagi sa itong mga skin pores. O kung aduna manggaling kita yung mga problema mga igalag kapanyawan susama sa arthritis o baka rheumatism, makatabangan kita mga kaigsunan, gumikan kay aduna kini maayong epekto sa atong mga kalawasan. Timani karunay mga igalag kapanyawan, ha, kung ang atong paningkamutan ang pagpakusog sa atong immune system, dili mabalaka, aduna kita yung SED Panyawan Herbal Capsule nga makatabang ka nato. O usap kung aduna yung mga pagpanakit sa kalawasan, mga muscle pain, stiff neck, aduna baka kitay arthritis, rheumatism, gout o ban baka ang mga problema sa ato ang mga bukog, sa ato ang mga kanutahan, sa ato ang mga kaunuran. Maghaplas kita mga igalag kapanyawan sa ato ang SED Panyawan Liniment Oil. Mga produktong herbal mga igalag isuon sa SED Marketing na pamatud-an gumikan kay aduna kitay taas na kasinatian na sa ato ang pagserbisyo sa mga katawhan. Ug na pamatud-an mga igalag isuon nga pipila na ka milyon ka mga Pilipino ang natabangan sa ato ang produkto. Timani karunay mga igalag isuon, kung adunay problema sa panglawas, kanunay hunahunaa ang SED Panyawan. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan. Pagkat to ang tulumanong lawas palig-unon, Zed Banyawan Products ang gamiton. Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga Zed Marketing Products sama sa Zed Banyawan Herbal Capsule ug Zed Banyawan Liniment Oil. At ang inang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlawa sa samang takna ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa Zed Marketing. Timan-i, bawal magkasakit. Lawas palig-unon, Zed Banyawan Products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang Zed Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
2: Hoy!
3: Ako?
2: Oh, ikaw! Giunsa ba niyo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver? So di natin kandaan! Wakko magkinahanglan og driver na sama ni mo!
3: Oh! Ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kung daan, ma'am. Bisagwa po ko magkasugod og trabaho ubos ni mo.
2: Unsa? Ngano kisundan ko ni mo dihi?
3: Basin og daot ang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadan ko nga makariskyo ni mo.
2: Hoy! Ang trabaho nga gisangon sa kong amahan ni mo, driver na ako, dili akong bodyguard.
3: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing na dili mailog sa uban.
2: Ambisyoso!

0: Gamay ilong dakog ba kusog nga mo kanta. O gak gak gak, o gak gak gak.
1: Salbay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang hikayon. Uy, saba niya kasalbayas.
2: Okay na, mama. Huwag ka pagito, Sara. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Aban wa ako'y dadawat na sukli.
1: Nga nang ingon anak matka-unfair ang kinabuhi. Nga nang tilit naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: ikaw na lang unta.
1: Ika'y lamang umimik, nagdadagdaan lang
0: sa pangindahay sa duwa kakasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo,

sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nagurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio Editor, Randy Nagurda Tayad. Soundman, June Buhanis. Kining tanan, hatod ka na to sa SED Marketing ug niining istasyon.

0: Milagrosong kapsula sa SED Marketing. Ang SED Panyawan Herbal Capsule. Stroke na balatian. Ulian!
1: Na-stop, bro. Mabuhan lang katuloy karun. Patay ni ang lawas. Ito kamuulan lang ako naglubog. Na-ulian dyan ko sa kuwan Panyawan. Mag-inom mo ng Panyawan. Nilaski ang lawas. Jaging-jaging na ko ito. Magadagan ako ba? Dito dyan ko nakarecover. Ako, pamigo ito yung nagtambaks ko kay mama mo po na iyang itumar daw sa iyang asawa. Rumiyo ko, masin. 49 ako karun.
0: Mau ka na ang tanyag sa Milagrosong Kapsula. Ang SED Panyawan Capsule. Ginamakinis sa SED Marketing.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdakan nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan,

0: Unsa iha? Ugwa ni mo masundi? Oh, kasayang. Higayon mo na unta kadto nga imo na makita ng akong anak, Irish. Oh, okay. Sige. Okay. Sige, bye. Papadingwa ha, nga masundan mo ang akong anak, Irish. Okay. Bye.
1: Ana, nakita na Susan, Dro?
0: Nade ka diha sa akong dool, Auring.
1: Ay, oo, Madam Oy. Ganina na kong mamati ni Mang. May kasutas imong cellphone.
0: Si Irish ang nanawag. Ug nakitaan ko niya ang akong anak sa may drive-thru sa usa ka fast food chain.
1: Ay, maayo noon. Adi na dita kadayon ani og ulis atong probinsya, Madam. Kaya nakitaan na magkaha si Susan, Dro. Ay, nagkapanghipo sa bayagin unta ko, ha?
0: Magpaabot lang kita sa balita ni Irish, Auring. Kay gisundan pang Irish ang sakinan nga gimaniho sa akong anak.
1: Hay, ay kang kinsa pang sakinan iyang gimaniho, Madam? Nga ni amani mo ang iyang sakinan.
0: O kanay ko nahibot nga na, Auring. Kung kang kinsang sakinan ang gimaniho sa akong anak. Ug may kauban pa kuno kining babae.
1: Oh, ha? Oy, hala, siya lang ka? Nagminyo na si Dong Zandro, Madam!
0: Unsa?

0: Kini rada yung makapamata ni mo.
1: Oy, bangas ka imo. Manday ito kung kayaban. Tao na ni mong sayal gawin laba-laba. Yung rin tanya.
0: Gisagpati ka. Kay mura ka giurom. Huwag yung kakamata. Unsa day nahita mo gulyat?
1: Kuan, nagdamgo ko.
0: Ha?
1: Nagdamgo ko si Chet ditong sandro ba? Nagdrive sa kay sakaya naman sa kyanan. Niya kusuki mo padagan. Niya, may nagguko niya.
0: Mau ba?
1: Oo. Sa ako kukuba, kutasan kong na-appeal taon ko pag-drive taon sa kyanan. Ay, inig-asa siya liko. Pwede sa nga ako yung drive. Liko sa ko. Liko dari, anak. Liko sa ko. Oh, kutasan ko, ay.
0: O kung sama itong mingon kang nabangga?
1: Ako, mura nabangga ko. Kay sakit kay kong aping, pagkabataan ako, nabangga yun ko. Waka to, madisgracias doon Sandro taon nga akong sa akong damgo ermita niya, bruha.
0: Unsa?

0: Nganong kaingon ka man? Nabasig na bangga si Sandros Gimaniho.
1: Sakit ba kaya ko? Nahawa ko na, sakit kayo. Murang bangga ko. Ang haang pabagali, oh.
0: Bangga si mong mata. Nasagpato na ako ni mo.
1: Gisagpa ko ni mo?
0: Ay, nga. Di man ka mo mata. Nga, nag-utong-utong ka man. Uroy, maputol lang yung mong gininawa. Ug utong-utong.
1: Ha? Ay, sa taon. Ay, simbak ko taon. Ermita niya, pati yun sa taon tani mo.
0: Eh, yung samanday na itabuad to. Nga nanggawas, nanggawas man ang ugat ni mo inutong.
1: Eh, gitabangan. Lagi na kong drives dong sa drawing. Ano ba? Sama ko. Ano ba?
0: Nanggaw. Gipagkatuga ni Tikaro makita mo kung unsa na naitabong Sandro. Niapil day noong kag-drive. Pero nga nung matod mo, may nagukod kang Sandro, maong kusog kining nagpadagan sa sakyanan.
1: Sa ako laging damgo, sigbalik tani na.
0: Tinood ang maong hitabo ay gulyat.
1: Usa tinood?
0: Tinood ang imong giingong damgo. Kay gipahuaman ko ni mong akong tala na aon aron makita mo si Sandro kun asa ni.
1: Usa? Kung mauto ko balik?
0: Kay nga naman.
1: Tiwasun ako kung siya nagatan sa pinanggan ko nga mo.
0: Hanggaw. Gibawi ko ng imong tala na aon akong tala na aon diyan ni mo. Sultihan na lang tika kung unsa na'y nahitabo.
1: Unsa? Unsa?

0: Okay. Niyanta sa bahay. Ikad lang. Ako na yung pagkalaog din mo, Charwin.
1: Ay! Oh my God! Ay, kakere ni Sandro ni Muday. Ang say feeling sa nga, gikare ka.
2: Hilom na gud, Yaya. Sakit pa niya akong tila.
1: Kamaskuladong Sandro, no? Unya kakusgan, kanang inigalsan niya ni mo ba? It's like you are nothing. Ah!
2: Huh? O say, I am nothing, Yaya.
1: Ay, muragid ka ugwa niya. You're very light. Gaan ka na kaayo kung alsahon ka niya.
2: Pero, kinsakit ka ang klasmita na ako, no? Ang nisangkit kang Sandro, Yaya.
1: Shh. Here na siya. Okay na ba, Sandro? Okay na?
0: Okay, dali na. Kay, mubalik ko sa paglakaw, ron sa pagpalit at kaon.
2: Ayun na lang paglakaw. Magpaluto ng tas ko sinira, Yaya Sally.
1: Okay, no problem, the chairman.
0: Oh, kredit. Si daddy niyo. Hello, sir.
3: Oh, saan naman ka mo, Sandro?
0: Sa bahay na, sir. Gikan sa Dr. Charmin.
3: Good. Kumusta nga akong anak?
0: Mural, di gano'n okay, sir. Gibutan lang yung bindahi ang yantiel. O, di pa kalakaw.
3: Oh, nagrabihan kiniay ang yantiel. Oh, okay. Salamat sa pag-atiman mo sa akong anak, ha, Sandro.
0: Akong kalipay, sir. Sige, sir, kay ikanaaw ko na siya sa sakyanan aron ipasuod sa bahay.
3: Okay. Huwag ingnaw niya akong anak, ha? Mutawag na ko niya kung mapahilo na ako na siya.
0: Okay, sir. Bye. Dali na.
2: Naglagot na kunyon doang, daddy, ha?
0: Ha?
1: Oh! Why you're angry naman, sabday?
2: Ambutan sa'yo na animantawa niya ka?

0: nga dako magid kay pagsalig si daddy nimo. Imagine, ana pa magsigig tawag nimo.
1: Uy, nangigi ka nga, ari magtawagan si daddy nimo nako.
0: Ayaw pagkatawa. Kay daghan ka pagtulog bago nako.
1: Otsa?
2: Oy, why naman sad ka day, Charmin? Si Dong Sandro na noon ang may tulubago ni mo, nga he is the one pa helping you? Unta na ni ay.

ko dikit pakiti asa kinahan nga gimaneho ni Sandro. Di ko maayo ni gukod-gukod og sakyanan uy. Padlo kong pakusog padagan. Kuha na nuna ko masundi pa si Sandro. Lagkot! Kaysa makakatong babae nga iyang kuyog sa sakinan. O ka kaysa makatong sakinan nga iyang gimaneho. O di tingali, nga si Gulyat na ang permi na mumakita ni Tita Yunila nga magmaneho sa iyang sports car. Kay may lain na dais siyang sakyanan. Oh, tama ka lagkot! Muday nga nalimot na ako si Sandro. Shit! Mahibawaan ko lang kung si kinsa ang maong babae. Makita mo ang buhatan ko, Sandro. Iman-i ka na!

0: Nagminal din ta ka man gapong Sandro. Nga siya pa'y nakahelp na to. Can you imagine si Sandro wasn't here? Ha? Kunwa pa siya? Kunwa pa? Magunsa man ta? Nakaabot ka ta sa imong doktor. Kay nangigi ka na lagi na. Because your father is ato mag-call-call ni Sandro o dili ni mo.
1: Nalimot kasi mong giingon nga may babae nga ni sangpit kang Sandro sa drive-thru, Yaya? O niya iyang gilikayan? May rason ka ganun iyan ni gilikayan?
0: Oh! Are you jealous, thy German?
1: Ha?
2: Pre, nantawa ra gud ningi palit na ako nga sad paniyawan na may Seed Pharma.
3: Oh, okay ni siya Mari. Mao ni siya ang bag-og mas gipakusog nga sad paniyawan liniment. Mao ni ang haplas nga makatabang sa bisag unsang matang sa mga sakit-sakit sa pani, palangkit sa kaunuran ug maayo sad niya makaalim sa balatian sama sa arthritis ug rheumatism.
2: Salamat pre. Mao ni ang akong paliton, sad paniyawan liniment nga naitatak Seed Pharma.
3: Basta palangkit sa kaunuran, rheuma, arthritis ug uban pa, pag sad paniyawan na. Sad paniyawan liniment. Ginama sa Seed Pharma ug giapod-apod sa Sed Marketing.

0: Sultana kabangin sa said panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products? Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mokini ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597 Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101 in Open Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Susuki na itong mga tigpaminaw sa tanan na ito ng mga nagasunod yun nining programa ha. Welcome sa itong programa.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Doc, ang number one concern o sa haisang, especially mga teenager, kaning ilang heart, not the literal heart.
4: Pinakamahal gastuhon o sa hay. Uh-huh. Kaya mo invest mga, basta heart na ang concern, palit ka mula.
5: Mula, chocolate.
4: Di lang kayo mga chocolate, daghan pa kag-i-invest ni mo. Uh-huh. Basta heart na mo'y musugo.
5: Mas mahal pa ang ilang gi-invest sa ilang emotional nga heart. Correct. Kisa katong literal na heart.
4: Oo, tanawara ko ng chocolate o bulak. Uh-huh. Bulak, 500 pesos. Chocolate, guro, butanta, 1,000. Uh-huh. Pero mo palit nga nag-detex 500 as. Saba mo palit, dili ng palit, oy. Palit o baiti siya, dili mo palit. Pero wala mo masayod. Ang pagpalit ni Mos DTX 500 o baiti siya, muna'y makatabang puhon kung ikaw bulagas.
3: Sa healthy nga kasing-kasing, DTX 500, ang muamping.
5: Atong heart, seriously, it started beating even before pa kita mugwa sa ato ang
4: taguangkan
5: sa itong inahan. No? Start na siya beat and it never failed to skip a beat. No? Wala, yun na siya. Sige, yun na. Why yun na siya na skip o beat? Kay,
4: kung pwede pa lang, no? Nasuguan ni mong heart niya, pwede pahuway sa ikapoy na ko.
5: Wise pa rin ginodo kay gigama niya ni involuntary muscle, kining cardiac muscle. Di niyo mo makontrol. Kay makontrol pa kasayon mag-suicide, oy. Yung nakag-heart stop.
4: Sir JP, na ikanta sa mga religious groups, guard your heart. Mm-hmm. Bantayan yun mo yung singkasing, yung mga korason. Mm-hmm. Kidako ni nga bagay. Mabitaw na nga, gusto kang maatiman, permibata, dili-dali magluya, dili-dali magsakit ang imong heart. Inom yun og DTX 500 og Mighty C. Maunay dako nga makatabang, Sir JP.
5: Oho, mga siguro mga 60% among mga diseases condition of the heart, it usually is na foundation. Sa itawag na to nga pagkatiguang sa imong heart.
4: Ang heart kinahanglan og antioxidants. Para nga dili dali matigulang. Para dili dali maluya. Para dili dali magmasakit. Talking about antioxidants, permi na mo gipasigarbo kining DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Once nga daghag antioxidant ang imong heart, dili bubabag ang mga bad cholesterol diha sa imong heart. Kada moment nga magbabag na, mahimo nga plaque, sigurado heart attack.
5: Uh-huh. Keep away heart disease ha, mag DTX 500.
4: And even DTX 500 og Mighty C, Sir JP, kaya niya sukulan ang stress nga may usas sinungdan nga dali matigulang ang heart. Abin mo, naong lang ang dali matugulang sige kag stress. Mas una matigulang ang heart, mas una magmasakit ang heart kaysa hitsura ni mo.
5: Alright, so ana ha, mag DTX 500 og Mighty C everyday.
3: Para sa tinaw nga mata, DTX 500 Imnunta Health Alert.
4: Kanang mga gaminopos na Sir JP, ang importante inom sila DTX 500 og Mighty C. Kaya nga naman, irritable kay ng mga babae nga sa gaminopos na. Sagway sa ilang part ilang kuan?
5: Birahon,
4: ilang kasab-an niya. Ang heart tao ni mo. So, nanay, para nga dili-dali maguba ang imong heart.
5: Puso mo, nay.
4: Dili mo taas yung blood pressure. Inom og DTX 500 og Mighty C para ligon si heart, walay problema ang imong korason. So, combination of DTX 500, parisan ni mo og Mighty C.
3: DTX 500 Health Alert. Limpyo nga tay, mag DTX 500 kanunay. DTX 500 Question of the Hour.
5: Dok, nga namang inigsington ko, mukatol ang akong liog.
4: Oy, anay mga nana, Sir GP, allergy, toxic ay ang singot. I suggest nga limpihoy yung dugo, gamit ang DTX 500, inom kag Mighty C, or wakay palit, hala, pagjus o palya, especially ang dahon sa palya, dako kay katabang, Sir GP.
3: Immune System, ligunon, DTX 500, ang imnon, DTX 500.
6: Kole, si Mario, nakoy diabetes, 250 akong sugar, tumar ko DTX 500, kaya ang akong gangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX 500.
3: DTX 500!
7: Pumali sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jenna Tagamlan, nag-hyper ko sa taas.

0: kaon. Nga na nakay kong kaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty Sick, epektibo jud kaayo.
1: Mighty Sick of Alkaline, the vitamin C, mabalik sa mga butika. Para sa tinaw nga mata, TTX 500, imnunta. TTX 500, Health Alert, with Dr. Ramil Uy.
2: Kininausap si Dr. Ramil Uy, magingon, ang Diyos mga panalangin ka natong tanan, maagaayo sa daghan yung sakit ug balatiya.
1: TTX 500, Health Alert, with Dr. Ramil Uy.
3: The best mix of the 70s, 80s, and 90s.
4: DT Radio.
5: Hit After Hit.

TYPS sa 90.1 BD Radio. Welcome sa programang Disco Backtracks. Apit sa 4 na buwan sa Oktubre 2019. Ang yanak live natin sa ito ang BD Radio Facebook page. Balik ko share sa ito mga Facebook live viewers. Shout out ni Madam Ana Moral, mayong hapon. Shout out ni DJ Vanis, may maghan ay tuburan. Also ni Antonieta Casis, mayong hapon na DJ Buddy, shout out. Nanak ko si Mama Ani Papatuni ni Sel Bacanador Malerong. Tio Pablito Angel Sistuso. And the question na gabon ni Daniel Dasmay. Sitio Pintri Purok Mangitagon, maragay punta sa Rimeo. Shout out akong Holly Daniel Family, Agabon Family, Mama Leja, Papa Alfredo, Meromi. Oga, sa talan ako mga classmates sa BSHM3E, oga BSHM Janela 4, sa Cebu Roosevelt Memorial College and Bugos City, Cebu. Kaya ako po nga nagsugbag kulo while naka-background ng BT Radio. Pumuta ra ba aning kulo sugbaon? Naka-background ng BT Radio sa City of Pintri Purok, Mangiatagon, Barangay Punta sa Rimeo, Cebu. Palihog play sa song Body Language, a happy song, Oga Touch in the Night. Karang tao-tao dato ni play. Oras, alas 3:15 na.

0: Retro Hits
1: 90.1 BT Radio.
2: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag SED Celebrity

0: sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaon sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty ug wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty ug wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake ug lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste ug uban pa. Ug para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ang gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyong group, Rodolfo Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Ignore mo, gawa at mulawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, kasapaon ko, maglayan akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Ignore. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juk ko, di ko kabangon, kasapaon ko. Tignan mo, may gitaon ko nga nilumayos kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisoka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong putukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuway dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kung kuan, puputuhawan. Niya, kilab, nami taon. Kaon dyan po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilang malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
4: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Bring happiness.
5: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
6: Sa Lactopapi. Lactopapi.
7: Lactopapi. Sa Lactopapi.
5: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
8: Bring health into your home.
4: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
11: Kugihan ba?
12: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
13: Kargado!
12: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
11: Kargado!
12: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
13: Kargado!
12: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
10: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Boom, boom.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra cuff. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. O nang magmayra ko, lapot mo.
1: Ukal ang batok na problema. Afford pa. Mayra cuff na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o granat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o granat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hit after hit.
9: Hit after hit.
8: Hit
9: after hit.
10: DTD Radio.
8: Hit after hit.

TYP is the 90.1 with your radio. Let's go back tracks. Right, mayong hapon, shout out ni Vince Boy Nunez. Happy Sunday, Idol DJ. Shout out. Dasa may Ilihan Mercado sa Kup sa Tabugun. Ilan ni Gian, JB Jade. Aneline, LG Trisha. LG Trisha mi, og sa kong asawa nga si Joan Nunez. Benji Nunez, Dine Idol. Tanaw sa imong live, dasa may Riyadh, Saudi Arabia. Salamat sa Basa Idol. God bless ninyo tanan na diha. Kaming GR Malero, mayong hapon ni Giovanni, shout out. Sa kong uyuan, Manu Jerry Malero, kung shout out sa kuwang apuhan. Nanay Alicia Malero, nga namin narunda sa may barangay uno. Na-request kong song, Dayang Dayang. Lalang aring dayang, mayong hapon ni Giovanni, shout out. Dari sa may kampot, mungong tabuyan, Cebu. Request kong song, Blue Kiss. Para Merlin ni Daniel, Lisandi DJ, Buddy, and sa mga mong viewers and listeners. Alright, mayong na parang orasa diha, Madam Merlin. Oras na, alas 3 sa 30 na.

0: Retro Hits
1: 98.1 Radio.
2: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Unsa man ang ato agabaddayan sa paggamit sa Wonder Herbal Oil?
4: Oh, nindutod ko ayo kuya kay nga no, inibutang lang inigaplas ang kanindutod kay Bugno, manuksuhok diyod sa ilahom sa atong kaunuran na to sa kabukugan. Na ako ang ipanghambog yun, sir, unsa yung kanindot ang Wonder Herbal Oil.
2: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
6: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Hometown, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos, perfect for two guests, featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families. This room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Hometown Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CTU Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-768214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
7: Bulyat ging ng kus, doktor. Di kayan ko nun ako ang tamis?
8: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Max?
7: Ah, lagi. Basig glass na ni.
8: Maunang taas mo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
7: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
8: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
9: Tatay Lois, Lichon at Lichon Belly Oga Liampo. Nagribay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi adosab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi din mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
10: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
11: Pirmi ka pangihi,
12: hanap ka paranaw,
11: og pagpamilod sa mga tiin.
12: Basin aduna kay diabetes.
11: Mag-DTX 500.
12: Epektibo sa pagpamubo
11: sa blood sugar levels.
12: Di kaya ang diabetes.
11: Mag-DTX 500.
12: Karun na yun.
13: Babalik sa pinakadul ng butik sa yunga.
11: DTX 500.
14: BT Radio 98.1 FM.
1: 98.1 FM.
14: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
15: Ang sige man jud kag balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
16: Siyempre na ayo man jud akong anak. To ang stand ko na ko kaabo. Mo nang salig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mao gini himpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran na bisakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung ipainom pa. Tapos siya pagsuka na uli ang yung sakit siya tiyan. O kaloy sa Diyos na uli ang siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan gilantan, siyempre, na ama ko'y lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na uli ang Diyos silang duhapon duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong na naaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
15: Taga-asa man ka sir?
16: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
15: Ay, dagang salamat sir.
16: Thank you. Salamat, sir.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
17: Ay, nabalakan ako aning akong gibati. Puy-puy ang akong kalawasan, binudog sakit pagyud ang akong mga braso.
18: Uy, ipahulay lang sana dunghoy, kaya ako lang sa'yo magita og pamaagi. Imna lang sa niyo, basig makatabang ni Nimo.
19: Unsa man ni Day?
18: Nerveflex capsule. Nadungog kumaguni sa radyo dun. Uy, sa'yo pa man kaayo. Nagpuka na malagi kagahoy.
19: Maglungago kay mo trabaho ako. Nindutagod atong iyong ipainom na ako gabi, Day. Unsa to, Day? Nerveflex capsule.
18: Aniya na, ang Nerveflex capsule para sa imong nerves. Pagpaligon o pagpahupay sa tanang kasamok sa imong uga. Balik sa himsog o gayahay nga paminaw.
20: Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
21: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
22: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
23: Unilab quality yan.
22: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
24: Kugihan ba?
25: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
26: Kargado!
25: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
24: Kargado!
25: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
26: Kargado!
25: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
23: Unilab quality yan.
25: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Boom, boom.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpog na blema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang pagpog na blema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hit after hit.
9: DTD Radio.
8: Hit after hit.

PYPS 90.1 BD Radio Disco Backtracks. Alright, shout out to may hapon sa mga Facebook Live viewers at sa mga sweeting pamayta na silang sa talisang panimalay nga nagpabinaw. Karoon tao tao na tayo guest DJ. Kay datong haman ni Dre kay na may nag-practice of sayo dari sa iskulahan. Ato mga nag-practice para in drums dari sa CDU Tuparan Campus. Ang uban na nago ito, kaputi init. DJ James, ato ni po takaroon on yan tao ha. Abota lang nito sa live, makita yung dagway. Ni Madam Merlin, alas 6:32 kuno sa gabi dito sa ilaha dito sa may Australia nila, no? Question na kabo ni Daniel, shout out. Naghagi nakaralit ani DJ, kinaraan nga tukar labi na akong mama o papa na nakaabot ana mga idara 50 plus. Ubay-ubay, good. Mga tukaron, murag, dali rin kay maluma, kini mga tukar nga 1980s, murag, din naman ni maluma ni mga tukara. Maluma pang naong DJ body ani. Grabe ko nung makasayaw, kanindot ang tukal sa kinaraan kaysa sa bagos akong mga mahinggawas lang sa bagotubo karun. Anya ni Gelato Git-Git na muli na mayong hapon DJ, pwede niyo matukar ang Young Free and Single Automatic. Na-play na nato ganiha. Shout out tayo sa may City of Timbakol, Barangay Putat, ni Noy Macrio Arnosa, at ni Kuya Sunny Nuro. Nang istila talagon, noy dadoy talagon, sa mga talagon pamiling, mayong pagpaminaw dia. Oras, alas 3:45 na.

0: Retro Hits
1: 98.1 BT Radio.
2: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion, bisag kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya digin mo katulog, doon na na'y tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao ka naman nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kaayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa yung suking butika.
4: The Best Buy mo ang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihi mo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tungod ka ay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
5: Seth Living Testimonies.
6: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
7: Ako nga tawag na goiter po na to kaya din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
6: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
7: Pag hikap niya siya tutunlan, wala naman. Kung hindi niya ang pagtulon ni mo, hindi ka sakit, hindi ka dulon. Sa hindi ka man.
6: Said Panyawan Plus Mangustine, makatabang sa maayong kalawasan.
5: Living Testimonies.
8: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Capuyan o Ma'am Jesusa Capuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
9: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 Epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500 Ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikang sa palaya. DTX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
10: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa lugar.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
13: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignorimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Ignor. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipongju ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may dikaon ko nga nilumais, kunti yan ba? Nagdadali ko, ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong kutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, silag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangaon na itong ano, wasawasan ko. Dramatic ka rin, may batsa sila. Ngalain lang ko tukuto niya, marilag malipong. Yung ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
11: BT Radio 98.1 FM.
14: 98.1 FM.
15: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Serum, brain supplement para sa mga bata aron abik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Serum mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Serum, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
11: BT Radio 98.1 FM.
14: 98.1 FM.
16: Bring happiness to your home.
17: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
18: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
19: Lactopuffy.
17: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
16: Bring health into your home.
11: BT Radio 98.1 FM.
14: 98.1 FM.
20: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pag may rakap, napot mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema, afford pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hit after hit.
9: DTV Radio.
8: Hit after hit.

DYP sa 9.1 BD Radio. Disco Backtracks. DJ Jebs live on the mix right now. Shoutout din sa itong mga Facebook Live. Shoutout ni Jandri Angana. Labing lamia sa music ni mo idol. Kanihan namig sinayo. Pabog na sa tuba ang kuyog. Salamat. Amo ni

0: Tamale Bell Labrador. Hello, good afternoon DJ. Buddy, happy Sunday. Shout out. Ako sa kong bana nga si Rini Boy, sa kong anak as Kristen. Yato ang mga sundig pa minaroon dyan sa mga merkado publiko at mga tindera o tindero mayong hapon. Wag tangging doka, makadungog arong mga tukara. Nakahinandong silang kabatan unan. Oras, alas 4 in punto na mag pasa ta break sa tagkadali. And balik ka DJ Gems lang gihapon na.
1: Retro hits.
2: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda. Mas pinalawang. Mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intoboran, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

DYPS 90.1 BD Radio. Disco Backtracks. Ikan ang oras ang yung programa Disco Backtracks. DJ Jeps live on the mix. Ayan sa tawag niya mga Facebook Live viewers. Shout out ni Madam Merlin. Tarong ang sayaw, DJ, kay Hapit na rabang Pasko. Hapit ako kay Maram Kadaw, titag minaskuhan na ni. Happy Sunday, DJ James Lim. Naalagi ka diha. Okay, ni duty man siya ron kay na may mga estudyante diri nga nag-practice og sayaw. Maong ako na siya ang ipatukar po diri kay waba siya pag-birnis. Michelle Ortiga Rico de Smaitapun, Tabuilan, mayong hapon niya diha. Madam Ana Mural. Hello DJ James Lim, buhiya, maayong hapon. Nalalagi kay backup mixer and dancer DJ Buddy. And Maribel Labrador, hello, good evening. Hello, good afternoon DJ Buddy, happy Sunday. Shout out lang ko sa kong banang Rudy Boy, sa kong anak si Kristen. At ako sa kong Dodong James Lim. Gikam ni Ika ni Diana. Ora gikasal na naman eh. Wala pa ba to?

0: Retro Hits
1: 90.1 BT Radio
2: Wonder Panama Plus Capsule.
3: Pangalan og address.
4: Adelir Marahito in Recoso. Kagakarangan o kami siete.
3: Ano sa may mong nabantayan sa paggamit anang Wonder Panama Plus?
4: Mayog yun kayo ang insulta. Hindi niya ako ginati sa ako ang pamilayas na dili ko kasabuti. Ang dayag mo sa murani is 5 billion.
3: Kumusta ang imong pagtumar?
4: Kaluon sa Diyos eh. Maayo na ang akong pag-ihi. Dili na sakit akong puso.
2: Wonder Panama Plus Capsule. Distributed by RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hitgan iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
3: Wala ko mabantay nga na dikita diha nga akong bukton sa hitgan motor napasok ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Sed Liniment.
2: Ang pasok kun burns makahatag og sulbyang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
3: Wala gyud siya ka kulak tangan siyang liniment, no? Wala gyud siya ka gulgol, sagaran mapasok ka, mungulgol gyud siya, muburot. Kumbagit siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Bolivard, Davao City.
2: Sed Liniment Oil, ginama sa Sed Marketing.
1: Living Testimonies.
4: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisyonan, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug Atan Insurance Services, andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya, alang na usab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6500, ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension, dili magkinahanglan ng emission test, customer friendly, hassle free ug paspas nga serbisyo.
6: Grabe akong chest pain, sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month, wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
1: DTX 500.
0: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gusant, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
7: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
8: Ano sige man jud kag balik-balik sa ato ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
9: At siyempre naayo man jud akong anak. Tul ang hasta duha na ko kaabo. Mo nang salig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mao gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon diji. Ang akong anak nga kinamonghoran nga bisakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Maura niya kung di pa inong pagtapos siya pagsuka na uli ang yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na uli ang siya. Kung ang duha na ko kaapo, bisakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko ilulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang Diyos silang duha kong duha na ko kaapo. O nagpasalamat ko Diyos sa Ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM o kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
8: Taga asa man ka, sir?
9: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
8: Ay, daghang salamat, sir.
9: Thank you. Salamat, sir.
10: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas haitang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
14: Kugihan ba?
15: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
16: Kargado!
15: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
14: Kargado!
15: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
16: Kargado!
15: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
13: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Uba!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Napati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayrgof, lupot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa. Mayrgof na.
2: Unilab quality yan.
3: And Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o granat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexidol Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexidol Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o granat.
1: Rexidol Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexidol Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hit after hit.
9: Hit after hit, after hit.
10: DTD Radio.
8: Hit after hit.

DYPS 98.1 BD Radio. Let's go back tracks. Right, may hapos ito mga drivers nga naka-tune in karon. Padong diri silong susuburan nga banpod padong dito sa Dakbayan sa Sugbo. At ang mga Bihar drivers, mga bus drivers ato nga nagpaminaw ron mayong hapon. Shoutout diha sa may sitio saksak barangay sa Dayong. Shoutout ni Noy Rano Comedjero diha sa mga Comedjero family. Nga ni Papa Bini o ni Mama Regina diha sa sitio saksak. At ang mga Facebook Live viewers, salamat sa mga nag-share sa Facebook Live ha. Oras alas 4:30 na.

0: Retro Hits
1: 98.1 BT Radio Vitron Subuk na!
2: Ako si Rosilin Barbon kada barangay pati manager dili sa General Santo City. Dako kay akong kalipay sa ibang kay tinawad lang dili sa panghambog. Akong anak, akong otan ako di pa tumar og Vitron syrup. Dali ko sakit, dali og hon, dali sip unon. Nag-uol kayo ko sir kay. Ang sorti sa doktor, allergic ko na sa abog. Dako kay akong kalipay sir kay. Naratay sa radyo ang Vitron syrup.
1: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: When you visit Tuburani and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed. Complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with the 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CDU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the home doll in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
5: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa said panyawan garlic. Maukining klase sa said panyawan capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakulong kusog sa atong immune system, makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ampingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
6: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Ogra Liampo. Nagini ba ibutang sa E Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
7: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhaw.
8: Masi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagkapanubok.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
12: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
13: Kasang sa inyong program.
12: produkto lulumasyong tingatisig. Nami kay imnonim, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipongju ko, hindi ko kabangon, kasukaon ko. Tiguro, may gitaon ko nga lilumais, kunti yan ba? Nagdadali ko ginom lulumasyong tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Kaya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nang pahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan. Kukuto hawat. Ya. Ilag, nami taon. Kaon dyan po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may bata sila. Nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Nami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica. Ilagan Extension, Barangay 5.
10: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga vitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
10: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
17: Kugihan ba?
18: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
19: Kargado!
18: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
17: Kargado!
18: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
19: Kargado!
18: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
15: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Uba!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtok na problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. O nang pagmayrakof na put mo.
1: Ukal ang batok na problema, afford pa. Mayrakof na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: Ang discarding bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapod kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hit after hit.
9: DTD Radio.
8: Hit after hit.

DYP sa 90.1 BD Radio, Disco Backtracks. Shoutout sa mga pasok live view. Shoutout ni Erwin Culiamar. Shoutout Idol. Boards, marilya na lagi si DJ James, DJ Vadi. Anya ni Retsky Makyasa. Hi DJ, may hapon. Shoutout rin sa may taga-barangay Lalong Negros Occidental ni Jennifer Bastida. Usa kong si Runa Jean o Green Ami. Rin salamat DJ. Alright, pwede tayo ikaw ang oras ng programa Disco Backtracks sa sunod Domingo na Putbuhon from 3 to 5 PM. Of course, dari lang sa inyong paboritong istasyon ang DYPS VD Radio 90.1. Mayong hapon o mayong adlaw Domingo sa itong mga ka-VD Radio.

0: Retro hits
1: 98.1 Radio.
2: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Pangalan o address, ma'am?
4: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang habla. So, niya, kanya akong ginawaan ako. Firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kabuyo niya. Ay, na kaya akong mga lawas. Masalamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
2: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
6: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naamay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat, tara na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede sad sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
7: Bang imo blood sugar aduna ka may diabetes mag DTX 500 ka ang DTX 500 aduna kini anti-diabetic properties sama sa charantine nga kapamubo sa glucose visine controls blood sugar polypeptide nga parehong epekto sa insulin DTX 500 highly recommended sa mga eksperto
8: gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo nga abot kayang halaga bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo Susas Lechon Manok and Liampo na kini mahimutang sa Barangay Size Tuburan Cebu owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan Susas Lechon Manok and Liampo lamian na barato pa lamian na barato pa Susas Lechon Manok and Liampo siguradong magpangita ka Susas Lechon Manok and Liampo tara na
9: ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
10: Ano lang sige man yung balik-balik sa ito ang lulumas yung tiki-tiki, sir. Palit, sir.
11: At siyempre, naayaw man yung akong anak. To, hasta noon ako kaabo. Muna, misalig yung po yung lulumas yung tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon ni Jay, ang akong anak na kinamonguran na isakitan yung sakit na ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong ipainom pa. Tapos sa pagsuka na uli ang yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko ilulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, na uli ang yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
10: Taga-asa man ka sir?
11: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
10: Ay, daghang salamat sir.
11: Thank you, sir.
12: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
13: Fiber Connect IT Solutions.
12: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-23
14: 0943-248-2389. Labadas akong ulo, oy. Nga anong sige man kong kalipong. Permi na lang gatoyok akong palibot. Unsaon man ako ni.
15: Permi ba ka malipong? Gatoyok ang palibot?
16: Ayaw pagkumpiyansa.
15: Basin vertigo na na.
16: Pagtumara sa Vertigo Capsule.
15: Suplemento nga makatabang sa paglikay sa sintomas o pagbatok sa vertigo. Para mas stable, dunay balanse o likay sa sige o kalipong. Mapalit sa mga butika o farmasya.
17: Vertigo Capsule. Iwas vertigo? For sure. Mag-Vertigo.
18: BT Radio 98.1 FM.
1: 98.1 FM.
3: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus.

0: keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins.

0: the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
2: And it's starting bisdak, ana.
3: Rexidoforte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
3: Rexidoforte!
2: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: Rexidoforte!
2: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
3: Rexidoforte!
4: Mas paspas banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hit after hit.
8: The DTD Radio.
7: Hit after hit.

0: 98.1 BT Radio.
1: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ngayong hapon ay,
3: may nga po ni Jose.
2: Kising yan itong pangalan?
3: Itong pangalan, yun dapat lang kita.
2: Nila naman itong edad ay?
3: Tay 4.
2: Usa man imuhang ikasulti sa itong produkto ng lulumasyong tiki-tiki?
3: Ako, ikasulti sa inyong group. Produkto ng lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imnonimo. Gawin akong lawas kaysa unang panahon,

0: malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauno na man ko nga magkabatiin ko sa dem sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong diyo ko. Kanya di ko kabangon, kasupaon ko. Tignan mo, may gitaon ko nga lulumas, kunti yan ba? Nagdadali ko, ginam lulumas yung tiki-tiki. Kanya kong tukto, langsika yung kapitik-pitik. Kanya, kasupaon ko. Dugay-dugay, gisoka, ginako, ang tanan akong kinaon.
1: Tapos naulian ka?
0: Nalibang ba dyan ko? Kalibang ginako, so ko kalibang kukubon. Dugay-dugay, nuwasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Ngayon, pahuway dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, pakutuhawan. Niya, silag, nami kaon. Yung kaon dyan ko, anak, ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko.
1: Unsa man imong ikasulti na sa mga atong tigpaminaw karon?
0: Ah, maayo gid ang namati karon ug may basta sila nga lain lang kutukuto nya maralag malipong, nya ilang kabuhi kuno. Gusto kay pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki, lami kay imnon. Imnon mo na. Lipa jud kam kaon. Ang akong tayla babuntat, lipa kong kaon. Iinom jud ko anak, lipa kong kaon yun sa iyong mata. Mauna akong ginainom.
1: Sige, grabe yung kipikibo atong produkto na eh.
0: Oo, lami.
1: Salamat sa pagsalig sa atong lulumas yung tikitiki at atong mga produkto. Mausab, kinsa atong pangalan?
0: Erlinda Palabrica, Sibintay S34, Ilagan Extension, Barangay 5.
1: Okay, daghang salamat.
0: Daghang salamat, sir.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

Kalimani mo ang pagkawalay silbi sa kinabuhi. Nailaon ka ba sa mga bisyo o mga hugaw o mga talanon? Wala kay kalipay o kalilaw kapaulayan. Na walang paglaon bisan pa sa kalampusan ngayon mo na ang kuntugod kay nagasimba ka sa lain ng Madis Diyos. Ngayon mo ginahuna ang kinay makaputol sa tunglo mga problema. Nakasinati ka po mangilan ng mga damgo. Grabe ang imong pagkawalang hat sa pagpakamagaling.

Ato ang Facebook page. Og ato sang i-greet og happy birthday. Og naatay birthday song diha, DJ Rams. Ato na ipang-greet og happy birthday ang atong mga listener. Happy birthday to Sister Ria Manlakat. Nagsaulog siyang adlong natawhan karon. And also happy birthday to Pastora Pia Briguli. Nagsaulog yapon siyang adlong natawhan karon adlawa. Og si Lilibet Baya. Maayong pagsaulog sa inyong adlong natawhan. And we have more birthdays to come. Gikan sa inyong ubos nga lagad. Dini sa Tingog sa Kamatuoran with Pastor Aljon, happy and happy birthday. Okay, may hapon Pastor, naminaw ko nimo karon ang pulong sa Diyos. Thank you Pastor Aljon, God bless. Gikan ni Evangeline Q. Parilla. Evangeline Q. Parilla, Pastor, totoo ba papasok si Super El Nino? Okay, maminaw lang ta sa balita, everything na record na sa Biblia. Let's continue to pray for that. Good afternoon Pastor Aljon, naminaw ko nimo karon Tingog sa Kamatuoran. Naglanog-lanog among radyo. Happy blessed Sunday Pastor Aljon. Thank you Pastor Aljon, Birds Parilla. Pastor Aljon, shout out ko parente guapo, cute DJ Rans Ranel Santiago og si Evangelist Gabriel Cabase. Pastor Freddy Magpuyo, bisan og si Reggie, hoy bisan og sa imong mga kaubanan diha Pastor Aljon. Thank you Pastor Aljon. Good evening po sa taninyo diha agaw Pastor Nicanor. Amen. Hallelujah. Arlene Ipes, Evangeline Q. Parilla, pa shout out ko sa akong anak Lucky Kiros Parilla. Salamat Pastor. God bless. Walang tayo igong oras o panahon. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw. Sa pagpaminaw din sa itong programa every Sunday. Ang gahom sa Diyos manalipod kaninyo uban ang gugma ni Kristo ang pakigdait sa Espiritu Santo sa gihapon sa kanunay. Ako magaingon kaninyo. Kamu sa Kamatuoran ug ang Kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. Maayong luwas nga gabi mga higala.

6:30 in the evening. Kumusta, kumusta mo di Halosuan, Visayas, in the Mindanao. Welcome to sa episode program The Remix Sunday. Oy, kumusta mo di? Ay, happy birthday sa mga nag-birthday ka rin. October 4, 2026. Og syempre sa itong mga viewers na karagdan, ako rin pala nag-share mga langga. Saka itong mga nag-share, salamat kayo, mga gwapo-gwapa mo. Katong wala, hala, panayin mo niya. Shoutout ni Aliego, Tora, Riner, Olimhar, mga gabi, DJ, shoutout ko sa mga mama, Marilu, og Dudong, Joshua, nagbantay, og BBQ, ani sa kugon toong, salamat di sa rans. Yes, pakos, gina pa kayo ito ang radio di haha. And also Melvin Minarayo, Graven Disran, Happy Sunday, shoutout ko Minarayo Family, Kajinti Family, Platinia Family, watching from Sitio Kayaukau, Barangay La... Ano ba ito? Barangay Ilaya, Kalatraba ni Cross Occidental, salamat sa Basa Disran, welcome Charmaine Martinez, Happy Sunday Disran, good evening, naman Happy Sunday Charmaine. Buintaha kay naka-comment ay also si Agnes Rosana, good PM! DJ, siya ako sa akong Papa Gaspar, Mama Costanya, specialize sa akong partner Gerald Tarzona o sa akong anak Jaran Tarzona. Salamat sa baso rin sa Rans. Happy Sunday and God bless. Yes, you're welcome. And shoutout ni Rio Baflor. May gabi rin sa Rans. Shoutout ko sa nang taga San Jose Maravilla Tabulan sa mga Baflor o Kosi Mata o Doncilio Family. Si Rio Baflor din rin sa Rans. Salamat kaya naman, Rio. Yes, alright ha. Kapag panay kung nagpaminaw sa YPSB The Radio 98.1. This is your DJ. My name is DJ Ransad Dalas Nuwaba sa kagabihan. Ako sa mga greetings, dedication, public service announcement. I-comment na din sa comment section ng live to dili. Sa ito ang page sa YPSB The Radio. And then, sa katong ganahan diha mo kuha na mo sponsor. O, palihog ta. PL mo sa DJ Ransad Ranyo Santiago.

time for the 7 minutes past the hour of 6 o'clock. And Dave, then, kumusta mo rin, ha? Yung po sa ito ang Adlong Domingo. Mga po kayo pagsugod, wa na gising ko si DC Rans, bitaw. Lihok mo niya, samang Sir GR, no? Kay, grabe kay Kia, ay Sir GR, no? Good evening, DC Rans. Shout ko sa kong iyoan, Manu and Sherry Malerong, na minaroon diya sa punta. Salamat po sa DC Rans. You're welcome. Salamat ka niya, Sir Hanya, ni Ma'am Nisel Bacalador Malerong. Shout out mo niya, Ma'am. John Rick Inyares, idol siya ako din sa barangay Lipjo, Merida, Bunal, idol ni Israns, Bunal, idol! Ano itong Bunalan, wak pa Sir Gab din eh. Wala ito itong Bunalan. And also yan na mga shoutout sa ko sa kong Lola Porcing, Lola Victor, nga guwapo ni Israns, nga naminaw sa Nemo ni Israns. Thank you so much! Yan, malitang bunso, good evening, ni Israns, happy Sunday! Shoutout ko sa San Carlos, Trecos Cusong, hawak mong beat. Meron diyan na. Malditang bunso. Maldita sa niya eh. RR Morente, grabing disrans ako sa barangay Kabkaba nilang Frido Olivo, Tikling, Rosal, Frankie, Villarin, Ronnie, Gadjaracos, Kubudos, Bunal, Dolgri, Kug, happy birthday ni Tiling Rosal. Happy birthday. Atong bunal na karong tiyo diyo na bunots alas siya tiyo then fans gripin din siya ako sa Dabon family, thank you so much. Then yan akibulot niyan yan may kami din sa siya ako sa kong Papa Jimmy Lumakan din sa barangay Mama City Uwangan Dos nga permi na minaw ni mo din sa nga nagsayo-sayo sa si mga tukar nga nindot din sa rans salamat sa kubasa din sa rans may salamat kina marami ni mo Sir Jimmy Lumakan amin kong din sa rulan buto eh. Hello, Miss Ras, may gabi ni Modera. Siya ako sa ko ang pamilya na nakaroon sa sityo. Panagan, Maragay, Bagunboy, nila ni Papa Nining, Papa Amay, din sa ko ang mga isoon, Rinol Rizal. Og na Himar, Mara, Miss Ras, watching from San Carlos. City, salamat kayo. Jinjen, Roshan, ha? Sapit-sapit na, ay. Shout out ni Ma'am Nita Valderosa, niya karoon sa... Nalimot ko naman. Canada. Ay, salamat kayo na marami mga Marifay Tavares, Seronda, Grimly ni Shagley, kusa ko niya, Banda o Eugene. Libre kaga sa akong anak, Jeliana Marvin, Jake, GB Mar, kag sa Family Heronda, Family Tavares, Family Sombrador, Family Chavez, Family Libre. Thank you, Miss Rans. Request ko, give it up. Oh, karon diyan diyan ha. Ah, karon diyan. Ito ata pang pangitao. Mahinang kalaban mo ay. Nya kuwara pa ni malimot ro ina. Ah, quit sige na yung mga request. Ay, nako, shout out ni Maribel Labrador Hilo Grab. Good evening, boss. Shout out ko sa kong banana nga sa'yo. Kaya natunog, ikapoy ang usa ko ang anak, Kristen, o sa tanan na lang na minaw ni mo, boss. Nga request kong song. Ni mo, boss, request kong song. Pwede naman mangarap. Iyay, wak masulod. Naasa kong USB. B. Jarek de la Cruz and also shoutout ni Boss Boards Guapo Pariente Parilla sayawin na Pariente Guapo ni Zerans Lynn Pahe shoutout ko din siya sa kong magawa nga butan nga si LG May Subang then Pariente Guapo request kong song Bugsan mo og Albatros then Dayang thank you Pariente hanag request ah pindihon kita ni mo Boards Joshua Calix Josiah Calix M. Medicalio shoutout idol sa kong mama og lola og lolo oo ngali sana di ha shoutout ni Ma'am Neta Valderosa sa Canada yes happy ko nalimot mamda Len Price shoutout so ang mama og papa nga nagplan siya karon salamat di sa ika na Len Price thank you so much ma'am kaya mo kalimot sa toang kuan ha sa toang nagpalim sa toang program syempre di na malimot no sa toang mga kabataan di ha sa toang mga ginikanan di ara ang Nature's Gap Vision Pro Sara for Kids ilad unuhan to 12 anyos karong nga halos adaw-adaw na gawin nga kauban sa toang mga anak ang cellphone, tablet o computer importante gawin nga toang hatagan o pagtagadang ina mga mata ayong kumalaka kini na ang Nature's Gap Vision Pro Sara for Kids na kanilutin niya zeaxanthin DHA zinc o vitamin A, C and E malunggay extract ka mga importante ting sustansya para sa mga pag-atiman sa mga mata o pagsuporta sa mga pranaw. Labi na sa mga bata nga sigo basa nagtuon na gamit og digital devices ang lutein og siya santin makataba sa katiman sa ilang mga mata.
mata. Nausab ang DHA o zinc, no? Uban sa vitamin A, C, and E. Para sa dugang suporta sa daw-adlaw nga pagkatiman sa mga mata o maayong pananaw. Og syempre, ano na yung manunggay extract o antioxidant para sa dugang nutrition. Mas maayong yun nga sa iyo palang atuan ang hatagan o maayong pagkatiman ang mga mata sa ito ang mga anak. Mga ginikaran kung kita mong dugang suporta sa ilang adlaw-adlaw nga nutrisyon para sa ilang mga mata, ang Nature's Gap Vision Pro Serum for Kids ang gamiton. Nature's Gap Vision Pro Serum for Kids, produkto sa Nature's Gap Marketing Corporation, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: p.m. 7:15 p.m.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunti sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, dipungju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gikaon ko nga dilumais kunti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kong kuan, puto-puto hawat, niya. Ilag, nami taon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka, nung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik? Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Boom, boom.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, magmayrkop na put mo.
1: Ukal ang batong na problema. Aboard pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Turn your volume up. And this is...
9: ET Radio.
8: You are now tuned...
10: The Remix Sunday.
11: DJ Vans live on the...

Philippine Standard Time, 19 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Kumusta? Ang singot, pahiri na. Sir GR, basta das, manaraw may pagkikiayan mo na sa iyo. Ay, Wendy R. May gabi din siya. Siya ako din sa ako ang mga silingan sa Porok, Mahayahay, Barangay Bago, Don Salvador, Benedicto, Negros Occidental from Rowena de la Torre, Arquilita. Thank you so much, Ma'am Rowena. Oh, may gabi sa nandiyan, no? May pagpaminaw, may pagsasayang sa mga nanayaw. Kuna, ah. Hey, shout out also ni Evangeline Kiyo Pran, Library DJ, live na live ni ha. Plus, sila, nagsamaan ni Karoy. Thank you so much, Evangeline. You also request ko dig. Horsey, my title. Ano mama? Ay! Panawagan yan. Diana Bastatas, Bato de Carmelo, Tuburain. Horsey, ah. Dig. Yeah, tig. Horsey, anak si Kuan, DJ Tech. Di akalan sa Kugoyne, Toong. No? Shout out ni Pariyad ni Guapo. Condolence ko sa kuang Tio Roberto Titing Parilla. Namatay siya September 25. Ang haya niya naadri sa Barangay 2. Niyang lubong niya October 10, oras alas 11 sa buntag. No? Thank you, Pariyad ni Guapo. Okay? Then also, Ginger, request kong song, Kanang Wala Diri. Pareha, naging dugo ayo. Nga Roshan ako. Jinjan! Pangita na Kuya Jinoy. Diana Mastatas Baton, siya ako nila ni GR Malerong, ni Zell Malerong, ni Mama T, si Marvin Malerong. Nga, Lena pa yun, siya ako sa ang mga silingan nga mga Marites! Siya ako sa Marites niya. Uy, proud kahit ang Marites na ha. Kaibot, pasabot, anak, di ta magutman. Oh, bulahan ka tong mga Martes. Di gina, mauha ng mga Martes. Shout out, oh, sino Ma'am Shella May. Hello, Ma'am Shella May. Mahalo, maringay. Shout out ko rin siya sa mga kauban sa XLA DJ nga nagatrabaho sa CDU Malbuol. DJ ko mga pinakagahi sa kauban. DJ nga si Joel Pag-Ilion. DJ, salamat sa kubasa rin sa Rans. You welcome. Okay, mga gahit din niya. Shout out na sa mga kawalan diha na sa kuwain. Tagtrabaho ba dayron nga kuwain man? Gabi, oh, na may overtime din niya ilaha diya. And also, shout out ni DJ Joe Breaker Villusa na ito ang guwapong amigo nga DJ. Joe Zasaya, salamat kayo na marami, no? Yan, lumaka. Shout out kong lumaka, family DJ Rans. You're welcome. Then, shout out DJ sa kong mama, papa nga nagplan sa karon. Salamat ka ayo. And also si Kuan, isa may na-address. Jen, asama na pakitao ng Uyab di Zaransoy. Ang buta ko rin, ha? Tungod ni mo, Jen, giblock tag. Giblock atong live diri. Ay, napakisgot ang ng Uyab-Uyab, eh. Kay... Tungita talaga yung daw, Uyab. Maayang gabi ni Jen, nagpamin ako ng mapermi din sa Barangay 2 Kusog. Naglanog-lanog ang radio sa kundindahan ng gamay. Diligid mapawang. Happy Sunday, salamat di Rans. You welcome. And naman sa katagunahan, diha magpagwapa, magpaputi, magpakinis, salamat kuti. Sana on, magpakinis. No, sa katong ganaan magpaslim, maniana ang ato ang Mana Health Beauty and Wellness. Ato ano, naala sa Sikal 4 Arias de Gado Arcade, Barangay Ito, Buran, Cebu. Bisitahan lang og duula si Ma'am Genesel Talido Dikag and also si Ma'am Berily Montes de Logachalia. No nga to ang Diabetico Insulin Coffee na adiha Reversa Collagen Coffee og Reversa Slim and Sexy Juice. Maamon nga to ang pangpaslim. And also No Secret Underarm Whitening Cream, Sun White Protect, Niacinamide Soap with Arbutin, Sulfur Soap and Reversa Collagen Soap, Immaculate Beauty of Serum, Gluta Soap Whitening with Vitamin C, Gluta Serum, Vitamin C with Glutathione, Kojic Acid Soap with Vitamin E for Dark Spot and Melasma Treatment, Kojic Serum Vitamin E with Kojic Acid, and also atong Glutal Lotion, Kojic Lotion naman na powder detergent na afford, then also ato ang Mena Toothpaste, and ang ato ang Glutafari, Apple Cider Vinegar, Melatonin para sa dili katulog or dili katarong utulog, and Maxiderm Edge Defying and Virasol para sa atong disinfectant spray.
Then the vitamins for kids, ang height cue, physical growth and brain development, and the vitamin C and the multivines. Pero mga humot ka sense, no, maunin nga ito ang gamiton para sa itong mga dates, sa itong mga trabahoan, sa itong eskwilahan. Labi na kakatong naadha, nag-hirim-hirim. Kasi hirim-hirim. Nangita ko yab! Morning, inyong ipahumot ha ang Vanna Valor Rujo Fuego Chula Princess and Chula Bubbly. Available na din karon sa ato ang Mind Health Beauty and Wellness Tuburan. Oo, open na sila everyday 8 a.m. and until 8 in the evening, no? 8 to 8. So shout out na lang ni Ma'am Genesel and sa ato ang kung ano nagdumala niya si Ma'am Juna Flor Montesilio Jamante and also ni Sir Ignacio Ondalog Jamante. May gabi rin sir. Sana namin na dia karoin main gabi wanan ya kosor ha.

0: 7:30 p.m.
1: 7:30 p.m.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay inunin mo, gawin akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, may yung inun. Ipart ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kablisis din ha, di pong juk ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gitaon ko nga dilumayos kunti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kong kuan, tutukutuhawan. Niya, kilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilang malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
4: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Boom, boom.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Mati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakap, lapot mo.
1: Ukal ang batong nga problema. Aboard pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And discarding bisdak, ana.
1: Rexilo Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexilo Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexilo Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexilo Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Turn your volume up.
9: And this is...
10: ET Radio.
8: You are now tuned.
11: The Remix Sunday.
12: DJ Vines, mixing in live.
13: Kalain!

Gracias a las Shotty 34 Nasa Gabion The Remix Sunday. My name is DJ Ran. Sa shoutout guys, ito mga views galitan na karoon. Uy, namiya manin sino. Yan sa mani shoutout ni Jen Jen Roshana. I-play ako request DJ Ran. Pagkawa giklaro anong bayhan. Asa may klaro kay Jen Jen. Nagkahanap ang Jen Jen. Shoutout ni John Dexter Mahila Maring kaya DJ. Shoutout sa kuwa nga porman nga si Christian Habonito DJ nga nag-ubo-ubo. May tambali na kay Delikado. Yeah, shoutout ni Christian Agapo ni Danyo. Taas sa greetings ni Muma. Uy, lucky na mo na kwan birds. Lenong Pahis, may gabi DJ. Shoutout sa kuwa nga bang heard nga nag-support ka. Ako di ay si LJ May Subang niya. Shoutout ko sa kuwa nga mama o papa. Salamat kay Lenong Pahis. And also ni ano ni Bert Band Vlog this runs shout out to din sa barangay Pagnan Mendawi City watching live. Oy, thank you so much Bert Band Vlog. And also shout out pagitaa kung uya pa rin tigwa po din sa runs ba itaan kung uya po Jen Jen mawara gina kong ikarecommend boards si Jen Jen rati boards dawata lang na problema dawata mga boards. Oy, good evening, sir. This is Rasha ako sa all Iranio family. Agabon family, Mama Lydia, Papa Alfredo, Mary May, all classmates na ako sa BSHM 3A. Aga BSHM General 4C sa CRMC Bugo. O isa ko sa nga nanihapon while nga nag-ulam is suwake. O sari, tahong, kinason, o kinilaong, lato. Agbang while... Agbang daw. Og agbang while nakabakuran ang Beat Radio sa City of Pine Tree Pro Manggi Hatagon ng Barangay Punta San Remes Cebu. Palaw ko play sa Budot USB Satisfaction of Mary's Boy Child. Salamat DJ Rans. Oy, welcome. Salamat ka ay Christian Agaboy Daniel Evangeline Pio Parila. Salamat kina marami ma'am. Yeah, shoutout ni Michelle Ortiga Rico. Oy, shoutout ni Sir Kwan yan, no? Sir Armand Mahusay mga hapoy. May gabi, tara na sir. Og nga ni Dudong. Dudong vlogger gamay. Oi, pray ta dreway. The Remix Sunday, agad sa inyo ko kami sa i-comment na dreway magkauwa sa katong bag-o pa diha. Why uwa why ha? Pareha ra bitaw ta. Sure to 7 minutes past the hour of 7 o'clock in the Remix Sunday.

0: 7:45 p.m.
1: O ganiya ang natabangan sa lolomasyong tiki-tiki.
2: Ano sige man jud kag balik-balik sa to ang lolomasyong tiki-tiki sir, palit sir.
3: At siyempre naayo man jud akong anak. Tuo ang standuha na ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lolomasyong tiki-tiki kay mao gini himpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran na isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung kung di pa inong pagtapos sa pagsuka na uli ang yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na uli ang siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang silang duha po duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat sir.
3: Thank you. Salamat sir.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tik na utok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, napot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Turn your volume up. And this is...
9: DT Radio.
8: You are now tuned.
10: The Remix Sunday.
11: Sunday.
12: DJ Vans live on the mix.
13: Mga sukarap, are you ready? You wanna make some noise?
14: Yo, it's mga sukarap! So, ano man as before 8 o'clock in the evening. Hello, and shout out sa mga viewers. Again, sa katuman nagpabili hindi ha. Paul M. Herames, may gabi din siya. Shout out ko Herames family from Kabigong. Again, Kabigong, Sambuan, Cebu. Thank you so much, Paul. And also, ramra may hanggabi din sa Rans. Rekos kong song, Dayang Dayang. Yan ako sko di sa Rans. Pwede ng mangarap. And salamat sa huwa sa kanan nag-request ng pwede ng mangarap. Ako sa huwayan, ugapas karong tiyon ha. O, akong iapas. May naas akong USB, B, B, B. Jeff Rocks Tapil, siya ako sa mga kaamiguhan sa kamanggahan sa Jeff Rocks Tapil, Danny Jay sa San Miguel Purog Tambis. Thank you so much. Siya ako sa akong tatay, nga gwapo din siya nga si Purning Sortunes dari sa Kugon, Mantawihan. Uy, salamat guys, upalanog diya ka sa Kugon ha. O, shoutout mo na po ni gwapo tatay, Purning Sortunes. Sabay-sabay tayo! James Wagas, wala sing man, ligalay may gabi din siya. Great day, kung happy birthday sa ako ang mama Marisa o sa ako ang kabang heard nga si Enday Marinel. Daghang salamat sa kumasa rin sa Ransa. Yes, happy, happy birthday! Sa tara nag-birthday karon, happy, happy birthday. Happy birthday! Ayan ni Ma Michelle Ortiga Rico. Balhin niya sa Mars. Ikit-ikit shot siya lang din si Ransa. Parang nga mainit ang mga kaugatan diri, hahay. Kay nang kulo ng tinikungkong. Saba dia, Jinsen?
13: Mga sukarap, are you ready? You wanna make some noise? Samay-samay tayo!

0: It's a 15 minutes past the 8 in the evening, mga suking at sig paminaw. And mayong pagpanihapon sa mga nanihapon karon.
1: Oh, mauba.
0: And sa mga wala pa'y panihapon, ya, kumusta man yung kagabihi on? Murag tugnaw yun, kinahalang yun taog. You say available diha.
2: Available ka tonight.
0: And again, this is Sir Gaba together with DG Ron sa to programang The Remix Sunday. And today is the first Sunday for the month of October sa to mga suking at sing paminaw diha. Ilabi na sa to mga estudyante nga nag-prepare na para sa to ang intramurals.
1: Oh, mauba.
0: And sa mga nag-birthday diha.
3: Happy birthday!
0: Free ragit pa shoutout mga suking at sing paminaw. Ilabi sa to mga pinalaga ng mga estudyante. Diyante nga nagtanaw sa tong FB Live karon. Thank you so much. And live sa takaroon sa DYPS Bits Radio 98.1 FM Facebook page. Og sa tong FB account nga gab-gab at alipang shoutout at mga pinalangga ng mga estudyante.
1: Oh, mauba!
0: Maog yun. And again sa mga estudyante nga to nagbiyahe pa dong sa Tuboran. Kumusta ba na ang Balamanug Asturias? Murag uwan-uwan. Kay mura kay uwan jud kaayo to pag-agi na to kaganina. And arita sa itong mga pag-greetings diha atong mga avid listeners. Thank you so much. Again, sa mga nanihapon diha, kumusta man ninyo ang paghungit-hungit diha? Wa ba mo nangagda diha? Okay, kayo mga gutom-gutom na yun karong gabihi o na.
1: Oh, mauba.
0: And from James Wagas Olasiman Ligaray, mayong gabi, DJ Greddy Aikog, happy birthday sa ako ang Mama Marisa o sa akong manghod si Inday Marinel. Dekang salamat sa pagbasa, DJ. Oy, happy birthday. Mama Marisa, gikan ni James Wagas Olasiman Ligaray. And from Lawrence Alindhaw, shout out ako sa akong tatay nga gwapo DJ nga si Porning Sortones dere sa Kogon Mantawihan. Wow, gwapo gyud na kay para dako-dako gyud ta og allowance. Thank you so much, Lawrence Alindhaw from Jeff Rocks Tapil. Shout out ko sa mga kaamiguhan sa Kamanggahan, si Jeff Rocks Tapil di ini sa San Miguel Purok Tambes. And sa itong mga avid listeners nga nagtanong karon sa itong FB page, okay, comment lang asa mo dapita para ma-shout out ato yung lugar di. And happy fiesta lungsod sa Balamban. Happy fiesta municipality of Balamban. From Yen Lumakang, request ko DG Runs, pwede nang mangarap and salamat sa pagbasa. Okay, maayong gabi DG Runs, request ko dayang-dayang, no? Ito bang mga kinaraan?
1: Oh, mauba!
0: Diba? And maayong gabi DJ, shoutout Hiramis Family from Cambigong, Sambuan, Cebu. Thank you so much sa Sambuan, Cebu, southern part of our province of Cebu. Ricky Panuncial, good evening DJ Ro. Pa-shoutout ko sa ako ang magulang, sila Harlem Panuncial, Jasmine Hernan Panuncial, Roy Panuncial, Ree Panuncial. Huwag sa akong manghod nga si July. Ito na yung mga Panuncial family. Diha sa Barangay Bago Don Salvador Benedicto, request ko og Oscar og Bodots. Hello pa shout out Vernalyn Martinez, Jasmine. Sayawan ni Sir Gab. Thank you so much. Okay. Boards, Parilla, kumusta man ni mga adlaw nga gabi, Boards? Dako na makagahalin karon. Hi DJ, good evening pa shout ko diri ni Papa ug Mama sa Hagbuaya ug nila ni Nanay Abi sa Danlungsod. Salamat from Ninya Jane Manlakat. Glenn Caballero Estrada, mayong gabi ni mo diha na Glenn Caballero. Okay, thank you so much. Melvin Binalayo, good evening, pa shoutout ko sa mga boys ko diha, sa mga dapita matunay may bawaan karon. Sila si Juvik Clemencia Ruel, Jesse Boy, Daniela Arlan, Salidan Romulo, Saligan Budoy, Dina Lang Kalan DJ. thank you so much from Sitio Kayao Kau Barangay Ilaya Calatrava Negros Occidental. Salamat sa pagbasa yo. Welcome Melvin Benalayo. Og sa atong mga drivers niya. Amping-amping itong atong mga drivers ha. Okay. Kuan ba itong mga drivers karon kanang dangog ang daan ha. Mag-amping kita always. And narito sa atong ang FBEP. Mayong gabi sa mga pinalaga ang mga estudyante diha. Sir Gab, mayong gabi gikan ni Boards of Parilla. Thank you so much Boards. From Cold at Sender, Escaven Henon pa shout out sir. RC Cabuenas, pwede ko na manawagan. Pwede manawagan kayo diha. Pwede kayo manawagan RC Cabuenas. Happy Piesta Balamban. Manglaag ta sir. Klase man ugma. klase man ugma nito tayo lang sa Balamban pero klase man duty man ta ugma. Sir Gab, request ko og hawak mo ang bitaw. Letter ato ni i-play ron birds. Ato ning i-play ron ha. Wait lang, okay? And shout out na diha sir from John Patrick Olasiman. Thank you so much John Patrick Olasiman. And Alisa Montuerto, evening sir. Sayawi na diha Sir Gab. request ko ito, mukanta ba kuno ta dangerous. The Remix Sunday, sayaw mo diha sa mga naay Bluetooth speaker diha. O i-connect lang yun para makasayaw sa'yo ta. Iasog din na ang Yagats. Sa mga nagyagats niya karun, sayawi na mga kabulawanong at si Noblan. Okay, now this is Sir Gab together with DJ Ron sa itong programang The Remix Sunday. Dari lang sa 98.1 BTU Radio, the home of real music.

0: It's a 30 minutes past 8 in the evening, mga suking at sig. Paminuagin sa mga way orasan diha, alas 8:30 na in town. And sa mga nanihapon diha, ang ako ikasulti lang yun, kanira yun. Mga unta! Unsanto-unsanto sa mga nanihapon diha, mga unta! And sa itong mga estudyante, Roldan Lingas, shout out ko sir. Oh, thank you so much, Roldan Lingas. Shout out ni Joseph Tampos, gikan ni Mark Jared Recta. Jumi, oy ma, yung gabi ni mo Jumi diya sa Bago. Shout out sir. You're always welcome, Jumi. Robert Mahilom Cinco. Shout out DJ from Lambusan, Sandra Mejio Cebu. Thank you so much, Robert Mahilom Cinco. Alexander Agustos Teves, pa-shout out sir. Thank you so much, Alexander. Ivan Arnaiz, shout out kang Jan Weir Sison sir. Thank you so much, Ivan Arnaiz. Jan Clifford Aki, shout out kong Jandel Tomolak sir. Thank you so much. Jan Yosores, shout out ni Jomari Pacquiao. Happy Fiesta Balamban. Dita kalaag kay Jyoti Manugma. happy birthday Mark Gian Sagadsad. Ay, happy birthday Mark Gian Sagadsad. More birthdays to come. And uso pa bang cake ron? Kana ko nung cake, arira ko na sa mga bata niya. Ari kung sadag ko na diretso ta kandila. And a shout out ni James Clark Pahis ni gikan ni Jumi. Good evening, Dong DJ. Please ko shout out diri sa tanang taga Barangay Himama. Social case ati Nora Kapoyan kay yang Barangay Himama kay Barangay J Mama. And Jade Luna, ambot lang ka karon ba ni nga live. Jerbot ato ang student nga vlogger. Mayong gabi ni mo da Jerbot. Thank you so much, Jerbot ato ang student nga vlogger. Pa shout out. Thank you so much. And salamat sa pag-shout out diri sa Barangay Himama. You're always welcome, Ate Nora. From Sir Torvik Patindol. Shout out sir from Pawa, Manga, California. Ang unahan na is Australias. Thank you so much, Sir Torvik, nga listening from, nagtanong sa itong live, no, from Pawa, Manga, California. Hi, Sir Gap. Shout out, Deris Balamban. Happy Fiesta. Viva, Senor San Francisco. Thank you, Sir. Gika ni Marivic Patinio Alindao. Thank you so much, Marivic. Shout out, Sir. Okay, Borges Parilla. Thank you so much, Borges. Shout out ni John Henry Parilla o ni Mark Parilla. Ato ni mga estudyante di ay na. And shout out kang John Clifford Aki. Thank you so much. Mapa-shout out gikan ni Ma'am Riza Aquino. Thank you so much, Ma'am Riza Aquino. Okay. Shout out tadi Sir Gab. from Miss Raniza Lopez daron sa punta nga naglanog-lanog karon nato ang The Remix Sunday. Again sa mga naay mga Bluetooth speaker diha or pakus gani yung sounds diha. Libre kayo ato ang pa-disco karong gabi ona. And ata padayon ta dre. Okay, Archie Villaba, shout out sir from and my loves Anna Suri, nag-away daw ta. Wala may mi nag-away. Nga peace ra gyud mi, nagpuy ra gyud mi malinaw. Inani gyud ang kinabuhi daghang pag-slide. Gikan ni Maki. Hi sir, good evening. Thank you so much. Miss Maki ang pinaka guwapa.
1: Oh, mauba.
0: Pinaka guwapa. Shout out sir, gikan ni Siri Limpag. Wa gyud booking karong gibhiyo na kay gipang tugnaw. unsaon jud sir? Oh, again na sa mga wapay maniha, wapay pagkakaon diha, no? Una sa mga nanihapon pa diha. Agdaha in taon nagmuingon mo. Mga unta. Craven Del Rosario, good evening Sir Gav. Thank you so much Craven Del Rosario. Pa shout out ni Faith James Agbay, ang iyong mayor das electronics agi kan ni Randy Bars. Friendsly Maano, thank you so much. Joshua Skin, thank you so much. God Fridion Zon Onila karon og balamban.
1: Yeah.
0: May balamban kay ugma, wa man sila class. Kita ni kay Joti man. shout out to Mark Maxillom. And pa-shout out sa kong sister-in-law Elizabeth Aquino. Birthday niya today sa Lomboy Cogon.
2: Happy birthday
0: Ma'am Elizabeth Aquino, in-law ni Ma'am Riza Aquino. Again,
2: happy birthday.
0: Happy birthday. Okay, shout out gikan ni Frex Ayan. JB Pahaganas, mayong gabi. Jay Pableo, Mark Maxillom, thank you so much. Again, this is the Remix Sunday. Together with me is DJ Runs. Dito lang sa DYPS 98.1 FM, the home of Yala Music.

0: It's a 45 minutes past 8 in the evening, mga suking at sig paminaw. Again, sa mga nanihapon pagkaroon diha, bago pa mamikaw ni DJ Runs. Pangagda yung taon mo. Yung saan galito, Maki?
1: Mga unta.
0: And from Gian Caballero Estrada, pa siya doll sa taga Mahilom sa kong asawa nga si Madonna Pero Ramas o sa kong anak si Prince Joy Estrada o si Saiza Estrada from Barangay Mahilom. Salamat from Glenn Caballero Estrada. Good evening, Palihog Place sa Christmas Remix. Sa iyo na mag Merry Christmas na ano, no? Merry Christmas naman, Dijeras, no? Ang dama mong pinaskuhan. Gikan ni Christian Agabon Edanio. Sayawin ninyo diyang duha. Good evening, DJ John Paul Canoy. Good evening, DJ. Og sa tanang taga-tuburan, og diha sa mga kaparyantihan ko nila ni Nanay and Tia. Happy Sunday. Salamat sa pagbasa. God bless. Gikan ni Sarah Mendoza. Okay. Shout out ko sa family Tanuko watching live from Purok Mangkulukod, Barangay Bago, Don Salvador, Benedicto Negros Occidental. Thank you so much, Jobert Tanuko. Wala lagi ko na yung owner si Roland sa alas 4 sa Kadlaon. Shoutout diha Sir Gab Kusiyara ko na si DJ Runs kay Pink Kayo og Steps. And sa itong mga estudyante na, thank you so much. Sa itong mga pinalangga nga mga estudyante. Pinalangga ba kanin natin?
2: Oh, mauba!
0: Ambot lang ah. Ato ni pinalangga itong mga estudyante, di ba? Wilbert Rosario, Sir Idol, i-shoutout ni si Ako si Lando. Thank you so much, Ako si Lando. Shoutout Sir Afrix Ayan. Yes, thank you so much. Sir, di rata magklase yung ma-intrams bitaw. Basta di ko kakita ugma sa intrams, absent. Shoutout ni Quinto Israelo, Sir, gika ni Kevin Del Rosario. And shoutout diha sa shoutout ni Jeremy Palikti o ni Carla Dixie. Thank you so much. Asan dapat na freaks ayan sa shoutout diha balig 5 sir. Bisag 15 pa. And shoutout Wesley Lauro o ni Rio G. Carl Incabogi ka ni Joshua de la Serna. Mayong buntag, asa mo rin ka karun, talo-talo Joseph na karun sa North Pole. Daisy May Villarante Alfici pa shoutout. Thank you so much, Daisy May Alfici. Mau ba ni si pobre nga vlogger gika ni Janro Melior. Harot Malirong, pa-shoutout, sir. Okay, shoutout ko nila ni Real G, Carlin Cabo, obviously, love, Joshua de la Serna. Good evening, sir. God, pa-shoutout ko diha og asa tanag kulang gika ni Mr. Demetrio Pentado. Sayo na di me. And may gabi is, sir, kidhat daw, sir, og magklase ito, og maon. Ako FB Live karon, kidhat ko. Moni, kidhat. Novo David Bihasa pasyata ni GP Monticelio. Thank you so much. Novo, kumusta man ito ang Adlong Domingo diha? Muna yung estudyante ng kugihan.
2: Oh, mauba!
0: And for John Alan Chega, pasyata also diha. Jean Ernest, itong yung mga estudyante. Kidat balik sir, uktasi ba dyan ta? Nara. Kidat ko ha. Nara, kidat ko ha. And a shout out lagi from Kimberly Aboti Dechos. 10 minutes to go mga suking at sig paminaw, we will end our program. And sa mga magpa-shout out magpa-greet niya, free radio kaayo ato lang visit lagi sa 98.1 DYPS Bits Radio 98.1 FM Facebook page. Sa yung mga pa-shout out diha, pinaskuhan ako Sir Gab gikan ni Boards Parilla kanang No comment lang sa kayo mo nagwa pa mati madawat. And a shout out ni Gender Diamos, sir, gikan ni Jenrick Aquilia. Shout out all watching from Tuburan ni John Ray Bragat. Okay. Hello Maki, kumusta man imong mabugnaon nga kagab
1: hiyo. Oh, mauba.
0: Nato ni chat Maki, mo ay.
2: Available ka tonight?
0: Nara. And a shout out si Chio Terminal Kogon Tuburan, naglanog-lanog ang tingog ni Rusty o Dave Lopez. Thank you so much. mayong gabi sa tanan. Shout out sir gikan ni Samuel Qualbar Librado. Dre Libong Kogon, shout out sir Gab. General Sarukam, hi sir pa shout out. 9 minutes to go before we end our program. This is Sir Gab together with DJ Ron sa to programang The Remix Sunday. Dere lang sa DYPS Beats Radio 98.1 FM, the home of real music.

0: 4 minutes before we end our program, okay? And ito lang tiwas untuk basa mga suking at sige paminaw ilabi na sa nabunitro karun sa itong radio diha. Thank you so much. And from Topper Travias Milano, pumayong gabi DJ, shoutout ko sa kuang papa dito og mama Dita Milano. Salamat DJ.
1: Yeah.
0: From Ate Evangeline Parilla, sir, shoutout ko ni Jerome Queros Parilla. Salamat sir, you're always welcome Ate Evangeline Parilla. Pa-shoutout ko balik ni mama Dita DJ o papa dito, salamat gikan ni Topper Travias Milano. Okay, and sa ito ang FB account. Thank you so much ato mga pinalaga ng mga estudyante diha. Sa ito mga friends diha. Thank you so much. Kimberly na Abuti Dechos. Thank you so much diha ni mo diha. Kimberly na Abuti Dechos diha sa Barangay Caridad. Kuwa ko masayop.
2: Oh, mauba.
0: Mau na. And Nel Minorias pa shout out sir. Thank you so much. Leo Jester Enzo Cañete Jr. Thank you so much. And pa shout out sir gikan ni Alfichi Jada. Thank you so much. 3 minutes to go before we will end our program. And sa mga nagtanong karon sa to FB Live, Thank you so much. Again, this is Sir Gab together with DJ Runs and release itong programang The Remix Sunday. Sad na ta.

0: 5,000 golden watts.
1: In your face, all over the place. We're online 24/7.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagpok ng lima. Pati na ako ang ginhawa. Accord pa. O nang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batok ng lima. Accord pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 6:30 p.m. You're still tuned in to DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Sige man yung kabalik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
3: At siyempre, naayaw mo yung akong anak. To, ang standuhan ako kaabo. Muna, misalig yung ko yung lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon ron, DJ. Ang akong anak na kinamanguran na isakitan yung sitya na ng gabi sa pagkatinood lang, maurag yung ipainom pa. Tapos yung pagsuta na uli ang yung sakit siya diyan, o kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit, o siyempre na uli ang yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka, sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, dagang salamat, sir.
3: Thank you. Salamat, sir.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtog ng lema. Napati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, napot mo.
1: Ukal ang pagtog ng lema. Afford pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And discarding bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Namati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Munang, pag may rakap, napot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtong problema. Napati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, lupot mo.
1: Ukal ang pagtong nga problema. Afford pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarte na ko. Discarting bisdak na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 3 PM. Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Ano sige man jud ka balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
2: At siyempre naayo man jud ka kung anak. Tul ang stand ko anak ko kaabo. Mo na misalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mo gining himpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran nga gisakitan siya sa kyanan ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung kung di painom. Pagtapos yung pagsuka, naulian yun yung sakit siya yan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka sir?
2: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daga kay salamat sir.
2: Ay, thank you salamat, sir.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
4: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubo!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtog na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakap, lupot mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Afford pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisnat, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarte na ko. Discarting bisnat na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: So tune in to DYPSBT Radio 98.1 FM.
1: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyo po, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay ignore mo, gawa at lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung ignore. Ipag ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juk ko, di pong kabangon, kasapaon ko. Siguro may gitaon kong nalilumais konti yan ba. Nidadali kong inom lulamas yung tikitike. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulo ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, kilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna itong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batya sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.

0: Ayan, Engineer Fernando N. Mangubat Jr., First Class Radio Telephone Operator with Registration Number 23-IP7-26394. Studio Technicians Raniel M. Santiago and Roland N. Butoy. Ladies and gentlemen, thank you for making us a part of your day. We are now signing off.
1: Ama, maraming salamat po sa inyong pagsama sa araw na ito. Tunay nga na hindi mo kami iniwan pagkus kami ay iyong sinamahan at pinagtagumpay. Sa iyo lamang namin, Panginoon, ipinagkakatiwala ang lahat-lahat. At ang tagumpay na ito ay tangi sa iyo lamang, Panginoon. Patuloy niyo po kaming samahan, palakasin, at pagtagumpayin sa anumang hamon ng buhay. Ito ay aming itinataas sa inyong dakilang pangalan at makapangyarihan sa lahat.

0: may magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan niyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga kababayan,

0: 89.1 BT Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5, kasulti sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay ignore mo, gawa at mulawas, kaysa unang panahon, malipong kong galit, ikasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Ngayon, nakauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung ignore. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di pong kabangon, kasapaon ko. Siguro may gitaon kong nalilumayas kunti yan ba. Nidadali kong inom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisoka kina ko ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kong kuan, pukutuhawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Ang lain lang kung tukuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Ngayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok ni mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
4: Alas sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare, ipangingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID, alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare, ipangingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning.
5: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon na puno sa bitamina o sustansya. Tasana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
4: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Naay maggamit nga panalipod sa pagmablos sulod sa hamubo nga panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmablos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
5: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
4: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
7: Ang discarding bisnat, ana.
6: Di kaliko, di katrabaho, hustle ka ayaw mabughat. Rexino Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat. Rexino Forte! Mao nang ang discarding ako, discarding bisnat na to. Rexino
8: Forte! Mas paspas banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayrgo, lupot mo.
1: Ukal ang batong nga problema. Afford pa. Mayrakoff na.
2: Mayrakoff.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na dunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
9: Start your day on a fantastic note.

0: 98.1 BTE Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay S-Tintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunti sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatin ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon, ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may ikaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kong kuan, puto-hawan. Niya, silag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may batsa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga maka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naamay mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Para na, ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede rasa sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University, Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtog ng lima. Napati na ako ang ginhawa, aboard pa. Unang, pag-mayrakop, lapot mo.
1: Ukal ang pagtog ng lima, aboard pa. Mayrakop na.
2: Mayrakop!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakop. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
8: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug kilana.
9: And it's starting bisdak, ana.
8: Di kaliho, di katrabaho, hasol ka ayaw mabughat.
9: Rexino Forte.
8: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilana.
9: Rexino Forte.
8: Mao nang ang diskarte nako. Discarding bisdak nato.
9: Rexino Forte.
10: Mas paspas banat sa upat.
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mayong adlaw mga higala. Ani na pod ang inyong kabumbiruhan sa Tuboran Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo, pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod ug gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton ug ipalayo sa kurtina ug sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napawong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog og mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamo pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata, ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay ang ibuhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag Facebook Live kay walay kasiguruduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055 o sa atong hotline number 0961-577-777. O pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130 o sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. O pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas, ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
2: Start your day on a fantastic note.

galing sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: 98.1 BT Radio.
1: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapo lang akong tuhod.
2: Oh, simple na, Sir Max. Pag-haplas og sed liniment oil.
1: Basin mayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
2: Dili po, doy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakagagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
2: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Belly Oga Liempo. Naginibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Sibong. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Sibong. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usap kamo og gym? Adiado usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Katayo isa Lichon Medog, Lichon Belly og Giempo. Katayo isa Lichon Medog, Lichon Belly og Giempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Charmante.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay ignore mo, gawa at mulawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Ngayon, nakauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung ignore. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, di pong kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gitaon kong nalilumais kunti yan ba. Nidadali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, tutukuto hawan. Nga, ilang, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna itong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Ang lain lang kung tukuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa panahon karon, naanda na pero medyo tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita Babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
3: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
9: And it's starting business, ana.
10: Rexino Forte!
9: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
10: Rexino Forte!
9: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
10: Rexino Forte!
9: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
10: Rexino Forte!
9: Mas paspas ba na sa upat?
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oh,

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang batong na problema. Afford pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
9: Start your day on a fantastic note.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa Mugas si Bugay, sir. Isulay ako palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko, kay, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog ba mo to nga. Pagkuman ako pang hapla, sir. Kasi hayayat, please ko kayong pamilya sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
0: TTX 500. Makatapang sa paglibyo sa atong ata. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. Mag TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pagbalik sa mga butika.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Papaminog sa kamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog og kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
8: Ang sige man jud ka balik-balik sa ato ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
9: At siyempre, naayo man jud ka kung anak. Tulo ang stand mo na ko kaapo. Mo nang isalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon diji. Ang akong anak nga kinamangguran na bisakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang morag yun kung di pa inong pagtapos sa pagsuka na ulian yun yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na ulian yun siya kung ang duhan ako kaapo bisakitan sa tiyan gilantan siyempre na ama ko ilulumas yung moya kong gigamit o siyempre na ulian yun silang duhapon duhan ako kaapo o napasalamat ko yun sa Ginoong na ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL MM o kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
8: Taga-asa man ka, sir?
9: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
8: Ay, daga kay salamat, sir.
9: Ay, thank you. Salamat, sir.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Seth Living Testimonies. Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
11: Di na ko kakita. Kalit lang o kaot ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
10: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-send panyawan coffee mix.
11: Hining panyawan ko, pe. Mayroong kalit na ko, dora kakarton. Pag sigil na ko ginom, hining panyawan ko, pe. Kahinahinay kong kakita hantod karon. Dali mo usos ang iyong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
10: Ang kapinga dunay pagtabang batok sa diabetes. Sed Panyawan Coffee Mix, ginawa sa Sed Marketing.
5: Living Testimonies. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
14: Kugihan ba?
15: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
16: Kargado!
15: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok o sa labing-labing.
14: Kargado!
15: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
16: Kargado!
15: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
13: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit.
2: MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
16: And it's starting bisdak, ana. Rexido
14: Forte! Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat. Rexido Forte! Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat. Rexido
16: Forte! Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to. Rexido
17: Forte! Mas paspas banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, magmayar ko, flapot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Start your day on a fantastic note.

0: 98.1 BT Radio.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul,
3: i-DTX 500 na.
2: DTX 500,
3: aduna kini antimicrobial properties
2: nga makatabang sa pagkuha
3: o pag-ayos sa bugas-bugas, akong katul-katul,
2: DTX 500.
4: Mabalik sa pinakadul ng butike sa inyong lugar.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrita, Sibintay S-Tintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5, Kasulti sa Inyong Group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, may yung Imnon, ipart ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, lipong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay Diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan. Puto-puto, hawat. Niya, silag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may bata sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrita, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
5: Unang gamit na ko, Ma'am. Nakita niya na ang mga paglikap na sa akong banin, Ma'am. No? Kanang humok kayo.
4: Huh? Dili hapdos.
5: Dili man, Ma'am. O kira ka ay good, Ma'am.
4: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
5: Wala po, Ma'am. Ganahan kayo sa sabon.
4: Ganahan kayo ka sa atong sabon nga said Celebrity Gojek Soap.
3: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
6: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Papaminog sa kamot ni ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka. Kay ani ana ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule atong gamiton. Nerves nga likod. Hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Vitron, subok na.
8: Ay ako dahil si Saidi. Ngayon son, taga Proxinco, San Miguel. Pasalamat si ko sir, kahit wala po na kayo ng makong bata sir ba. Grabe katahila. Kahit kung dugay ni mo siya at imanong dito, grabing yabaw. Sukad nga nakainom siya Vitron sir. Nalahi iyang pangon dito sa iyang dagan siya iyang panlawas. Dali ramat matulog. Ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron.
3: Vitron, subok na.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
6: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtog ng lima. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pagmay rakap, lupot mo.
1: Ukal ang pagtog ng lima, afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rumag-uri ng sakit.
8: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug kilang not
9: and discarding bisdak ana.
8: Di kaliho, di katrabaho, hasol ka ayaw mabughat. Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo ug kilana.
9: Mao nang ang discarding ako, discarding bisdak nato.
10: Mas paspas banat sa upat.
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Start your day on a fan.

0: Soap, Ugset Celebrity Beauty Soap, Kasika sa Panglawas, at ang ilang yapong kilis sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
2: Mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
3: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pamumunuan ng pulong ngayong araw sa Malacanang upang talakayin ang pagtugon ng pamahalaan sa Super El Nino.
4: Headlines.
3: Food buffer, pinalalawak ng Department of Agriculture bilang tugon sa banta ng El Nino.
4: Headlines.
3: Philippine Coast Guard, giniit na hindi kailangang humingi ng permiso sa China ang Pilipinas bago magsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal.
4: Headlines.
3: Final na posisyon ukol sa paglalahad ng Article 3, formal nang ilalatag ng prosecution sa impeachment court.
4: Headlines.
3: Land Transportation Franchising and Regulatory Board nakatanggap ng mas maraming special permit applications para makabiyahe sa darating na undas.
4: Headlines.
3: Sa balitang sports, Team Philippines nagwagi ng 4 na gold, 10 na silver at 14 na bronze medals sa katatapos lamang na Aichi Nagoya Asian Games.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Lunes, October 5, 2026. Muling sumasayin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pamumunuan ng pulong ngayong araw sa Malacanang upang talakayin ang pagtugon

0: Ko ng pamahalaan sa Super El Nino mula sa Malacanang. Dari kong balita ng atid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagpatawag ng meeting si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang kung saan ay agenda ng pulong ang mga hakbang ng pamahalaan bilang tugon sa inaasahang epekto ng El Nino phenomenon. Inaasahang magiging bahagi ng pagpupulong ang mga paghahanda at gagawin ng gobyerno para mabigyan ng proteksyon ang iba't ibang sektor na maaaring maapektuhan ng matinding tagtuyot, kabilang sa maaaring matalakay ang preparasyon sa supply ng tubig, agrikultura, ganun din sa kalusugan, enerhiya at iba pang pangunahing serbisyo sa harap ng idudulot na epekto ng Super El Nino. Una nang sinabi ni Paris Press Officer Undersecretary Claire Castro na mismong si Pangulong Marcos ang nangunguna o mangunguna sa gagawing aksyon ng pamahalaan sa gitna ng inaasahang magiging epekto ng matinding tagtuyot na tatama sa bansa. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Food Buffer, pinalalawak ng Department of Agriculture bilang tugon sa banta ng El Nino. Darito ang report ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Prioridad ngayon ng Department of Agriculture ang mapalawak ang food buffer ng bansa bilang paghahanda sa posibleng mas matinding El Nino na maaring magdulot ng pagbaba sa overall agricultural production. Sa pagtaya ng DA, posibleng mabawasan ng nasa 700,000 metriko tonelada ang projected palay production sa main harvest dahil sa epekto ng matinding tagtuyot. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., pinalalawak na ng pamahalaan ang rice storage capacity nito at nagbubukas ng karagdagang cold storage facilities para matugunan ang posibleng supply disruptions. Umabot na nga sa higit 300 ang aktibong warehouses ng NFA mula sa nasa 300 at matapos na umupa ng karagdagang 165 pasilidad. Samantala, nagbubukas din ng mga bagong cold storage facility ang DA para mapahaba ang shelf life ng mga karne at gulay. Nagsasagawa na rin ang DA ng cloud seeding operations sa mga lugar na tinamaan ng tagtuyot kabilang ng Isabela at Negros. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nagpaalala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat laban sa mga sakit na dulot ng matinding init lalo na sa panahon ng El Nino. Ayon sa kagawaran, nangyayari ang El Nino kapag umiinit ang malaking bahagi ng karagatang Pasipiko. Ito'y nagdudulot ng mga mainit o mas mainit na panahon at mas konting pagulan sa loob ng ilang buwan. Kabilang sa dapat bantayan ang heat exhaustion na maaaring magdulot ng panghihina, sobrang pagkapagod, pagkahilo, pagsusuka at labis na pagpapawis. Mas seryoso naman ang heat stroke na maaaring makitaan ang pagkawala ng malay, sobrang init ng katawan, hirap sa paghinga, pagkahilo at kumbulsyon. Payo pa ng DOH, magsuot ng magaan at maluwag na damit, manatiling hydrated at umiwas sa matagal na pagkakalantad sa araw. Kung makitaan ang palatandaan ng heatstroke, tumawag agad sa National Emergency Hotline 911 o dalhin ang pasyente sa pinakamalapit ng health facility. Samantala, ayon sa DOST Pag-asa, inaasang lalakas ng El Nino mula ngayong buwan hanggang Pebrero 2027. Pari itong umabot ng Very Strong o Super El Nino bago matapos ang taon. Inaasang magpapatuloy naman ang El Nino hanggang unang bahagi ng taong 2027.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sinimula nang ipatupad ng pamahalaan ang baka kalikasang pamamaraan upang mabawasan ang pagbaha sa mga coastal areas. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang paggamit ng nature-based solutions bilang pangmatagalang hakbang laban sa pagbaha. Kabilang sa sinimula ng sediment trapping project sa barangay Pamarawan, Malolos City, Bulacan, inaasahang mapoprotektahan itong mga community at storm surge at pagbaha. Ayon pa kay Dizon, plano rin gayangin ang proyekto sa iba pang bayan sa North Manila Bay. Kabilang dito ang Hagonoy, Paumbong, Masantol, Makabebe at Sasmuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasaayos ng mga imprastruktura sa Southern Mindanao na nasira sa magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, halos 400 estudyante ang nakabalik na sa kanilang classroom matapos ayusin ng pamahalaan ang mga nasirang gusali sa Mindanao State University General Santos City Campus. Sinabi pa ni Dizon na utos ni Pangulong Marcos na bilisan ang pagkukumpuni lalo na sa mga paaralan. Targetan niya ng pamahalaan na matapos ang mga ito bago magsimula ang susunod na school year.
4: Ang gusto nang paabot ng Pangulo sa ating lahat, lalo na sa mga kababayan natin dito sa Region 12, hindi namin kayo iiwan.
0: Si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon.
1: Radio Pilipinas. News Nationwide.
0: Makakatanggap ng full subsidy ang halos 300,000 magsasaka, manging isda at truck drivers na naghahatid ng mga produktong agrikultura. Ayon sa Department of Energy, papamahagi ang fuel subsidy ngayong buwan ng Oktubre. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang sektor ng agrikultura sa gitna ng muling pagtaas ng presyo ng langis. Ipatutupad ito sa ilalim ng programang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift. Layunin ng hakbang na maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa patuloy na kaguluhan sa Middle East.
1: Radio Pilipinas. News Nationwide.
0: Iginit naman ng Philippine Coast Guard na hindi kailangang humingi ng permiso sa China ang Pilipinas bago makapagsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tarriela, na ang provisional understanding ng dalawang bansa ay ginawa upang makatulong sa pagbaba ng tensyon sa West Philippine Sea. Anya, hindi nito inaalis ang karapatan ng Pilipinas na magsagawa ng resupply operation. Sinabi rin ni Tarriela na ang kahalagahan ng naturang arrangement ay nakadepende sa diplomatic assessment ng Department of Foreign Affairs. Samantala, patuloy anya ang pagsuporta ng Philippine Coast Guard sa posisyon ng national government kaugnay ng provisional understanding.
1: Radio Pilipinas. News Nationwide.
0: Tinatayang abot sa 244 na dayuhan, karamihan ay Chinese nationals, ang inaresto ng Bureau of Immigration sa magkakahiwalay na operasyon laban sa hinihinalang illegal na pogo activity sa Sambuanga, Sibugay. Sinagawa ang operasyon noong October 2 sa Barangay Kimos sa Siay at Barangay Tandiyong Muslim sa Alicia. Katuwang ang National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines. Ayon sa BI, 113 dayuhan ang nahuli sa Siay habang 131 naman sa Alicia. Kabilang sa mga inimbestiga ng umunoy pagtatrabaho ng walang kaukulang visa, pagiging undocumented, illegal na pagpasok sa bansa at pagkakasangkot sa illegal na online activities na may kaugnayan sa pogo. Na-recover din sa isang compound ang 78 computer monitors, humigit kumulang 3,000 cellphone, laptop at SIM cards na pinaniniwalang ginagamit sa online scams. Ang nasabing operasyon ay bahagi ng pagpapatupad ng pagbabawal sa pogo sa ilalim ng Executive Order 74 at Anti-Pogo Act of 2025. Patuloy namang iniimbestigahan ang mga nahuli, kabilang ang posibleng human trafficking violations at pagsasailalim sa mga ito sa deportation proceedings.
1: Radio Pilipinas. News Nationwide.
0: Final na posisyon ukol sa paglalahad ng Article 3, formal na ilalatag ng prosecution sa impeachment court. Narito ang balitang hatid ni Kathleen Forbes.
1: Radio Pilipinas. Report.
5: Tiniyak ni House Lead Prosecutor Gervie Luis o natatapusin ng prosecution panel hanggang dulo ang paglalahad ng kanilang mga ebidensya at ang kaso sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kasunod dito ng mga tanong kung itutuloy pa ng House prosecution ang presentasyon ng Article 3 o bribery at graft sa paglilitis. Ayon kay Luiso, formal na ilalatag ng panel sa Senate Impeachment Court ang kanilang posisyon paugnay sa mga susunod na hakbang. Sinabayan na nanatili na katawan ng prosecution sa ebidensya upang maiharap ang isang malinaw at suportadong kaso. Giit niya na hindi nila layunin na patagalin pa yung impeachment trial. Nauna na anya na ilatag ang usapin ng confidential funds at pure threats habang nagpapatuloy naman yung presentasyon sa unexplained wealth. Binigyan diin ni Luiso na pananagutan ng prosecution ay harap ang ebidensya dahil karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Senate President Sherwin Gatchalian, tinatayang magkakaroon na ng verdict ang impeachment o sa impeachment trial sa Nobyembre. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na posibleng sa Nobyembre ay magkaroon na ng hatol ang Senate Impeachment Court sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sa isang palayam nitong weekend, sinabi ni Gatchalian na matapos ang presentasyon ng ebidensya ng prosecution para sa Article 2 ng impeachment case o tungkol sa unexplained wealth, ay tututukan naman ang Article 4 o ang bribery bago simulan ang presentasyon ng depensa. Tinatayang tatagal ng 30 hanggang 45 days ang paglilitis sa panig ng depensa at maaari pa niya itong magbago depende sa mga susunod na testigo at magbabago sa schedule. Una nang sinabi ni Gatchalian na nais silang matapos ang paglilitis at magkaroon ng hatol bago ang Pasko. Una na rin sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungol na inaasahang makakapaglabas na ng hatol ang impeachment court pagsapit ng December 16. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Maagang pagtatapos ng impeachment trial, nakadepende sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Ito'y ayon sa House Prosecution Panel. Narito ang balita atin sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Alang tiwala ang House Prosecution Panel na tuloy-tuloy ang presentasyon ng mga saksi para sa lahat ng apat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Gayunpaman, ang maagang pagtatapos ng paglilitis ay nakasalalay sa bilis ng depensa sa paghaharap ng kanilang sariling mga ebidensya at testigo. Ito ang binigyan diin ni House Prosecutor Terry Ridon kasunod ng pahayag ng Senado na maagang maibababa ang pinal na hatol bago ang Christmas break. Ayon kay Ridon, bagamat iginagalang nila ang petsang ito bilang target ng korte, hindi pa ito maituturing na pinal. Naniniwala rin ang mambabatas na pakikinabangan na magkabilang panig ang maagang pagtatapos ng impeachment trial. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes, makalipas po ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nakatanggap ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng mas maraming special permit applications para makabiyahe sa darating na undas. Ayon sa ahensya, nakatanggap ito ng 356 special permit applications mula sa iba't ibang transport groups. Ang mga nasabing applications ay para sa higit sa 1,000 ruta sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi ni Acting LTFRB Chairperson Greg Pua na layunin ng ahensya na magkaroon ng sapat na bilang ng mga bus. Anya, Maraming Pilipino ang buuwi sa mga lalawigan upang magbigay pugay sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Ginit pa ni Pua, kailangang tiyakin ng mga transport operators na maayos ang pisikal at mental na pangangatawan ng mga driver.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mas matibay na pagsasanay para tugunan ang mga nagbabagong banta sa kaligtasan ng publiko. Sinusulong ng Philippine National Police. Yan pong balitang atid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Hindi titigil ang Philippine National Police na umanap ng iba't ibang mga hakbang upang palakasin ang kanilang hanay upang makatugon sa hamon ng mga nagbabagong banta. Ito ang tituro ni PNP Chief Police General Luis Emilio Tatis Jr. makaraan siyang parangalan sa ika-33 anibersary ng Public Safety College o PPSC noong isang linggo. Ayon sa PNP Chief, mahalaga ang tuloy-tuloy na pagkatuto ng mga polis upang makasabay sa mga nagbabagong hamon at banta sa kaligtasan ng publiko. Kabilang sa mga binigyan diin ng Philippine Public Safety College kay Nartates ang paggabay at mga ambag nito sa patuloy ng mga programa at ng institusyon para sa edukasyon, pagsasanay at pagpapaunlad ng human resources sa larangan ng kaligtasan ng publiko. Dahil dito sinabi ni Nartates na palalakasin ng PNP ang kanilang koordinasyon sa PPSC sa pagbuo ng mga programa sa pagsasanay na tutugon sa mga umuusbong na banta tulad ng cybercrime, online scams, trafficking at transnational crime. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binalalakas ng Philippine National Police ang koordinasyon sa mga ride-hailing at delivery firms para maiwasan ang paggamit ng identity at uniforme ng mga riders sa krimen. Kasunod ito ng shooting incident sa Makati City kung saan dalawang motorcycle riding suspects ang lumapit sa isang condominium manager. Isa sa mga itong nakitang nakasuot ng uniformeng kaugnay ng isang motorcycle ride hailing service. Ayon kay PNP Police o PNP Chief Police General Jose Melesio Nartates Jr., pinalakas ang mga akbang sa pag-verify ng rider identity, bookings at delivery instructions upang agad matukoy ang kinahinalang aktibidad. Pinalawak din sa buong bansa ang naturang precautionary measures kasabay ng pinaigting na police presence at information gathering. Hinimok din ni Nartates ang publiko at mga riders na maging mapagmatyag at agad i-report sa pulisya ang anumang kahinahinalang insidente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 26th ASEAN Energy Business Forum, itutulak ang kooperasyon at investment sa clean energy sa rehiyon. Yan po ang balitang atin sa atin ni EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Isusulong ng ASEAN ang mas malawak na kooperasyon, inobasyon at pamumuhunan sa sektor ng enerhiya sa pagbubukas ng 26th ASEAN Energy Business Forum o AEBF 26 sa Manila ngayong Oktubre 5 hanggang 9. I-host ng Department of Energy o DOE at inoorganisa ng ASEAN Center for Energy ang nasabing forum na may temang Clean Energy Unlock a Stronger ASEAN. Tampok dito ang mga talakayan sa clean energy transition, regional power connectivity, innovation at investment. Inaasahang lalahok ang mahigit 2,000 delegado mula sa ASEAN at iba pang bahagi ng mundo, kabilang ang mga policy makers, energy industry leaders, investors at researchers. Kabilang sa mga pangunahing prioridad ng Pilipinas, bilang ASEAN chair ang pagpapalawak ng ASEAN power grid, kabilang ang mga hakbang para sa cross-border electricity cooperation at regional power connectivity. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nangunang Pilipinas bilang o sa bilang ng mga hakbang ng sa renewable energy at electrification sa 6 na pangunahing ekonomiya sa Southeast Asia. Ito'y sa gitna ng epekto ng geopolitical conflict sa Middle East at patuloy na pagtaas-baba ng presyo ng pasapandaigdigang merkado ng langis batay sa regional analysis ng Zero Carbon Analytics. 13 renewable energy at electrification measures ang naitala ng Pilipinas mula Pebrero 28 hanggang Agosto 31, 2026. Pinakamataas din ang kabuuang energy policy measures ng bansa na umabot sa 22. Kabilang sa mga hakbang ang pagpapabilis ng solar development, pagpapalawak ng rooftop solar at net metering, paggamit ng battery energy storage systems at pagsuporta sa electric vehicles. Target naman ng Pilipinas na umabot sa 35% ang bahagi ng renewable energy sa power generation pagsapit ng 2030 at 50% naman pagdating ng 2040. Ayon sa Department of Energy, patuloy ito sa pagsusulong ng Green Energy Auction Program at iba pang pamumuhunan sa energy storage, transmission at grid infrastructure. Ito upang mapalakas ang energy security at mabawasan ang pagdepende ng bansa sa imported fuel.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinalakas ng Department of Agriculture at Overseas Workers Welfare Administration ang kanilang partnership para matulungan ang mga umuuwing overseas Filipino workers o OFWs. Sinagawa ito sa pamamagitan ng Balik Agri OFW Agribusiness and Investment Reintegration Program. Sa nasabing programa, pagsasamahin ang mga programa, technical expertise, training at financing support ng dalawang ahensya. Layunin ng hakbang na mabigyan ng mga returning OFWs ng pagkakataong magsimula ng negosyo sa agrikultura o agribusiness bilang pangkabuhayan o investment.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagbabala ang Presidential Communications Office o PCO laban sa kumakalat na Peking Graphic Online tungkol sa suspensyon ng klase. Ayon sa PCO, wala itong nilabas na naturang anunsyo. Payo ng ahensya sa publiko, huwag agad magbahagi ng mga impormasyon na hindi pa na-verify. Inikayat din ng publiko na umasa lamang sa mga opisyal na anunsyo mula sa mga lehitimong government sources. Paalala ng PCO, maging mapanuri at tiyaking beripikado muna ang impormasyon bago ito ibahagi sa iba.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Panibagong record-breaking collection na itala ng Bureau of Customs para sa buwan ng Setyembre. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Nakakapagtala ang Bureau of Customs sa BOC ng pinakamataas itong koleksyon para sa unang siyam na buwan ng taon matapos umabot sa 757.4 billion pesos ang naliko mula January hanggang September 2026. Ang DBOC Commissioner Rael Nepomuceno, nalampasan nito ang 8.9 billion pesos o 1.2% ang 748 o 748.4 billion na target para sa naturang panahon. Mas mataas din ito ng 55.7 billion pesos o 7.9% kumpara sa koleksyon sa kaparehong panahon noong 2025. Noong September lamang, umabot sa 93.3 billion pesos ang koleksyon ng BOC, higit ng 4.1 billion sa itinakdang target para sa buwan. Iniugnay ni Pumuseno ang pagtaas ng koleksyon sa mas mahigpit na monitoring, valuation at assessment, kampanya kontra smuggling at patuloy na modernisasyon ng customs. Target ng BOC na maabot ang 1 trillion pesos na koleksyon bago matapos ang 2026. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Libreng refresher course para sa librarian licensure exam alok ng Quezon City Local Government Unit. Yan po ang balitang atin sa atin ni Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Bibigay ng libreng review courses ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa pamagitan ng Quezon City Public Library o QCPL para sa lahat ng nais na makapasa sa librarian licensure examination. Aktual na magkakaroon ng pagsasanay mula sa malisensyadong librarian ng QCPL ang mga kalahok na sasali rito. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Ms. Esmeralda Cadelina, Head ng Research and Graduate Studies ng QCPL, ang inisyatiba ay nabuo sa hangarin na matulungan ang kanilang mga empleyado na contract of service na magkaroon ng mas malawak na oportunidad. Dagdag ni Cadelina, bukas ang programa sa publiko hindi lamang sa mga residente ng Lungsod Quezon. Anya, palagian lamang abangan sa kanilang social media accounts ang tungkol sa pagbubukas muli ng refresher course dahil first come first serve ang magiging batayan ng mga makakasali sa programa. Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, G7 member countries handang tumugon sa planong export ban ng Estados Unidos sa diesel at iba pang produktong petrolyo. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito report ni Ray Sampang.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Maglalabas ng 100,000 bariles ng strategic diesel at oil reserves ng G7 member countries upang makaagapay sa planong export ban ng US ng diesel at iba pang produktong petrolyo. Batay sa ulat ng BBC News, ang anunsyo ay ginawa ni French President Emmanuel Macron sa isang emergency meeting ng G7 Group of Advanced Economies. Sa isang press briefing, sinabi ni French President Macron na isasagawa ang pag-release ng G7 oil reserve sa loob ng 4 na buwan. Kabilang sa G7 member countries ang US, Canada, UK, Japan, Germany, Italy at European Union. Patuloy na naapektuhan ang supply at presyo ng produktong petrolyo sa hinang patuloy na kaguluhan sa Middle East, partikular sa hidwaan sa pagitan ng US at Iran. Matatandaan, hindi tinanggap ni US President Trump ang isang panukala mula sa Iran upang mabuksan ang Strait of Hormuz para manumbalik ang normal na daloy ng mga cargo vessels, lula ng mga produktong petrolyo at natural gas. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Ray Sampang para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Team Philippines nagwagi ng 4 na gold, 10 na silver at 16 na bronze medals upang tumapo sa 17 sa 45 bansa na kasali sa Aichi Nagoya Asian Games. Narito ang balita mula kay Judith Karingal ng Sports Radio 918.
14: Bagamat bigo na makuha ang unang target na 8 gold medal, matagumpay pa rin ang naging kampanya ng mahigit 400 ng mga Pilipinong atleta. Masaya ang Philippine Olympic Committee sa kabuuang 29 medals na bumura sa 18 total number noong 2023. Ito ang pinakamarami mula 1966 Asian Games kung saan 45 medals ang nakupo ng bansa. Bumandera ang Taekwondo Jin na si Jeyus Yape ang nagwagi ng 4 na gold upang maidagdag sa nakopo ni na Carlos Yulo na 2 sa gymnastics at EJ Obiena sa athletics pole vault. Si Yape ang nagdumina sa bagong event ng virtual taekwondo. Bronze din siya sa men's pumse kaya siya ang nahirang na flag bearer kagabi sa closing ceremony. Ayon kay Philippine Olympic Committee President Bumble Tolentino, ang gold medal performance sa mga Olympic sport ay magandang senyales sa pag-qualify sa 2028 LA Olympics. Masaya rin ang Philippine Sports Commission Chairman Pato Gregorio sa naging resulta ng paglaban ng mga atleta. Mahigit 36 na milyong piso matatanggap ng mga medalist base sa Incentive Act. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee, Judith Karingal nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Aichi Nagoya, Japan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 34 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
16: Maging panatag Pilipinas.
17: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdidesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
18: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
17: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
0: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon. Pagpapalakas ng kakayahan ng mga kabataan, tinutukan sa isang Youth Leadership Summit sa Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Rodeline Amboy.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Rodeline.
19: Ikinasa ang ikatlong Municipal Youth Leadership Summit ng lokal na pamahalaan ng Basco sa pangunguna ng Local Youth Development Office at Sangguniang Kabataan Federation ng Basco. Tema sa taong ito ang Youth in Action, Leading Through Service. Kalahok sa nasabing aktibidad ang mga youth leaders mula sa Batanes National Science High School, Batanes State College, St. Dominic College at Parish Youth Ministry ng Basco. Layunin sa nasabing aktibidad na palakasin ang kakayahan ng mga kabataan upang maging instrumento sa kanilang pamumuno at pagbibigay aksyon sa kanilang mga organisasyon at sa komunidad. Naimbitahan naman bilang tagapagsalita sa ilang learning sessions ang mga sangguniang kabataan at youth leaders mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Tinutukan sa unang araw ang pagtukoy sa mga issue sa komunidad, pagbuo ng advokasya, pagkakawanggawa at pagpapahalaga sa kultura. Bukod dito ay huhubugin din ang kakayahan ng mga kabataan sa pagsasalita sa publiko upang magamit ang boses para sa magandang impluensya. Tatalakayin din ang pagsusulat, usapin sa mental health, self-awareness at disaster preparedness. Umaasa ang LGU na sa pamamagitan ng pakikilahok sa nasabing Youth Leadership Summit ay magagamit ng mga kabataan ang kanilang kakayahan at potensyal upang magbigay aksyon at magbigay serbisyo sa komunidad. Mula sa bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
1: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Tulong sa mga magsasaka, maigpit na tinututukan sa Mapandan, Pangasinan, sa gitna naman ng banta ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Darito ang report ni Sara Kayabiab.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Sara.
20: Patuloy ang pagsisikap ng lokal na pamahalaan ng Mapandan dito sa lalawigan ng Pangasinan na suportahan ang mga magsasaka at mapalakas ang sektor ng agrikultura, lalo na sa harap ng inaasahang hamong dulot ng El Nino phenomenon. Sa pangunguna ng Municipal Agriculture's Office, ipinamahagi sa mga local farmers ang libreng fertilizer mula sa Department of Agriculture Region 1. Layunin nito na mabigyan ng kalagdagang suporta ang mga magsasaka upang mapanatili at mapalakas ang kanilang produksyon at mabawasan ang gastusin sa mga kinakailangang farm inputs. Patuloy rin na naghahanda ang LGU upang matugunan ang iba pang posibleng epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Kabilang dito ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga magsasaka, pagbibigay ng impormasyon at paalala sa mga ito kaugnay sa mga nararapat na akbang sa panahon ng tagtuyot at pagtukoy sa mga pangangailangan ng mga magsasakang maaring maapektuhan ng kakulangan sa tubig. Mahalaga rin umano ang maagap na paghanda ng mga magsasaka sa pamamagitan ng wastong pagplaplano sa kanilang pagtatanim, pangangalaga sa supply ng tubig at pagsunod sa mga rekomendasyon ng mga agricultural technician upang mabawasan ang posibleng epekto ng matinding init at kakulangan ng ulan sa kanilang mga pananim. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kebiab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ilocos Region target ang 5 milyong overnight tourists at 6 na bilyong pisong halaga ng kita pagsapit ng 2028. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Bangasinan. Daritong report ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Mildred.
2: Target ng Department of Tourism Region 1 na umabot sa 5 milyong overnight visitors, 6 na bilyong pisong tourist receipts at 30,000 tourism-related jobs sa rehiyon pagsapit ng 2028. Inihayag ito ni DOT Region 1 Regional Director Benjamin Manahan Jr. sa 2026 Region 1 Tourism Summit sa Sison Auditorium, Lingayen, Pangasinan. Ayon kay Manahan, nakapagtala ang rehiyon ng 1.9 million overnight tourists ng 2025. Mas mataas as ng 4.25% kumpara sa 2024, umabot naman sa 20.49 million na ang same-day visits. Sa ikalawang quarter ng 2026, nasa 726,000 ang naitalang overnight tourists. Bilang bahagi ng pagpapalago ng turismo, nakabuo na ang rehiyon ng 20 tourism products at packages na maaari ng i-book. Pinalalawak din ng DOT ang market linkages sa South Korea, Thailand at China habang sinusulong ang turismo na makikinabang ang mga lokal na negosyo, manggagawa, magsasaka, artisan, guides at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagbuo ng geographical indication upang protektahan ang pagkilala sa lalawigan ng Oriental Mindoro bilang calamansi king ng bansa. Sinusulong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Tom.
21: Isinusulong ng DA Mimoropa ang pagbuo ng Geographical Indication o GI at Collective Marks para sa Calamansi ng Oriental Mindoro bilang hakbang upang maprotektahan ang pagkakinanlan ng produkto, mapataas ang halaga nito sa merkado at mapanatili ang pagkilala sa lalawigan bilang Calamansi King ng bansa. Ayon sa pabalit ng DA Mimoropa, ang GI ay isang uri ng intellectual property protection na kumikilala sa isang produkto batay sa partikular na lugar na pinagmulan nito at sa kalidad, reputasyon o katangi ang maiugnay sa naturang lugar. Anila, sa pamamagitan nito, layong magkaroon ng malinaw na pamantayan para sa mga produktong maaaring kilalanin bilang nagmula sa Oriental Mindoro. Inaasahang makatutulong din ito pang maprotektahan ang mga lokal na producer laban sa panggagaya, mapalakas ang pagkilala ng mga mamimili sa produkto at mapadagdagan ang potensyal nito makapasok sa mas mataas na value market. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: DSWD Bicol nagkaloob ng mahigit sa 13 billion pesos na halaga ng tulong pinansyal para sa mga apektado ng dengue sa rehiyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Swell Ann Luzon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Swell Ann.
20: Nagkaloob ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ng kabuuang 30,874,600 pesos na tulong pinansyal sa mga individual at pamilyang naapektuhan ng dengue sa 6 na lalawigan ng rehiyon batay sa pinakauli nitong datos. Ayon sa DSWD Bicol, nasa 3,203 na pasyente at pamilyang nawala ng kaanak dahil sa dengue ang nakakaroon
3: makatanggap ng iba't ibang uri ng tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program. Ipinagkaloob ang mga tulong sa pamamagitan ng 13 Crisis Intervention Section o CIS Satellite Offices at 7 malasakit centers sa buong rehiyon. Ayon pa sa ahensya, sa ilalim ng pamumuno ni DSWD Secretary Rex Gichalian at Regional Director Norman Laurio, patuloy ang DSWD Bicol sa pagbibigay ng napapanahong tulong sa mga Bicolanong nangangailangan ng suporta dahil sa dengue. Dagdag pa ng DSWD Bicol na ang patuloy na pagtugon ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak ang mabilis, epektibo at madaling maabot na tulong pangkalusugan para sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Sirlan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 46 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
25: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas World Service.
26: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
26: sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
26: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating
26: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
27: Trending issues na pinag-uusapan.
28: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
27: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
28: 66 Informasyon.
26: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
1: Sports Radio 918,
26: Radyo Magazine 1278,
1: at Radyo Pilipinas World Service.
26: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
26: Capital 104.3,
28: Radyo Pilipinas World Service,
1: Sports Radio,
26: Radyo Magazine,
1: Serbisyo Publiko,
26: the AM and FM collab
1: sa Capital 104.3 FM.
25: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
26: Radyo Publiko Serbisyo.
1: Bayang Mahal News Nationwide.
29: Balitang pambansa.
26: Sa ulo ng ating
29: pinakamalawak na pagbabalita.
1: Ang Radyo ng Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas.
1: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
26: Ang Radyo ng Publiko.
1: Radyo Publiko.
26: Nag-uugnay ng pamahalaan
1: sa sambayanan
26: ay inyo ring mapapakinggan
1: sa 104.3 FM band.
26: Magkaisa,
30: magtulungan
26: para sa pag-unlad ng ating bansa.
1: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
1: Sa 104.3
26: The Capital.
1: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band.
26: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko,
26: and The Capital.
1: Ang boses ng Pangulo.
26: Sabay na maghahatid ng serbisyo
1: sa mamamayang Pilipino
26: in the new era of collaboration.
29: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
26: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko,
26: sa 104.3
1: The Capital.
26: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
26: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Eastern Samar nag-aanda sa posibleng epekto ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Daritong report ni Penelope Pumida.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Pen.
6: Naghahanda ng pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar sa posibleng pagigting ng El Nino phenomenon na maaring magdulot ng mas tuyong kondisyon sa mga susunod na buwan. Sa isinagawang third quarter meeting ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, inilahad ni Pag-asa Weather Station Borongan Chief Ricardo Galupe ang pinakabagong weather at climate outlook para sa lalawigan. Ayon kay Galupe, nakaranas ng Eastern Samar ng dry spell mula Hunyo hanggang Setyembre, habang inaasahang maaring makaranas ng drought conditions mula Oktubre hanggang Marso, dahil dito ay sinusulong ng PDRRMC ang maaga at koordinadong paghahanda upang mabawasan ang epekto ng mababang pag-ulan sa supply ng tubig, agrikultura, kabuhayan at iba pang pangunahing serbisyo. Samantala, nagbabala rin ang Bureau of Fire Protection Eastern Samar sa tumataas na panganib ng grass, forest at wildland fires. Mula Enero hanggang Setyembre 28, umabot na sa 26 ang fire incidents sa lalawigan kumpara sa 16 sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Umabot naman sa 14.7 million pesos ang naitalang pinsala. Kaya naman, panawagan sa lahat ng Estihanon, magtipid at huwag magsayang ng tubig. Iwasan ang pagsusunog ng basura, kaingin at iba pang open burning activities na maaring magdulot ng sunog. Ang sa mga magsasaka, makipag-ugnayan sa mga kinaukulang tanggapan para sa tamang planting calendar, angkop na pananim at iba pang hakbang para maprotektahan ang kabuhayan. At higit sa lahat, huwag hintayin maramdaman ang epekto bago kumilos. Maghanda ngayon, maging mapagmatsyag at sumubaybay lamang sa official na weather at climate advisories ng DOST Pag-asa. Sa sama-samang paghahanda at pagtutulungan ng pamahalaan, mga LGU, barangay at komunidad, mas may iwasan ang mas malaking epekto ng El Nino sa Eastern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 37th National Statistics Month Celebration sinimula na sa lalawigan ng Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang report ni Jevic Epiz.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jevic.
7: Formal nang sinimulan sa lalawigan ng Southern Leyte ang pagdiriwang ng 37th National Statistics Month na may temang Tuklas Pilipinas, Statistics as Beacon Towards Inclusive, Resilient and Sustainable Tourism. Pinangunahan ng Philippine Statistics Authority Southern Leyte Provincial Office sa pamumuno ni Eutemio Livado Jr., Chief Statistical Specialist, ang pagsimula ng isang buwang selebrasyon bilang bahagi ng pambansang pagdiriwang na naglalayong palawakin ang kaalaman at paggamit ng statistics sa iba't ibang aspeto ng kaunlaran. Sinimulan ang selebrasyon sa pamamagitan ng isang motorcade sa Maasin City kasunod ang Data Dissemination Forum na dinaluhan ng kinatawan mula sa iba't ibang sektor at mga stakeholders. Kabilang naman sa mga aktibidad na nakahanay para sa isang buwan na pagdiriwang ang Training on Philippine Standard Industrial Classification o PSIC, Philippine Statistics Quiz, Basic Excel and Data Presentation Training, R Programming Refresher Course, Statistical Quiz B at On-the-Spot Poster Making Contest. Isa sa mga tampok na aktibidad ngayong taon ang Provincial Product Accounts Data Dissemination Forum kung saan ilalahad ang pangkalahatang kalagayan ng ekonomiya ng Southern Leyte batay sa datos ng PSA sa taong 2025. Ayon pa kay Liabado, mahalaga ang suporta at aktibong pakikilahok ng mga stakeholders upang maging matagumpay ang buong buwan na pagdiriwang ng National Statistics Month. Sa pamamagitan ng mga aktibidad, inaasahang higit pang mapalawak ang pangunawa at paggamit ng tama at napapanahong statistics bilang gabay sa pagpaplano at paggawa ng mga desisyon para sa inklusibo, matatag at napamanatiling kaunlaran, partikular sa sektor ng turismo. Layunin din ng pagdiriwang na maipakita ang mahalagang papel ng statistics sa pag-unawa sa kalagayan ng lalawigan at sa pagbuo ng mga programang tumutugon sa pangailangan ng mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Suporta sa edukasyon, pinapaigting ng lokal na pamahalaan ng Panglima Estino Sulu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Holo Sulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Eloisa.
9: Patuloy na pinapahalagahan ng lokal na pamahalaan ng Panglima Estino sa lalawigan ng Sulu ang sektor ng edukasyon. Ito ang binigyan ni Mayor Benchar Estino kasabay ng distribusyon ng 20,000 pesos Social Civic Project Fund sa 60 presidential scholars sa kanilang bayan. Ani Estino, 27 volunteer teacher ang kinuha ng LGU upang tugunan ang kakulangan sa guro sa kanilang mga pampublikong paaralan na tumatanggap ng 5,000 hanggang 7,000 pisong allowance. Karamihan sa mga ito ay lisensyado na at umaasang maging prioridad sa oras na mabigyan ng plantilya item ng Department of Education ang lalawigan na lubhang kailangan aniya. Lalo halos taon-taon tumataas ang bilang ng kailangang mga mag-aral. Bukod dito, pinagsusumikapan din ng LGU na matugunan ng ilan sa mga kagamitan at rehabilitasyon ng mga pasilidad upang maging komportable ang pag-aaral ng mga bata gayon din ang pagtuturo ng mga guro. Bilang suporta naman ni Mayor Estino sa mga presidential scholar, nagbigay din ito ng dagdag 5,000 piso na lubhang ikinagalak ng mga scholar. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Mohamed, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulu.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayon niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, October 5, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big...
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rin na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: Ansa, pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
13: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
12: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
14: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
15: Ampalaya!
18: Ampalaya!
15: Kumakain kayo, ampalaya!
12: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
2: Gayon din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
3: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
5: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
4: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
5: Ang saya ng high school, saving yours in my school, di na mapapantayan.
4: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
5: Till I met you.
4: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
5: I love you more each day.
4: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko,
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
7: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Monday. October 5, 2026. Unang Lunes ng buwan ng Oktubre taong 2026, mga kaibigan. Ito po ang programang Boses, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Sa bayan din na mapapakinggan.

0: Hanggang sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayo until 8 a.m. Good morning, good morning. Ako po si Alan Alyanige.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 a.m.
0: Ano man po inyong pinagkakabalahan this morning, do keep us company, ha? Hanggang alas 8 tayo sama-sama sa iyong papawid. Ngayon po ay Lunes, a 5, ha? Bilis, ano? October 5 na, 2026. Ha? Kumusta ho kayo, mga kaibigan? Para sa mga bibiyahe, may number coding ho ngayon, ha? Monday, ang mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila. Mga private vehicles ng ending ng plate number ay 1 or 2. Simula yan kanina alas 7 ng umaga. O ito na, dagdag na mga updates, traffic updates, direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
1: Radyo Pilipinas, traffic!
0: Iatid sa atin ni Jojo Diendo. Jojo, good morning!
2: Hello po.
0: Yes, Jo, good morning!
2: Good morning po, Sir Alan.
0: Yo po, sige po, please go ahead po.
2: Na po ba? Kasi nawawala-wala po eh.
0: Malinaw po, malinaw.
2: Okay po. Magandang umaga po sa inyo, Sir Alan, at sa lahat po na nakikinig sa Radyo Pilipinas. Unahin po natin tingnan ang lagay ng trapiko sa EDSA southbound. Galing po dito sa Monumento hanggang dito po sa 8th Street, moderate to heavy traffic po tayo. At dito naman po sa Cloverleaf hanggang dito po sa Old Samson Road ay moderate traffic po ang lagay ng traffic natin. Galing po dito sa New York Avenue hanggang dito po sa Santola na Napolis ay makakaranas po tayo ng heavy traffic. At hanggang dito na po yan sa Ortigas Avenue. Galing na po Ortigas Avenue hanggang dito po sa Shaw Boulevard, mararanasan po natin ang moderate traffic. At tuloy-tuloy na dalay po ng trapiko hanggang sa makarating po tayo ng Estrella hanggang Buendia. Moderate traffic po ang lagay ng trapiko. At dito po sa Magallanes sa intersection ay makakaranas rin po tayo ng bagyang bigat ng trapiko. Pagdating po dito sa Cabrera, Pasay, hanggang dito po sa Top Avenue ay mararanasan natin ng moderate to heavy traffic. At tuloy-tuloy na po nadali ng trapiko hanggang dito po sa Jokno Boulevard. Punta naman po tayo sa northbound lane ng EDSA. Galing po dito sa Park Avenue hanggang Top Avenue, heavy traffic po ang mararanasan natin at tuloy-tuloy na dali ng trapiko hanggang dito na po sa Magallanes. Galing naman po dito sa Magallanes Station hanggang dito na po yan sa Buendia Kalayaan ay mararanasan natin ang moderate to heavy. At tuloy-tuloy na dali ng trapiko ang mararanasan natin, ngunit pagdating po dito sa Pioneer hanggang dito na po yan sa Guadix ay mararanasan natin ang moderate to heavy traffic. At dito naman po sa Gate 3 ng Campaginaldo hanggang Bonifacio ay makakaranas tayo ng mabigat na daloy ng trapiko. At dito naman po sa Araneta Cubao Station hanggang dito po sa Aurora Intersection, makakaranas po tayo ng bahagyang bigat ng daloy ng trapiko. At tuloy-tuloy po na daloy ng trapiko mararanasan natin. Mantala pagdating po dito sa Bagong Bantay at sa West Avenue, bago matayang hanggang dito po sa Pema Road ay mabigat na daloy ng trapiko ang mararanasan natin. At tuloy-tuloy na po yan na mabilis na daloy ng trapiko, ngunit pagdating po dito sa General Malabar hanggang sa General Concepcion ay moderate traffic po mararanasan natin. At tuloy-tuloy na po na dalhin trapiko hanggang sa Monumento. Paalala po sa mga motorista, ang number coding po ngayong araw ay 1 and 2. Bawal kayo bumiyahe simula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para sa karagdagang katanungan, emergency assistance, maaari kayong tumawag sa MMDA hotline 136. Yan po ang lagay ng traffic sa mga oras nito mula dito sa tanggapan ng mga ng MMDA Metro Base. Ako po si Jojo Diendo, ang bida ng kalsada.
0: Thank you. Thank you, Jojo Diendo, mula po sa MMDA Metro Base.
1: Yes. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, meron hong 12 minutes na makalipas ang 7 AM. Ito muna. Update mula sa DENR, particular sa Environmental Management Bureau, kalidad ng hangin sa Metro Manila, bumuti na. Yan ang balitang atin sa atin ni Merian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mary!
3: Alan, bumuti na nga ang kalidad ng hangin dito sa Metro Manila ngayong Lunes ng umaga batay sa monitoring ng DENR Environment Management Bureau dito sa NCR. As of 6 a.m. kanina ay nasa fair ang air quality index sa Las Piñas, Marikina, Muntinlupa, Parañaque, Pasay, Quezon City, San Juan, Taguig at Valenzuela. Nasa good naman ang kalidad ng hangin sa Makati, Mandaluyong, Navotas at Angpateros. Matatandaan kahapon at itong mga nakalipas na araw ay nakapagtala ng mas mababang air quality sa ilang lugar dito sa NCR dahil sa haze. Patuloy namang nakamonitor ang DENR EMB sa sitwasyon na posibleng may kaugnayan umano sa usok na mula pa rin sa sunog sa Indonesia na maaaring tinatangay ng mga prevailing winds patungo dito sa Pilipinas. Mula sa DENR para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, si Merian Bastasa, mga kaibigan. Direct na mula po sa DENR Environmental Management Bureau. 14 minutes na makalipas ang 7 AM. Ilan munang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Ding dong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
1: Maging panatag Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 16 minutes na makalipas ang 7 AM. At sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Council for the Welfare of Children. Baka kausap natin ang kanilang Executive Director, Undersecretary Angelo Tapales. Yusek Tapales, sir, magandang umaga po.
6: Isang makabata umaga po, Kuya Alan. At salamat sa pag-imbita sa Council for the Welfare of Children first thing in the morning, ngayong Lunes na Lunes po.
0: Yes, sir. Of course, hingi lang kami ng mga update from your end sa CWC, Council for the Welfare of Children, kaugnay po ng higit na pinalalakas na aspeto ng safety o pagiging ligtas at pagiging conducive ng ating mga paaralan sa pag-aaral ng ating mga kabataan. Yusek, sir.
6: Opo, Kuya Alan. Actually, tamang-tama yung tawag nyo kasi maraming happening na nangyayari ngayon. Actually, last week siguro, simulan ko yung nangyari last week. yung pending bill natin on social media digital safety ng mga bata ay nag-meeting na po kami dyan sa House of Representatives. Pinangungunahan po yung pagtitipon last week ng ating Presidential Legislative Liaison Office, ano, under Secretary Joey Salceda, Yusek Migs Nograles, kasi yung version po ng House of Representatives at Senado ay talagang pinaplansa na po natin para talaga maipasa yan, maging safe ang mga bata online, yung mga malign influences, mga nag-i-influence ng violence, yung kasama na yung nihilistic violence extremist na influences, yan po ay i-address. So pinagdadasal natin, Kuya Alan, na yan ay maisabatas as soon as possible dahil yan ay priority ng ating administrasyon. Ngayong week na to, tamang-tama rin yung tawag mo, Kuya Alan, this week, particularly ngayong Thursday and Friday, ang NCRPO ay magkakandak ng Safe Schools, Secure Communities, ano nila, ano, na parang summit. Ito ay imbitado mula DepEd, ang Kapulisan, DILG, kasama ang Council for the Welfare of Children, para talagang mag-responde at talagang alamin natin ang mga dapat gawin pag may active threat sa ating mga eskwelahan. Ano?
0: Opo.
6: So yan ay mangyayari Thursday, Friday. At bukas, siguro pang huling update ko na, ang Makabata Helpline 1383 po ng CWC ay mag-MOU na with the DILG Emergency 911. So kasama po natin si Secretary John Bicrimulya po dyan sa pirmahan po bukas.
0: Okay. Yusek Tapales, balikan ko ng konti yung panukalang batas na nakahain sa both houses na ng Kongreso. At of course, mahalagang inyong mga inputs para doon. Yung may kaugnayan sa pagiging safe ng ating mga kabataan sa paggamit ng digital technology, particular ng internet. Please share with us additional highlights dito po sa mga panukalang nakasalang at pinaplansya ngayon yung both versions ng both houses of Congress, sir.
6: Apo. Kuya Alan, ang medyo nire-reconcile na lang natin kasi yung sa digital safety ng mga bata, ano, ang Senate version is bawal mag selected media platforms sa internet ang mga batang below 16 dun sa Senate, ano. Dito naman sa total ban yung below 16 sa Senate, sa House of Representatives naman below 13 ang total ban, pero yung above 13 pero minor ka pa rin, below 18 ka, yun yung heavily regulated lang. So parang may dalawang klaseng bata dun sa House, ano. So yan ang medyo nire-reconcile pa natin kasi ang sabi nga nung iba, mahirap naman, totally iban kasi ginagamit din sa research, pag-aaral, and sa kapakipakinabang na bagay. Ano? So yan po yung nire-reconcile. Saka yung agency po na gagawin under the DICT, pinopropose sa House version, may gawing opisina under the DICT. Doon sa Senate naman, no new office, basta additional task lang sa DICT. Ano? So yan yung mga maliliit na bagay na tinitweak na lang, pero nagkakaisa tong dalawang substitute bills na itong Kuya Alan, na talagang dapat maging ligtas ang mga bata sa internet, kasi talagang hindi lang sexual abuse ang binabantayan, pati yung violence na maaring nagbubunsod ng mga karahasan din sa ating mga eskwelahan, Kuya Alan.
0: Opo, Yusek Tapales, nabanggit nyo yan, yung mga age bracket, ano, na 13 sa House, 13 and below, dapat total ban. Sa Senate naman, 16 years old and below ang total ban sa paggamit ng internet. But of course, it's a balancing act, eh, di ba? Yung kaligtasan at kapakanan ng mga bata doon din sa paggamit nila ng internet sa makabuluhang paraan, bahagi ng kanilang pag-aaral, oh, bahagi ng student life, Yusek Tapales, sir.
6: Tama po, Kuya Alan, yan ang pinupunto rin ng Council for the Welfare of Children, kasi we are balancing yung children's right to protection na napaka-importante at talagang tinututukan ng pamahalaan dun sa karapatan naman ng mga bata at dun sa karapatan yung right to expression, information, tsaka yung karapatan na binigay sa kanila ng UN General Comment number 24, ito yung issuance ng 2021, na may right sila to meaningful access to digital technology. So talagang balancing act, Kuya Alan, pero hindi tumitigil naman yung ating mga lawmakers at talagang very supportive po sila.
0: Iyon, pero yung binanggit niyo, meaningful access to digital technology, Yusek, ano ho? Iyon.
6: Opo, yan po medyo tricky, pero ano po yan? I'm sure it's a matter of determining the age lang, tapos yung agency na magre-regulate, saka yung covered entities. Maraming tatamaan kasi dyan, hindi lang social media, kasama din dyan yung may mga shorts o short videos. na sa pananaw naman ng iba, hindi naman lahat kasi yan masama, no? Pero yung iba naman nagsasabi, nakaka-addict daw yung pag-click-click sa mga bata ng tuloy-tuloy. So, we are working with our experts and our lawmakers po kung paano po didesisyonan po itong bagay na ito.
0: Ayan. At saka syempre, mahalaga ang paggabay mismo ng mga magulang, no, sa kadikari ng mga tahanan doon sa mga anak nila na maliliit pa sa paggamit ng internet, Yusek, sir.
6: Tama, Kuya Alan. Dito naman nagkakasundo yung House at Senate version. Ano? Parehong may provision po yan na ang punong abala at talagang ang frontliner sa pagprotekta sa mga bata sa cyberspace man, eh syempre ang mga magulang dahil ang child protection, katulad ng sinasabi namin, okay, ay nagsisimula sa bahay. Ano? So dapat din magkakaroon ng digital training and education yung mga dito sa bata na ito, sa mga panukang matas.
0: Okay. At syempre, bahagi of course ng pag-aaruga ng mga magulang o pagbabantay in a way sa paggamit ng internet ng kanilang mga maliliit pang mga anak ay yung mga gadgets naman, of course, Yusek, merong mga special settings na po pwedeng i-activate yan para ma-exclude yung mga sites na maaring hindi naman nagagamit sa pag-aaral ng mga bata, sir.
6: Opo, tama, Kuya Alan. Ang mga social media platforms natin may mga ganyan na, no? Kaya saludo sa kanila. Merong mga teen accounts, merong mga family-friendly accounts po, no? Na talagang may mga ganyang features. Pero dito sa mga panukalang batas na to, Kuya Alan, we go further, no? Kasi ang gusto ng pamahalaan dito, dapat safety by default o privacy by default na. Kasi minsan tayong mga magulang, di naman natin alam kung paano kalikutin yung application or gadgets.
0: Opo.
6: Nakasalalay minsan sa kaalaman natin sa gadgets yung safety ng bata, no? So ang sinasabi ng gobyerno, dapat yan ay naka-default na para yung mga magulang man, kung hindi masyadong magaling sa gadget or internet, ay talagang safe din ang kanilang mga anak po.
0: Ayun. So yun ang lalabas na base dun sa panukala, default setting yung safety.
6: Safety po, tsaka yung privacy po, yung pagkolekta ng mga information sa bata, dapat at the minimum lang po yan, at the minimum.
0: Okay. Ngayon, hingi naman kami ng update dito sa mga child-friendly systems o processes na may kaugnayan halimbawa sa pag-report na pagpapatakbo halimbawa ng safety systems na nare-recommend ng CWC, lalo tigit para doon sa ating mga estudyante. No? Kasi siyempre sa mga schools, nandyan of course ang iba't ibang mga measures na but we understand ang CWC meron ding mga inputs para dito. Halimbawa, yung aspeto ng kaligtasan o kung meron man ang bubuli sa kanila, paano makakapagsumbong ng maayos sa concerned authorities sa paaralan na USEC, sir.
6: Opo, Kuya Alan. Thank you po. No? Ang Council for the Welfare of Children noong 2025 pa ay nagpirmahan na kami ng MOU ng DepEd, of course, sa pangunguna ni Secretary Sunny Angara. No? Yung aming makabata helpline 1383 ay inugnay na namin doon sa DepEd hotline. Ano? Kasi pwedeng magsumbong sa kanila o pwedeng sa amin. Ano? Ang point is kahit saan po tumawag ang bata ay may tutulong. Nakikipag-ugnayan din naman din kami sa kanila para doon sa active shooting protocol nila. No? Lalo na nung may mga nagreklamo na baka mamaya masyadong lifelike or hyper-realist daw yung gawing demonstration, ay yan po ay nagbibigay tayo ng inputs din sa DepEd. Ano? At ngayon, dahil nga kailangan may sumbungan yung mga bata, papalawakin pa natin to connect the helpline ng CWC, yung 1383, dyan naman sa emergency 911 ng DILG. Kasi dapat po, kahit saan tumawag ang bata, na i-connect natin kaagad sa DILG man, sa kapulisan, sa Bureau of Fire, talagang sa lahat po ng emergency services natin, pati sa mga LGUs. Yan po ay papaigtingin pa natin, Kuya Alan. Ano? Tsaka yung speaking about child-friendly, ang child-friendly local governance audit po natin ay talagang tuloy-tuloy. Happy to say na 1,190 na ang child-friendly LGU natin from last year, mga a little over 1,000 lang. Ano? So pataas tayo ng pataas. Eh, nung ako'y nagsimula po noong 2022, 372 lang po yung child-friendly LGU natin. So Kuya Alan, talagang hindi tumitigil po yung pamahalaan po.
0: Okay. At itong binabanggit mo, Yusek, na mga child-friendly LGUs, ano yung mga highlights na kanilang isinasagawa, halimbawa, para mag-qualify sila doon sa panuntunan na yon na sila ay mga child safety LGUs. Please share with us.
6: Kuya Alan, pag sinabing child-friendly LGUs, talagang nakafocus yan doon sa apat na karapatan ng bata. No? Yung right to survival, ibig sabihin yung health nutrition, access to health services, may programa kayo. Yung development naman, merong education, saka yung early childhood education, yung ECCD na tinatawag natin. Naka-focus din sila doon sa right to protection. Ayan, talagang dapat may programa kayo to make children safe in the community. Okay. May leadership, merong mga sports, merong mga programa to make kids resilient, etc. No? At siyempre, yung huli, yung participation. Kasama ang bata sa governance. May mga ano po dyan, ano? May mga local children's association na nire-recognize po ng ating mga LGU. So, parami ng parami yan, Kuya Alan. And in fact, sa December, yung Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities, yung nanalo sa audit, doon po maglalaban naman doon sa Presidential Award. So abangan po natin dyan, wala pa po kasing winner, talagang inaalam pa natin doon sa mga finalists kung sino po mananalo.
0: Opo, isang punta sa lang, Yusek, ano ho, dito po sa hotline ng CWC, yung 1383, sa kasalukuyan, ano pong nature ng mga concerns na itinatawag sa inyo? Diyan po sa hotline na yan, sir.
6: Opo, Kuya Alan, first of all, 24/7 na po pala yung CWC Makabata Helpline 1383 natin.
0: Opo.
6: Karamihan po ng tawag, Kuya Alan, and by end of July, kami nagulat na 3,000 plus na po yung tawag namin. Ano? Eh, last year, mga 2,500 lang po yata kami buong taon na. So maraming tumatawag ngayon about mga inquiry sa mga karapatan nila, potential violation ng at pang-aabuso sa bata. Marami po kaming inquiries, yan po yung bulk ng tawag sa amin. Pero doon sa actual cases, violence against children na andyan, mayroong mga bullying, may sexual abuse, lalo na yung online sexual abuse at psychological abuse po sa bata, may mga mental health concerns po kasi sila minsan, yan po ang bulk ng tawag natin. So tawag lang po kayo, 24/7 po kami.
0: Okay, in closing, Yusek Tapala sir, mensahe para doon sa mga kababayan natin, kasama na of course yung mga parents, ano? Lalo na yung may mga maliliit pang mga anak, para sa higit na awareness o para sa kaligtasan ng kanikanilang mga chikiting. Please go ahead, Yusek Tapala, sir.
6: Kuya Alan, para po sa mga magulang, para na rin doon sa mga bata, no? Mga nangangalaga sa bata, pati mga lolo't lola. No? Child protection starts at home. Ano? Bantayan po natin ang ating mga bata. Gabayan po natin sila sa cyberspace at sa internet. Para sa mga gun owners, let's be responsible. Ikandado lahat ng ating mga firearms para hindi po yan makukuha ng mga bata. Pagdating naman po sa mga eskwelahan, ituloy-tuloy lang po ng pamahalaan ng mga paaralan ang pagsunod sa mga regulasyon ng DepEd, ano, lalong-lalo na yung Department Order 6, Series of 2026, yan yung safety ng schools, ano, at yung regulation ng digital mga gadgets po nila. Ano. Sundin po natin yan. Hindi po tumitigil, Kuya Alan, ng pamahalaan dahil nga po sa bagong Pilipinas, bawat bata ay mahalaga. Thank you po.
0: Yes sir, thank you. Undersecretary Angelo Tapales, ang Executive Director po ng Council for the Welfare of Children. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 30 minutes na makalipas ang alas 7 ng morning.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Good morning sa mga nakikinig sa atin sa 104.3 The Capital FM, yung iba naman through Sports Radio 918 kHz, at yung iba sa Radio Magazine 1278 kHz. Tayo po'y sabayan din na mapapanood sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po na mga himpilan. Maya-maya, tayo naman ay makikipag-ugnayan sa Commission on Higher Education sa pamamagitan po ng chairperson ng CHED, si Dr. Shirley Agrupi. Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya kabilang ang Artificial Intelligence o AI sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
8: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
7: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
0: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 34 minutes na makalipas ang 7 AM. Lunes, 5 na ng buwan ng Oktubre, taong 2026. Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnay naman sa Commission on Higher Education o CHED. Makakausap natin ang chairperson ng CHED, si Dr. Shirley Agrupis. Ma'am, magandang umaga po.
9: Yes, magandang umaga. Magandang umaga, Sir Alan. Palaging nagkakataon, palagi na nandito ako sa Ilocos.
0: Uy, nandiyan kayo, ma'am. Thank you for the opportunity at makapanayam namin kayo ngayong Monday morning, ma'am. We understand. Yes, ma'am. Please.
9: Yes, anytime po. Anytime na magtawag, basta may oras, we want this media platform para palaganap ang mga ginagawa ng CHED. Maraming salamat, Sir Alan.
0: Opo. Ma'am, una, makikibalita kami dito sa HEPCOM, Higher Education Partnership Conference, na isinagawa po ninyo bahagi ng pagpapalakas ng pagtutulungan with various sectors and stakeholders. Ma'am, please.
9: Yes po. Maraming salamat for that question. Ang HEPCOM ay naganap noong October 1 to 2 sa Cebu. This is a venue where 159 Philippine institutions to connect with 51 institutions from 13 other countries. Ang layunin nito, Sir Alan, is very simple, para lang sa to expand the internationalization program of the higher education institutions. So maraming salamat at halagaan ito na activity ng CHED kasi po talagang kailangan palakasin ang partnership ng higher education institution sa mga foreign countries, higher education partners natin.
0: Opo. So, ang ibig sabihin nito, halimbawa itong pagpapalakas ng linkages with other countries pagdating sa aspeto ng pag-aaral, so ika nga yung mga international student exchange kasama dyan, o yung mabilis na nire-recognize yung mga degrees na tinapos ng ating mga estudyante dito sa Pilipinas sa kanikanilang mga lugar sa ibang bansa, Dr. Agrupis, ma'am?
9: Yes po, isa ito sa mga estratehiya para mapalakas ang ating academic mobility.
0: Mm.
9: That means students coming in and Filipino going out. And then ipalakasin din namin para ma-expand din ang ating scholarship program. At yung credit transfer and joint program ang importante dito, Sir Alan. Kasi
0: opo,
9: hindi na natin mapagbabawalan ang mga Filipino learners natin na mag-aral sa ibang bansa o maghanap ng trabaho doon. So, kailangan equal opportunity at equal recognition ang dapat mangyari.
0: Mm-hmm. And we understand na isa sa mga highlights nito ay yung collaboration pagdating sa international research, particular sa ang mga areas po higit na pinalalakas itong collab, ika nga, collaboration pagdating sa international research, Madam Chair.
9: Yes po, ang importante na pinagbibigyan namin pansin ngayon ay ang mga priority areas, programs natin na hindi ko naman sasabing mahina tayo sa Pilipinas, pero yung mas malakas ang sa other countries kasi we are still capacity, we are still seriously building the capacity of our SEI. Isa sa mga laman ng kanilang agreement ay ang mga scholarship or joint programs ng artificial intelligence, robotics, and then other na health sciences, smart agriculture, renewable energy, among others.
0: Mm. So napakalawak ng mga areas pa lang mga ito, Dr. Groupies, ano po?
9: Yes po, yes.
0: Okay. Ang isang puntos pa, of course, we understand na ang ating Commission on Higher Education ay naglabas din ng kaukulang mga panuntunan o guidelines sa responsableng paggamit ng artificial intelligence. Dr. Groupies, ma'am, please.
9: Yes po. Kailangan natin recognize that artificial intelligence is becoming the leverage across higher education institution in the country.
0: Opo.
9: Ay kailangan ding makontrol because we do not want na yung artificial intelligence ang mamumuno sa loob ng universidad.
0: Mm.
9: So, kaugnay nito, kasi po last year, clean-up namin ang aming policy para merong framework ng lahat ng higher education institution sa pagbuo ng kanilang policy and guidelines on how to use artificial intelligence. We issued already a CMO for the responsible artificial intelligence in higher education. We call that CMO number 12, Sir Alan.
0: Mm-hmm. Ayun. So, ika nga, yung aspeto ng responsableng paggamit ng artificial intelligence. Dahil nga po, Doc, di ba, ito na ang mga senyales ng modernong teknolohiya. Pero pagdating sa pagtuklas ng kaalaman at pagsasubmit halimbawa man ng mga reports at iba pa, kinakailangan responsible use of artificial intelligence, Doc, di ba ba?
9: Yes po. We do not inhibit the use of AI because they are really powerful.
0: Opo.
9: In terms of making outlines, lahat-lahat po kasi database itong artificial intelligence.
0: Yes.
9: But we really need to have a guidelines for the responsible use to protect ba yung academic integrity ng ating higher education institution.
0: Yes, yun. Ang ganda nung term. Protecting the academic integrity of our higher institutions of learning, di ba, Doc?
9: Yes po, yeah.
0: Yan, okay. Well, Dr. Groupies, ma'am, salamat po ng marami sa mga update na inyong pinagkaloob sa amin mula sa Commission on Higher Education at baka ho kayo yung magli-lead pa sa flag raising ceremony, si ika nga. We'd like to thank you for joining us this morning dito po sa programang Boses, ma'am.
9: Yeah, thank you very much, Sir Alan. At inuulit ang papasasalamat namin on behalf of the whole Commission on Higher Education and the Higher Education Institutions in the Philippines. Maraming salamat sa mga media partners namin at kayo ay nangunguna sa pagbibigay ng oportunidad para ipalaganap ang mga magagandang layunin at at programa ng CHED. And I would like to take this opportunity to greet everyone.
0: Opo.
9: Happy Teacher's Day po sa lahat ng mga magtuturo at pagiging magtuturo.
0: Mm, ganun din sa inyo, ma'am, of course.
9: Yeah, thank you so much, sir.
0: Thank you and good morning, ma'am.
9: Good morning po sa lahat.
0: Thank good you. Good, yes, good morning. Dr. Shirley Agrupis, ang chairperson po ng Commission on Higher Education o CHED.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 42 and a half minutes na makalipas ang 7 AM. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
11: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
10: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
12: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
10: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pack silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 45 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Kayo nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Sabayan din na napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: PR1043, now boarding.
16: Hey, that's us!
17: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
18: Dreaming of love while cruising at high altitude.
19: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
18: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
17: brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
16: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
20: Leave all your worries as we soar over the clouds.
17: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
20: They'll be shooting stars through time and space.
14: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 47 minutes makalipas po ang 7 AM. Whole of Nation approach sa pagtugon kontra krimen, pinalakas ng Philippine National Police. Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: J. Mark.
21: Busalan, pinagtibay nga ng Philippine National Police ang pangakong palakasin ang kanilang mga hakbang para sa community-based policing upang labanan ng krimen. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kailangan ng whole of nation approach sa pagtugon sa kriminalidad at mahalaga ang papel ng bawat sektor sa pagpapanatili ng ligtas na komunidad. Inalimbawa ni Nartates ang Cebu City Police Office dahil sa pagkakasan nito ng Cebu City One Act Program kung saan tulong-tulong ang mga habal-habal rider sa pag-uulat ng mga insidente maaaring mangailangan ng presensya ng pulisya. Layunin ng inisyatibang ito na isulong ang pagiging mapagbatyag at pagtutulungan ng mga residente at iba't ibang stakeholder at mapahusay ang daloy ng impormasyon sa pagitan ng mga komunidad at ng law enforcement units. Sinabi pa ni Nartates ay pinapakita ng mga inisyatibang ito kung paano makatutulong ang mas matibay na ugnayan ng pulisya sa mga sibilyan sa mga pagsisikap laban sa krimen. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Maraming salamat si J. Mark Dagala. Nagatid po ng update mula sa Kampo Krame. Ito naman mula sa Department of Energy. Pilipinas, isusulong ang matatag na ASEAN Energy Agenda sa gitna naman ng krisis sa enerhiya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ang balita atin sa atin ni AJ Ignacio. AJ!
22: Yes, Boss Alan, sa gitna nga ng pambansang energy sa enerhiya at patuloy na pandaigdig ang krisis sa enerhiya, Boss Alan, isinusulong ng ating bansa ang mas matatag na agenda sa enerhiya ng ASEAN. Ito'y bahagi nga, Boss Alan, ng pag-host ng ating bansa ng 44th ASEAN Ministers on Energy Meeting o AMEM-44 at iba pang mga kaugnay na pagpupulong na gaganapin nga simula ngayong araw hanggang October 9 sa Philippine International Convention Center sa PICC. Bilang ASEAN Chair, layunin nga ala ng Pilipinas na pagtibayin ng mga hakbang sa seguridad sa enerhiya, pagpapalakas ng ekonomiya at paghahanda ng rehiyon laban sa posibleng krisis sa supply ng enerhiya. Isa rin sa bibigyan diin basahan ng ASEAN Power Grid o APG na naglalayong palakasin ang koneksyon ng mga power system ng mga bansa sa ASEAN at ang kooperasyon sa cross-border electricity supply. Isusulong din ang ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security bilang bahagi rin ng koordinasyon sa pagtugon ng mga bansang ASEAN na malaki ang pagkaantala o kakulangan ng supply sa petrolyo. Nakatuon din ang plano sa pagpapalakas ng seguridad ng enerhiya, paggamit ng mas malinis at mas sari-saring mapagkukunan o energy mix, pagpapaunlad ng infrastruktura, pagpapahusay ng energy efficiency at layunin itong isulong ang makatarungan at inklusibong transisyon tungo sa maaasahan, abot-kaya at mas malinis na enerhiya para sa bawat mamamayan ng ASEAN. Basalan, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, AJ Ignacio.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Weather update muna, direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
1: Radyo Pilipinas, Weather!
0: Iatid sa atin ni Charmaine Barilla, maya-maya, wala pa pala sa linya. Okay, ang oras natin mga kaibigan, 51 minutes na makalipas po ang alas 7 ng morning.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: O, paalala mula sa Department of Health mga kaibigan ha. Mainit ang panahon bilang paghanda na rin sa papalakas na El Nino. Kinakailangan palagi tayong hydrated, uminom ng maraming tubig. Let us keep ourselves hydrated. So, ano yan, di ba? 8 to 10 glasses of water a day. Pagkatapos, wag hong magbibilad sa direct na init ng araw. Yung tipong mula alas 10 ng umaga hanggang mga alas 3 ng hapon. Iwas-iwas, ha? O, ito na talaga Pag-asa Forecasting Center sa pamamagitan po ni Charmaine Barilla. Charmaine, good morning!
1: Rancho Pilipinas.
2: Yes, so magandang umaga din po sa inyo maging sa ating mga tagapakinig naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan nga, yung trough ng Super Typhoon Choyuan sa labas ng ating FAR ang nagdudulot pa rin na mga kalat-kalat ng mga pag-ulan dito sa may buong Mindanao, maging sa may Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Leyte at Southern Leyte. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, patuloy pa rin yung magandang panahon, ngunit paghandaan yung mga localized thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon at sa gabi. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Barilla nag-ulat.
0: Thank you, Charmaine Barilla mula sa Pag-asa. Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, October 5, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antulin, Glory Faye Bagon, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Arnel Villamor, Mark Bukiron, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. 98.1 BT Radio.
3: Beat the records.

0: Luano Inupan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran, kung unsa ang labing uwaheng panghitabo ug unsa ang mga nag-unang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog.